0: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong taho sa puso. Radio Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
1: Kasangga at kalusugan.
2: Coming up next.
1: Coming up next.
2: Coming up next.
3: Kasangga at kalusugan. Kakasangga at kalusugan. Kasangga at kalusugan.
4: J-Mar, Dudu Paralo at Magka-Premyo Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. 2 empty box carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. 1 empty blister pack of Markup Capsule. Isang entry na. 2 empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. At 2 blister packs of Mark C Ascorbic Acid Plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang chansang manalo.
5: J-Mar, todo panalo at Magka-Premyo Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali.
4: Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
6: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
7: Kasangga! Kasangga at Kalusugan! Naaabot na ang mga kasangga saan mang sulok ng bansa.
8: Nakakaabot pa
7: saan mang panig ng daigdig sa bayang napapakinggan on air, online, at sa social media, sa inyong radyo, cellphone, internet, at mobile apps. Patuloy sa paghahatid ng makabuluhang impormasyon, balitang pangkalusugan, serbisyo publiko, at dagdag kaalaman. Para sa iyo ito, Kasangga! Ito po ang Kasangga! Kasangga at Kalusugan! Ang programang kakibat para sa manusog at responsabling mamamayan!
9: Pakinggan!
10: Magandang umaga!
11: Magandang umaga!
12: Ito na ang inyong Kasangga at Kalusugan!

0: dahil eto lang ating kasangkang Enjimar Camonias.
1: Magandang umaga! Magandang umaga!
2: Yes, maraming salamat at good morning sa ating mga tagapakinig, sa ating mga suki na laging nakasubaybay sa ating programa Kasanggat Kalusugan.
3: Good morning!
2: Welcome po tayo mga kasangga sapagkat ang programa ito hatid sa inyo ng JMR Herbs Incorporated para naman sa mga mabibisang produkto mga kasangga. Salamat po sa ating mga tumatangkilik ng ating produkto sa buong bansang Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta na tayong lahat? Maayong adlaw sa inyong atanan, maayong buntag. Mga parents kong minamahal sa bahagi nito ng Visayas region. Lalo tigit sa bahagi nito ng Samar Province at Leyte Province. Na talaga namang ang produkto natin ay paboritong paborito ng ating mga taga-subaybay ng ating mga suki. Ano po, salamat po, dagang salamat. At good morning mga kasangga sa ating mga nanay at tatay na nakikinig. Dito naman sa bahaging ito ng Kabikulan. Kumusta na kaya ang ating mga parents dito sa ating lugar sa Masbate Province? Kumusta na po tayong lahat? Nawa po'y talagang tuluyang makabangon po tayo sa mga naranasan nating kalamidad. Nawa po'y talagang maging maayos na po sapagkat sa totoo lamang ako'y matagal pong nanirahan dito sa Masbate Province. Ano? Siguro yung mga 2014 hanggang 15 tayo po ay nagsulod didi sa inyong lugar. Lalo tigit sa bahagi ito ng City of Masbate. Yan eh. Kaya medyo naintindihan ko yung mga salita dito sapagkat yun lagi ang narinig ko eh. Ano? So, natatandaan ko nung baguhan ako didi sa may Masbate. Bumibili ako ng electrical tape. Hindi ko alam kung paano pagbili sapagkat yung salita dito is Masbate nyo, honey. Sabi nga ay pag bumibili ako dito nung tanda ko nung una kong salta, no? Sabi ko ay pabili nga ng electrical tape. Meron ba kayo? Sabi sa akin ay Iguaman. Di ang ginawa ko, tinignan ko muna yung stand, tinakita ko mayroon. Ang ibig sabihin pala ng igwa, mayroon. Ani? Kaya tayo po ay nakakaintindi ng salita po ng Masbate nyo. Ang kanila pong public market sa atin po ay palengke sa bahagi ng Quezon Province, sa kanila po ay merkado. Ano? Saan po ba mabibili ang isda po dito sa inyong lugar? Doon sa merkado. Palengke po yun. Public market po yun. Ha? Kaya namimiss ko ang lugar po ng Masbate Province. Kumusta po tayo mga kasangga nating Masbate nyo, Masbate niya? Kumusta po tayong lahat? Nawa po kayo yung maging malusog. Ang produkto po natin nandyan lang sa inyong lugar sa mga drugstore, pharmacy, grocery malapit po sa inyo. Ano eh? Kaya dagang salamat po sa inyo ha, mga kasangga natin sa Masbate Province. Dumako tayo sa ating mga kasangga dito pa rin sa Bicol Region. Kumusta na po ang mga taga Sorsogon Province? Kumusta ang mga taga Sorsogon City? Ito po yung kanilang siyudad, Sorsogon City.
3: Good morning! Good morning!
2: Tayo po'y nakarating na po sa lugar na ito mga kasangga. Diyan po sa may simbahan, meron pong radyo dito ha. May malakas na radyo sa ating lugar, mga kasangga, no? Sa may simbahan po yan. Malapit po yan dyan. So, good morning sa atin lahat. Siyempre, sa mga taga Albay Province, ang malawak na Albay Province, good morning. Yung ating mga taga Legazpi City, yan. Tayo po'y nakarating na sa Legazpi City. Diyan po tayo tumutulog diyan sa may lugar pong magandang hotel. Nalimutan ko na yung hotel diyan na talaga namang medyo mahal po yun. Mga parents kong minamahal. Ha? Ay nagpasalamat tayo dun sa kay Father. Sino nga si Father yung tumulong sa atin diyan na tayo po ay inilibre dun sa mamahaling hotel. Kaya nung naging masarap yung ating pagtulog, ani? Masarap yung ating pagtulog eh. Abay, nag-extend kami ng isang gabi pa rin. Ano? Yung ating grupo. Abay,

sa bahaging ito ng Legazpi City, ay talaga namang super lakas yung sa Gitsit FM. Parang hindi ko na narinig yun dito sa ating lugar eh. Ano? Sa Gitsit FM, ha? Tabi naman sa ibang radyo. So, yun ang istorya sa may Legazpi City. Ano, talagang magandang Legazpi, in fairness, ha? Talagang mayamang lugar po ito. So, good morning po sa mga taga Legazpi City. At nawa po kayo'y maging malusog sa pagkonsumo ng ating produkto. Matagal na pong kumukonsumo mga ito eh, ano, dito sa Bicol Region. Ano, kaya Albay Province, good morning! Welcome sa ating programa. Ano, programang Kasanggat Kalusugan, atid ng Gemar Herbs Incorporated. Punta tayo ng Camarines Sur. Yan, ang Camarines Sur naman, ang lugar ko naman na talaga namang pinupunta at tinutulugan, ang lugar ng Naga City. Yan po ang kanilang siyudad. Hani. Maganda ang Naga City, mga kasangga. Talaga namang itong mga binabanggit kong mga siyudad na ito, puro maayos po ito. Ha? Mula dito sa Sorsogon City, Legazpi City, Naga City, ay talaga namang mga parents kong minamahal. Ang huhusay ng mga tao dito, ang huhusay ng management, napakaunlad na po ng mga lugar na ito. Kaya nung ako'y nasa bahagi ng Pulillo Island, naririnig ko itong lugar na ito, daanan ng bagyo po ito eh. Na nasa isip ko po mga kasangga, ano, ay talagang laging giba dahil dumadaan nga po yung bagyo. Pero nitong ako po'y naging negosyante, abay nakita ko po ay hindi naman pala dun sa isip ko ang lugar ay ganun. Na para bang ang nasa isip ko ay ano ba ang dito ba sa lugar na ito'y umuunlad sapagkat dinadaanan lagi ng bagyo. Ay nung ako'y makarating na sa mga lugar na ito, nakita ko abay ito pala yung mayayamang lugar. Hani. Lalo yung ating Naga City, ang gaganda rin ng hotel dito, mga parents kong minamahal. Pang ano, pang Metro Manila ang design ng hotel dito sa atin sa lugar pong ito ng Naga City. Ano, kaya napakaswerte po ng ating mga parents, mga kasangga natin dito po sa Naga City sapagkat kumpleto na po kayo. Talagang kumpleto, pati kainan kumpleto, kapihan kumpleto, lahat kumpleto. Congratulations sa city government ng ating lugar dito sa atin sa Naga City. Ano po? Ang hinihintay ko po na magkasyudad, ito pong lugar ng Camarines Norte. Pero ang kilalang lugar po dito, siyempre yung Dait. Ano? Di kaya city na ito? Ako'y wala mang update, ha? Yan pa'y Dait City? Ano po ba talaga ang siyudad ng ating lugar sa Camarines Norte? Sapagkat ako'y napadaan na rin dito, napaka daming negosyo rin sa lugar na ito eh. Ano po, ako po may naglalakad sa siyudad na ito eh. Sa ano? Sa Dait, hindi ko sure yung Dait kung city na eh. Ano po? Ang alam ko talaga nung una, pagkaalam ko, ito'y Dait City eh. Pero parang hindi nare-recognize dun sa pagiging city sapagkat ako ngayon magre-research pa rin, honey. Magre-research ako. Sapagkat nakita ko rin naman na umuunlad ang lugar ng Dait eh. Kita ko naman ang daming establishment, ang daming negosyo. O may mga bangko rin naman dito. As in, may mga radio station po dito. Opo, mga parents kong minamahal, sino kaya ang nakikinig sa lugar pong ito ng Dait? Hani, para malaman ko, kayo ba'y city na? Kayo ba'y syudad na? Kasi dapat mayroon tayong tinatawag na syudad sa isang lugar ng probinsya katulad nga po ng Camarines Norte. Hani. Dapat ito ay, hindi ko sure kung alin talaga yung kanilang lugar na talagang matatawag nating syudad. Ano? Pero bagay naman, di ba? Dait City, di ba? Mas bagay po. Dait City. Di po ba bagay po yun ani? So, re-research natin yan sapagkat hindi ko kabisado. Pasensya na po mga taga Camarines Norte ha. Sapagkat sabi nga sa lawak ng Pilipinas ay hindi ko na memorya. So, may lugar din akong medyo nasisilip dito na talagang kumbaga saan ay nababanggit lagi ang pangalan. Anong lugar po ng Santa Elena? Yan, Santa Elena, Camarines Norte. Merong Labo, ano yung Labo, Camarines Norte. Yan mga pangalan lumalabas dito sa akin eh. Alin pa yung mga laging nababanggit po natin, ani? So, mayroon tayong lugar, ang sikat din po, yung Kapalunga. Yung bang Kapalunga ay yon, hindi natin masasabi pang city ang Kapalunga, pero ang ganda ng tunog ano kung magiging Kapalunga City.
dapat talaga

0: kang ma-recognize. Pero ano ha, sa totoo lang ha, ang sikat po ding lugar sa Camarines Norte, yung nga pong Kapalunga. Po po mga parents ko, parang municipality pa rin po siya eh. Alam nyo, maliit pa lang ako, napunta na ako sa Kapalunga. Alam mo, may mga tinatawag na ako dito eh. Parang May yan. Ang natatanda ko lang, May 14. O 13, 14. Hindi ko sure kung alin doon. Basta may kapiestahan dito mga parents ko. Mula po dyan sa bahagi ng Infanta Pulilio area, Bordeos, Pulilio, umaako po dyan. May mga sakit sila. Sila po gumagaling kapag umaako po. Mayroon po diyan na itim na Nazareno. Ano? Tama? Ano po? Nazareno. Aba, yan po'y talagang dinadayo sa totoo lang. Halos traffic sa lugar pong yan. At isa po tayo sa nakasaksi. Dyan po tayo tumutulog sa may school dati. Noong kami po ay dumarayo po dyan. Noong ako'y mapapunta ng Lucena City, hindi na ako makapunta. So, nakakapasyal ako kapag sabi nga katulad nung mag-ano tayo ng mga promotions, napunta po tayo sa lugar pong ito ng Camarines Norte dito po sa Kapalunga. No? Sa mga taga Kapalunga, good morning po. Malusog na umaga po sa atin lahat. Alam ko pong napapakinggan natin ang programa Kasanggat Kalusugan. Thank you. Ang bilis naman ng oras mga kasangga. Ang dami ko nang sinabi ay kayo po ay baka nauumay. Hani. So, tayo po yung magbibigay ng ilang paalala sa programa Kasanggat Kalusugan. Number po natin 0918-277-7888. Kaya sa ating mga tagapakinig, malusog na umaga po sa ating lahat. Ha? Kumusta po tayo? Gusto ko pong kayo'y maging malusog. Ako po ang inyong lingkod, walang iba kundi si Kasanggang Inge Mark Camonias. Hayaan po ninyong kayo'y aking paglingkuran.
1: Kasangga at Kalusugan!
2: Uy, pare, Mark Cafe pala ang kape mo? Diba mahal yan?
3: Naku, mali ka dyan, Mare. 1221 kaya yan.
2: Ha? Ano yun?
3: 1221, Mare. 12 sachets at 21 grams. Ganyang kadami ang laman ng isang box ng Mark Cafe. Kaya talaga makakatipid ka kumpara sa ibang herbal coffee out there. Mas sulit sa isang dosena.
2: Abay, oo nga no. Yung akin, 10 sachets lang at mas mababa pa ang gramo. Akala ko nakamura na ako eh.
3: O diba? Dapat maging wise kapag nagtitipid, Mare. Ugali, mag-iba panuri. Hindi porket mas mababa ang presyo, nakatipid ka na. Dapat tinitingnan mo rin ang kalidad ng binibili mo.
2: Ngayon, alam ko na, pare. Bibili na rin ako ng 1221. Este, Mark Cafe pala.
4: Mga kasangga, maging wise sa pagtitipid. Piliin ang lamang sa isang dosen ng sarap. Piliin ang Mark Cafe. Ang Mark Cafe at ang mga produkto ng JMR Herbs Incorporated ay available sa lahat ng groceries at drugstore.

0: Balik po tayo sa programang Kasanggat Kalusugan. Good morning sa ating lahat. Malusog na umaga sa ating mga tagapakinig sa anumang sulok ng ating bansang Pilipinas. Kumusta na ang ating mga kababayan? Kumusta na ang mga Rotarians? Malusog na umaga po sa ating lahat. Ha? Mula po dyan sa lugar ng Laguna, dito sa bahagi ng Batangas, itong lugar ng Mindoro, itong lugar ng Marinduque Province, Quezon Province, Bicol Region, at sa lugar ng Masbate Province kasama ang Visayas Region. Kumusta po tayong lahat? Malusog na umaga. Welcome sa ating programa Kasanggat Kalusugan. Siyempre yung ating mga minamahal na mga suki. Kaya't yung ating mga kasanggang nakikinig ngayon, nawa po kayo'y humihigop ng masarap at mabisang produkto ng GMR Herbs Incorporated. Ang produktong Marka 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix, ang inuming tsokolate natin, ang napakasarap na Marchoco 9-in-1 Plus 1 Chocolate Drink, Choco Linamnam Healthy sa katawan, at siyempre naman ang ating Markafe 10-in-1 Plus 1 with Brown Rice Extract, ang kaping tunay na bigas, tunay na bagas. Kasama ang Mark Juice 9-in-1 Plus 1 Juice Drink, Mark Capsule Herbal Food Supplement, Mark Stevia Alternative Sweetener kasama ang Mark C Vitamin C Plus Zinc, Mark Up Capsule Food Supplement, at siyempre ang gandang natural herbal soup, mga parents kong minamahal. Dapat ang mga yan ay ating gamitin. Dapat ang mga yan ay ating tangkilikin. Yan naman ay piling mabili sa mga drugstore, pharmacy, grocery malapit sa ating lugar. Pwede rin po yan sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok. Hanapin natin JMR Marketing Online Shop Store, mga parents kong minamahal. Ito pong maganda nating pag-usapan, mga parents kong minamahal. Ito pong ating masustansya ang ating Mark Juice 9-in-1 Plus 1 Juice Drink na may chia seeds, L-carnitine at L-glutathione kasama ang marine collagen, mga parents kong minamahal. Alam nyo mga kasangga, kapag Mark Juice ang ating iniinom ay napaka swerte po natin, sapagkat ang ating Mark Juice ay masarap, at sapagkat ito'y may sangkap na talaga namang napatunayan na ito po ay isa po sa pinakamaganda ring ingredients ng Mark Juice. Ito naman pong guyabano, ano? At ito'y talagang napatunayan na ito'y nakatutulong bilang panangga sa karamdamang kanser, ha, mga parents kong minamahal. At pwede po natin itong laging konsumuhin, itong tinatawag nating sour soup, mga kasangga. Sour soup, ha?
1: Kasangga at kalusugan.
2: At ngayon, narito ang inyong balitang pangkalusugan. Sa Kasangga at Kalusugan. Balitang pangkalusugan.
1: Kasangga. Kasangga at Kalusugan. Engimar Camonias. Engimar Camonias. Camonias. Camonias.
0: Ito yung isang prutas na mayaman sa carbohydrates. Ito po'y mayaman sa vitamin B1, vitamin B2, at siyempre itong vitamin C na napakahalaga, mga parents kong minamahal, upang mapatibay ang immune system. At ito'y talagang sagana sa dietary fibers na mahalaga naman para naman sa malusog na digestive system. Kaya pala mga kasangga, itong guyabano ay napakasikat na klaseng prutas, sapagkat maganda pala ito sa loob ng ating pangatawan para makatulong sa pag-detox, ha, mga parents kong minamahal. Yung mga dumi sa loob ng ating katawan na ay kayang-kayang lunasan o kayang-kayang linisin. Dito namang tinatawag nating guyabano. Marami akong gagawing research sapagkat may talagang lumabas sa social media mula naman sa iba yung dagat na talaga namang sobrang ipinagmamalaki itong ating guyabano na talagang nakatutulong para palakasin ang immune system natin at makatulong po para maging malinis ang loob ng ating pangatawan. So, bibigyan ko po kayo ng maraming paliwanag tungkol dyan sa guyabano. Atin lang i-research ng mabuti para po may paliwanag sa inyo kung gaano kahusay ng isang guyabano para naman sa isang Mark Juice 9-in-1 plus 1 juice drink. Ito po'y alam nating traditional na ginagamit ng mga taong may diabetes upang mapababa ang blood sugar. Maaring makatulong sa pagpapagaling ng masasakit na kasukasuan, mga pamamaga, asthma at pagpapababa ng lagnat at presyon, ha, yung may mga alta presyon. So, yun po yung ilan lamang sa benepisyo ng ating guyabano, mga parents kong minamahal. Doon pa lamang sa pagpapalakas ng immune system, mga parents kong minamahal, at yung pagtulong niya sa pagtunaw ng ating makinain ay isa na rin sa pinakamalaking tulong ng guyabano doon sa pag-inom natin ng Mark Juice 9-in-1 plus 1 juice drink. Ang mga sangkap po nating mga sikat, mga parents kong minamahal, para sa Mark Juice ay ito na pong ito naman pong buwamera, itong chia seeds, itong Garcinia Gamboja, ito pong mangosteen, stevia, at itong tinatawag na guarana extract powder. So, ibig sabihin, narito po ang pinaka mahuhusay na mga ingredients sa ating Mark Juice para sa mahilig humigop ng juice, ha? Para sa kanilang pagkain, mga parents kong minamahal. Kaya itong mga pinagsamasamang sangkap, ito po ay masusing pinag-aralan bago po ito gawin, itong kabuuan ng ating Mark Juice, mga parents kong minamahal. Ano po? Kaya walang produktong inilalabas ang GMR Herbs Incorporated na mahinang klase. Puro magagandang klase po yan, mga kasangga. Kaya sa ating mga parents, kayo po ay laging bumili ng Mark Juice. Huwag kayong magpawala sa inyong tahanan sapagkat ito po ay napakahusay mag-detox ng loob ng ating pangatawan. Maglinis, mga kasangga, maglinis ng mga sabit-sabit sa loob ng ating bituka para maiwasan natin ang problemang cancer.
3: Come on, guys! Let's do this!
4: Woo!
3: Maagap man bumangon para sa trabaho, may exercise at pagplano pa rin ako sa daily routine ko. Kaliwat kanan man ang inaasikaso, strong and healthy pa rin ako. Ang dami nga nagtatanong ano daw ang sikreto ng katawang meron ako. Sagot ko naman, wala lang. Regular lang naman ang pag-inom ko ng Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix with chia seed. Yes! You heard it right! With chia seed siya. It is high in several nutrients na napaka-importante sa buto dahil ito ay may calcium, phosphorus, magnesium, and protein. Mark Juice! Mark Juice na talaga ako!
5: Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix with chia seeds. Mabibili na sa inyong suking tindahan, grocery, supermarkets, butika, at drugstores dito sa ating lugar.

0: Mark Juice 9-in-1 Plus 1 Drink Mix. Ganado araw-araw basta naka-Mark Juice. Call or text 0947-645-3153 or 042-717-3163. Email sales@jmarmarketing.com. Visit the Shopee account, JMAR Marketing Online Shop. Sa Lazada, JMAR Marketing Online Shop. Sa Facebook, JMAR Marketing Food Trader. Food Trader.
1: Mark Juice 9-in-1 Plus 1.
2: Kasangga at kalusugan.
3: Maraming salamat po sa ating mga tagapakinig. Thank you po sa abala, mga kasangga. Alam ko po namang lagi kayo nakikinig sa programa Kasanggat Kalusugan. Siyempre naman, gusto ko pong kayo'y maging malusog. Sa mga aalis ngayon, ha? Sa mga bumabiyahe ngayon, mga parents kong minamahal, kapag kayo'y aalis na yung tahanan o kayo po ay nakaalis na, sa mga susunod, gamitin natin ang magandang sabon natin. Tatlong klase po yan. Germ Fighting Action at Skin Whitening Soap. Ang pangalan po ng ating sabong napakaganda, tatlong klase yan, ay simpre naman ang GN Gandang Natural. Ha? Meron tayong tinatawag na papaya orange. Kulay orange po, mga parents kong minamahal. Tapos Germ Fighting Action, kulay green. Tapos yung isa naman, mga kasangga, ay green din siya, mga kasangga. Light green yon. Light green po siya, pero siya po'y gandang natural. Green papaya with calamansi. Yon ang maganda. At talaga namang napakahusay nung ating sabon. Kung nahihirapan kayong makabili sa mga drugstore, pharmacy, grocery, naku mga kasangga, pwede na tayo sa Shopee at Lazada. Hanapin lang po natin JMAR Marketing Online Shop Store, mga parents kong minamahal. Simpleng-simple lang ang pag-order niyan. At makararating po sa inyan ang napakahusay po nating sabon, ha? Ang napakagandang sabong bumubula. Sabi nga nung aking mga kaibigan ay napakabula ng iyong sabon, honey. So yan po mga kasangga, maraming salamat po sa inyo at happy birthday sa mga kasangga nating nagbe-birthday sa araw na ito.
4: Happy birthday! Woo!
3: Sa mga nagdaraos naman ng anibersaryo na kasala, happy anniversary!

0: pagtatagal ng karamdaman, dalangin po namin na maganyang pagaling. Dalangin po natin sa puong lumikang ating karamdaman, maniwala kayo, gagaling po kayo. Salamat po. Sa bahagyang technical, dagang salamat, maraming salamat po. Nakasangga natin sa FB Live. Siyempre naman si kasanggang Hernan Uribe. Lagi kayong makinig, ha? Kayo po'y manood ng FB Live kung kayo po'y na-late. Dito naman mga kasangga sa ating kasangga news update. Kasanggang Arvin Enriquez. Kasanggang Arvin, may bago na ba tayong mga patutuo dyan? So sa bahagi naman ng research, nariyan naman si kasanggang James Banyaga. Ako po naman ang inyong lingkod mga kasangga. Walang iba kundi si kasanggang Jamar Camonias. Ito naman sa nag-iisang programang nakapagpapalusog sa atin ang programang kasangga at kalusugan. I love you all.
1: Inyong narinig ang programang kasangga at kalusugan tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay.
2: Basta radyo, ibandero mo!
1: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, Radyo Bandera.
2: Basta radyo, ibandera mo! Sa ilaw.

0: vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahimbabawi na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikiliga sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marco Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yacht. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: normal spontaneous delivery or NSD, prenatal check-up, postnatal check-up, family planning, or birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at indigent patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
2: J-Mar, Dudu Panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix, isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
3: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
4: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
5: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
6: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
7: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
8: Isa na namang nanay natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
9: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee at Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee at Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isayo na ng isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
8: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
10: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina po. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
11: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
12: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
13: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
12: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
0: 88.1 Radio Bandera, Katarman. The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
14: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
0: Atuwang niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
14: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At siyempre, ugaliin ang pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule.
15: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
16: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santone Coffee Mix ka muna, kaibigan.
14: Ang pag-inom ng Santone Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay na produce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
0: Yan.
14: At humigop ng delicious at nutritious na Santone Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santone Plus Coffee Mix.
17: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santone Plus Coffee Mix.
18: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santone Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santone Plus Coffee Mix.
17: Santon Plus Coffee Mix. Available nationwide.
14: Ulitin ko po para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw. Ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold. At para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
19: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na manatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
14: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
19: Lagi pong pakinggan ang ating programang
20: The Secret of Health.
19: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
21: Basta balita, basta musika, basta public service, radyo, bandera, pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
22: Heto ang pinakabago.
23: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
24: Wow! May bago na namang Best Cafe!
22: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
24: Wow! Gusto ko yan!
22: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
24: Nice! Walang asukal!
22: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
24: Pampasexy!
22: Pampamacho!
24: Pampahealthy!
22: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
24: Perfect!
22: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
25: Oh, pare, kumusta na?
26: Okay lang, ganito pa rin.
25: Wow, pare! Umaasenso na! Hanip sa kanda tong sala set mo, pati tong dining set, hanip rin ah!
26: Pare, sa Kalutan Marketing lahat galing to.
25: Saan?
26: Sa Kalutan Marketing, pare. Pati nga itong bedroom set at aparador namin, lahat galing sa Kalutan Marketing. At pare, maniwala ka sa hindi, ang mura!
25: Aba, okay yan ah! Saan yan? Ano?
26: Kalutan Marketing, pare.
27: Kalutan Marketing. Sa Kalutan Marketing, kumpleto ang items, makakapalit ka magdurudilain ng furnitures, sugitsan, bed set, sala set, wardrobe, ngang dining set. Dirilitong mao, may dalat sira mga office tables and chairs, steel cabinet, ngang damo pa nga mga items nga pwede mo pagpilian. Ngang kung karuyat mo mag-avail, may lat sira gintatawag ng installment para sa kanang mga customers.
25: Ay, friend! I love it!
27: Yes! Kaya nanopay mo ginula, kadto na sa Kalutan Marketing.

0: natural.
1: Basta radyo, ibandera mo.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
3: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
4: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
5: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tinda ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1+1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, boutique at drug stores dito sa inyong lugar.
7: Kmart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4.
8: Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay.
7: Jmar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4. Itudo na ang pagsali
8: per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
9: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
10: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

0: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
1: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, bachoy, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
2: Ganda, kwentuhan na kakaloka, kumpleto ang umaga, kasabay ng kape nagbibigay ng aroma.
3: Halina't tumalakhak sa mga digis na puno ng enerhiya, Siksiraki at Papa Prince ang swak at sagot sa makulay mong umaga. Kaya tara na magkape at kwentuhan kasama sina
2: Siksiraki, ang sexiest at hottest DJ,
3: at Papa Prince na papa mo na, prinsipe mo pa.
2: Ano daw?
3: Kape at kwentuhan nga ni... Oh.

0: ay ganda. Kwentuhan na kakaloka. Kumpleto ang umaga. Kasabay ng kape nagbibigay ng aroma.
1: Halina't humalakhak sa mga digits na puno ng enerhiya. Siksiraki at Papa Prince ang swak at sagot sa makulay mong umaga. Kaya tara na magkape at kwentuhan kasama sina
0: Siksiraki, ang sexes at hottest DJ.
1: At Papa Prince na papa mo na, prinsipe mo pa.
0: Ano daw?
1: Kape at kwentuhan nga ni... Oh.

0: 88.1.
1: Sa trabaho, isang radyo lang ang pinakikinggan.

0: One, hello. Ay, oh, bakit dito sa isa meron? Ayan, hala, sige, panhulugay ito. Ba't ganun, Papa
1: meron
0: Prince?
1: Na, meron na.
0: Meron nang, tas gumanda pa talaga.
1: Gumanda yung tunog.
0: As in.
1: Mm-hmm. Yan yung maganda. Anyway, sige, patuloy.
0: Yeah, orasan natin mga kabandera. Ginap na ang alas 9.35 ng umaga. Itong oras na yan, ito doon sa atin ang Kalutans Marketing located at Barangay Mabolo, Katarma Northern, Samar. Available sa kanila dyan ang wardrobe, steel cabinet, wooden post bed, dining office tables and chairs, and of course, ang pure gold.
1: At syempre mga kabandera, ang kaupod yahapon natin ang Best Coffee Green, ang Kaping Aura Palpitation, ang Adrie Maslom sa iyo surok-surok. Mapapalit ito sa ngataran ng mga pharmacy dito sa Bungto, San Katarman. Kaya mga kabandera, switch to Best Coffee Green na kabandera.
0: Ay, naku. Ang sarap niyan, partner.
1: Yes, diba? Araw-araw, gabi-gabi. Araw-araw, gabi-gabi. Yun yung lagi umiinom ko, mga kabandera.
0: Mm. Tapos araw-araw, tapos gabi-gabi kayo magkasama ng partner.
1: Yes, sana all diba? Araw-araw, tsaka gabi-gabi. Anyways, good morning, partner.
0: Good morning, partner. Gumapo ka dyan.
1: Eh, syempre.
0: Walang halong biro. Kailangan... Pero may katatawanan.
1: Kailangan lang talaga siguro lumayo tayo sa ano sa camera para ayun. Ano para makikita yung kagapuhan natin kasi pag, mas mayadong naka-zoom tayo parang
0: kita iba. Yung,
1: parang kita yung hindi dapat
0: yes diba? Yung kumbaga kalalim-laliman ng pinagdaanan
1: yung mga pinagdaanan nung nagbibinata ka pa nakikita eh dapat alam mo kasi nung natin yan
0: partner nung nagdadalaga ako ganyan din ako
1: ganun
0: alam ba sinasabi ng ano ng pinsan ko bakit ano parang there's no space for new message.
1: Alam mo yung tipong nung ano ka pa nung dalaga o nagbinata ka diba? Tantad ka talaga ng pimpos. Akala mo may sakit ka na ano buluto.
0: Uy, alam mo pero honestly, kaya nga no, kumbaga enjoy mo yung mukha mo ngayon habang fresh
1: yes,
0: pa.
1: Yes, oo.
0: Kasi mga kabandera, we cannot tell kung kailan siya darating, Papa Prince.
1: Oo. Kahit nga ako may meron pa naman paunti-unti, pero paunti-unti lang, pa isa-isa.
0: Oo,
1: so hindi ka tulad dati, grabe talaga. Halos wala nang mapaglagyan.
0: Ako honestly, meron tsaka malalaki pa talaga yung mga pimples, yes.
1: Pero,
0: ganyan.
1: Pero sabi nila, normal lang daw yun. Kasi parang pagiging, nagdadaan ka na sa pagiging dalaga at binata.
0: Eh wala kong choice. Kasi,
1: no choice ka talaga.
0: Diba? Wala tayong choice. Kaya kung ano man yung feel natin na tumutubo sa mga katawan natin, that's normal kasi, diba, nasa stage tayo ng puberty na tinatawag.
1: Kaya minsan nung sabi ko, alam parang may kakaiba sa katawan ko.
0: Diba?
1: May tumutubong ano.
0: Na ano?
1: Secret! Hindi ko na sasabihin kung ano yung tumutub. Anyway, sa araw tayo ngayon ng Miyerkules, tama ba? Araw tayo
0: yes,
1: ng Miyerkules.
0: Partner. Araw ng Miyerkules.
1: May 6, 2026, mga kabandera. Ayan na. So, simula na naman mga piyestahan ngayon. Kaya sigurado na marami na naman yung mga tataba katulad kay Kuya Chad, di ba? Pumasok ka kaya, ikaw tuloy yung nakita ko.
0: True. Malapit na at feeling ko nga may nag-umpisa na ng mga piyesta-piyesta dyan, mga barabarangay.
1: Ba't parang lumiting ka, Kuya Chad? Saan ka galing?
0: Actually, saan?
1: Cervantes siguro to. Tama, okay. Di ba?
0: Kailangan pala mag-sign language. Di naman tayo na-inform. English, Tagalog, clap.
1: Parang bastos, no? Yung may pagganon-ganon.
0: Yung pagpano?
1: Yung may pagpagapi-pagapi na yon. Ano yon?
0: Ah, nag-tumbling daw siya.
1: Traveling? Ano yung basketball?
0: Na-shoot? 3 points?
1: 3 points.
0: No?
1: Isa yan sa mga ano eh. Isa yan sa mga nakakatuwa na ano.
0: Ay, nag-iba pala tayo ng mic.
1: Yes.
0: Oh my gosh.
1: Isa pala yung mga nakakatuwa ng mga kaibigan natin dito si Kuya Chad kasi napaka ano, napaka...
0: Napaka-jolly nito
1: yeah,
0: tao.
1: Napaka-jolly because napaka- sa jolly chubby pa. Di ba? Pero cute. At least cute, di ba, Kuya Chad?
0: At least nagra-rhyme, no?
1: Yes, pinagtanggol kita. At least kay chubby, cute. Ala, iba na ngayon yung basihan ng pagiging gwapo. Chubby na, mga kabandera.
0: Tama. Sabi nga nila kung ano man yung size mo, yan yung nagpapa-sexy sa'yo. Diba? Alam mo mga sexy yung mga taong chubby-chubby. Hindi lahat ng chubby ay akala mo pang tingnan.
1: Sabi nila, ayoko sa chubby kasi maliit. Yung puso.
0: Or yung pagmamahal pwede.
1: Ay nako. Pero sabi ni Kuya Chad, no. Sa akin ko nung hindi.
0: Well, nararamdaman naman
1: yes,
0: eh.
1: Yes, nararamdaman siguro.
0: Patingin nga.
1: Patingin, pasi. Pasi.
0: Diba? Pasi.
1: Diba yung sabi na pa-sharp? Diba nauso yung dati?
0: Before.
1: Yung
0: tapos,
1: pa-sharp.
0: May IC Deluxe. Diba? Yung mga expression na gano'n.
1: Wear pa, diba? Loaded.
0: Yes, ang daming mga ganyan.
1: Kailan ngayon nagsimula yung mga gano'ng mga salita? Oy, wear pa.
0: At saka diba hindi natin alam kung saan nang galing yung mga ganyan. Yung mga pa-uso.
1: Oo, yung mga binaba... parang nauso yun, grade 8 ako eh. Grade 8 or grade 9. Parang gano'n.
0: ngayong ganung year.
1: Oo, naano ko na yon na.
0: Tapos yung mga astig.
1: Nauso. Diba? Ngayon yung naririnig mo, paldo, di ba?
0: Yeah, paldo.
1: Oo, kasi nagsimula yung
0: ducks, jutes, yeah. Di ba? Yun yung...
1: Nagsimula yung pagiging paldo nung nauso yung mga corruption dito sa Pilipinas.
0: True. So,
1: kasi sila paldong-paldo.
0: Yeah, at paldo talaga. Tapos, nauso pa yung mga, alam mo na yun, may mga scatter.
1: Scatter. Pero, alam mo, pag nag-scatter ka, may gumaganda pala yung buhay dyan eh. Kaya mag-scatter na ako.
0: Alam mo ba, partner, may nauno nga ako eh. No? Pero alam mo, natatawa ako kasi yung mga react doon, heart, lahat naka-heart. Feeling ko yun yung nakapaldo. Di ba kasi, sabi ng ganun, wala daw yung mayaman sa sugal. Eh, pinatunayan niya na umaman talaga siya. Umaman. Pero hindi natin alam kung yung
1: ano yun?
0: Yung nahulog.
1: May nahulog?
0: Oh, parang may nag, baka dun sa kabila.
1: Oo, alam mo, pinagugulat ako dito. Oh, galak ko, pinapasabugan na
0: kaya
1: tayo dito.
0: Akala ko ayaw na nila sa tandem natin, partner.
1: Akala ko naman na, maano na yung upuan ko, malang nagraragaak. Ganun na ba kabigat si Papa Prince?
0: Diba? Hindi pa pwedeng nag-adjust lang sa camera? Oo,
1: parang ano lang eh, tawag dito, nasa 60.
0: Pero gumapo ka talaga dyan.
1: Oh, syempre naman. Diba? Kaya yung sinasabi ko na kailangan siguro natin lumayo-layo sa camera. Diba? Kung hindi ma-zoom out ng
0: camera.
1: Ng camera, ikaw ang mag-adjust na lumayo.
0: True. Diba nga sa Facebook, dahil laging umuulan sa Pilipinas, laging may bagyo,
1: yung
0: earth na yung nag-adjust, lumipat.
1: Earth na yung nag-adjust. O kaya, yung bansa na yung lumayo sa
0: bagyo. Ayan.
1: Si Pero, Mang Tani, diba? Si Mang Tani.
0: Yes, I remember, partner. Hi, good morning kay Jezebel Duarte Lebrino.
1: Isa yan sa mga sugid na tagapakinig, nakatutok lagi dito sa sa Radyo Bandera Katarman, mga kabandera.
0: And if I'm not mistaken, she's one of your avid listeners.
1: Yes, nung nasa
0: when
1: kabila.
0: When you were in kabila.
1: Baka magiging suki mo na rin doon. Magiging suki mo na siya doon.
0: Ang ganito talaga sa live, promise. Sana ganyan lagi.
1: Yung ganun ka lagi.
0: Ganun lagi yung yung itsura mo dyan. Sabi ko, kasama sana ako, di naman ako nagpapakita. Sabi ko, ganyan din sana. Ay, na-realize ko, ikaw lang pala yung nasa live.
1: Mm-hmm.
0: Gumagwapo nga si Papa Prince, ha? Inspired by...
1: Don't mention the name.
0: Yeah. Kaya sabi ko, inspired by... Kasi hindi natin, alam mo, marami naman talaga rason kung sino yung nagpapa-inspired sa atin.
1: Maaring inspired ka sa inspired ka sa trabaho.
0: True, hindi ibig sabihin na pag na-inspired ka something talaga or someone really, diba, giving you some positivity in your life.
1: Mm-hmm. Good morning kay Diado Rimon. Sabi niya, good morning. Good morning ho sa inyong lahat.
0: Ito talaga, sure ako kay Chad, yung nagpapa-inspire talaga is his wife. Beautiful Marilyn.
1: Yes. Diba? Ganun talaga, pag may asawa ka na, mga kabandera, super. At saka may mga anak ka na, ginaganahan ka magtrabaho lagi.
0: True, diba? Partner.
1: Ba't pinipitik-pitik mo yung mic? Anong meron? Parang nag-ground ka.
0: Kasi pag
1: hindi, wag mo lang. Siguro, ang lakas ng ground mo sa
0: Dati, di ba may tinatawag na tamis ng halik? Ito, sakit ng halik.
1: Sakit ng halik. Partner. Yung tipong, pag dumadampi pa lang yung
0: yung
1: labi mo. Ayaw mo na agad. Parang ayaw mo nang ituloy.
0: Parang gusto mo maghanap ng iba.
1: Sana all. Parang yan
0: oh my God!
1: Parang yun yung sinasabi mga Six Rocky na parang hindi kayo compatible.
0: Kaya diba?
1: Parang okay. Hi, hello po guys. May camera ho kami dito. Nagbe-video.
0: May cameraman kami dito. Hello to you. He's a director.
1: Ito si Papa Prince.
0: Hello. Ang lapit talaga sa akin.
1: Vlogger, vlogger ba to? Vlogger ba yan?
0: Feeling vlogger.
1: Hello po sa mga followers ni Kuya Chad.
0: Yes. alam mo, ba't tawang-tawa ka, Papa Prince?
1: Wala.
0: Pero mabilis ka din dyan mag-trend, di ba?
1: Yes.
0: Pero
1: yes.
0: Sa ngayon, sa panahon ngayon, kasi marami ng vloggers, di ba? Halos lahat mga vloggers na. There are vloggers, which is B, and there are vloggers, which is V as in victory.
1: Akala ko, vlogger B, vlogger C, D,
0: the end, hanggang Z. Partner, di ba may mga ganyan?
1: Yes, so, ano yun?
0: Para sa'yo, parang okay lang ba? Or halimbawa nasa public ka, ano ba yung nagiging reaction mo pag nakakita ka ng mga vlogger? Kasi for sure, baka makover ka.
1: Natural
0: diba,
1: lang.
0: Mga ganyan?
1: Hindi.
0: Parang
1: hindi
0: it's okay.
1: It's okay. Artista nga, nakakita ko ng artista. Wala naman. Wala lang naman. Siguro nakadepende sa nakadepende yun sa tao kung gaano mo hinahangaan yung isang tao.
0: Diba, yes.
1: Kapag yung isang vlogger o ba't pinapatay mo yung mic ko?
0: Tingnan mo pati yung microphone ko, in-off ko na rin.
1: Hindi, yung tawag dito mga kabandera? Depende siguro kung gaano ka na hinahangaan yung isang artista o isang vlogger.
0: True,
1: diba? O isang
0: partner.
1: Celebrity, mga kabandera. Kaya, depende kung paano mo siya i-approach.
0: Ako, tama, say, tama.
1: Hindi. Ako, normal lang sa akin. Pag nakakita vlogger, oy, ganun lang. Hindi
0: ako
1: yung,
0: din.
1: Hindi yung parang, ano,
0: ito
1: parang,
0: parang natataranta.
1: Yes, natataranta, parang binubulag ka doon.
2: Ako nga. Ako nga. Sa boy, ayun, ayun, ayun. Diba? Idol kita.
0: Ako ganun. Nga, the time nung nakita ko si Daniel, sabi ko, okay, good morning. Wow.
1: Who's Daniel?
0: Wow.
1: Who's Daniel?
0: Ah, Padilla.
1: Padilla.
0: I saw her in, him pala. Ginawang babae, I saw her. I saw him in person. Grabe talaga. That's why, sabi ko, di ba si Baby Zion?
1: Oo, mas mga po ba kay Papa Prince yan, si Daniel Padilla?
0: Alam mo, partner, kasi partner kita. So, yung respeto ko sa'yo is my partner. Siyempre, gwapo ka.
1: Parang hindi mo pwedeng bastusin yung partner.
0: Oo.
1: Alam mo, ganun din ako. Hindi kita kayong bastusin.
0: Diba? Like, oh yeah, ngayon tinatanong mo ko talaga on the spot.
1: Yes,
0: eh, no?
1: Na
0: kung sino sa inyo yung gwapo ni Daniel. Alam, basta masasabi ko, partner, ang ganda ng tandem natin,
1: talaga.
0: Partner.
1: Yung gwapo at saka yung magaganda. Diba?
0: Oh,
1: parang ganun.
0: Yes. Basta pag compare, partner, di ko alam kung ano sasabihin ko, partner.
1: Parang maganda sa atin, riding in tandem.
0: yung malapit na tayo sa ano, yung 50-50 na yung buhay.
1: Ay, nako, delikado yung nandito na ang riding in
0: tandem. Kape at mantuhan, magbugbugan na.
1: Nako, delikado yan pag gumawas. Pag lumabas kami, mga kabandera.
0: True.
1: Oh, yan na yung riding in tandem. Tawag sa atin, diba? Riding in tandem, di ba?
0: Wala po kaming kaso sa barangay, ha?
1: Oh, no,
0: sa mga, malinis po pangalan namin. Huwag kayong ano dyan.
1: Masyado kaming mabait.
0: Oh, ay, true,
1: wala
0: partner.
1: Ho kaming nasasagasa ang mga tao. Yeah. Depende na
0: minsan nga kami pa nasasagasa ang bisikleta, yes, pedicab.
1: Depende nga lang kung may mga pinag-uusapan kami at natatamaan
0: medyo na
1: ka.
0: Hurt, di ba?
1: Oh, pero wala naman kaming binabanggit na mga pangalan ng
0: yes.
1: tao. Kumbaga, kung isa ka sa mga ganun, i-deserve.
0: Yeah. Ay, and we will have to make sure na wala kaming papangalanan na kahit
1: yes,
0: na sino. Kumbaga, usapang radyo. And well, hindi na rin naman kasi namin alam na ganyan ka, di ba?
1: Ano ba pakialam namin kung ganun ka, di ba? Hindi nga namin alam. Kumbaga, nag-uusap-usap lang kami dito kasi nga, based on my experience. Di ba? Kumbaga, base sa imo experience, mga kabandera, mayroon ka nakakasalamuha sa sitong mga tao, di ba? Pero
0: Papa
1: never muna dapat i-mention kung sino man ito tungod kay sa iya nag-iapon privacy.
0: Exactly.
1: Diba? O baka mamaya sabi niya, nilibak-libak ka dito sa radio, bandera.
0: Oo, hindi po namin trabaho yung manlibak talaga
1: yes.
0: na, kumbaga, direct. Yung usapan namin dito ay random.
1: Yes.
0: Kahit ano pag-uusapan
1: yes,
0: namin ni
1: yes,
0: Papa Prince.
1: Yes. Kumbaga, kung natamaan ka, edi kung ikaw isa ka sa mga ganon.
0: Yes, at first, we would like to say sorry kasi hindi naman intentional
1: yes,
0: yung dating. Kumbaga,
1: yes,
0: hindi pa tama.
1: Tama.
0: It's
1: tama.
0: Just that may pinag-uusapan kami na baka nagkataon ba ka, ikaw.
1: Baka ikaw ganun. Yun.
0: Oh, pero hindi personal.
1: Oo, minsan nga may pag nag-uusap tayo dito, ina-apply ko sa sarili ko, parang ako yun.
0: Ako din, diba? We admit partner na parang, alam mo, Papa Prince, parang ako yan, parang ikaw.
1: Yes,
0: diba? Yung
1: yes,
0: feeling
1: yes.
0: na ganun, but doesn't mean na kami talaga
1: kami
0: yung subject
1: yes,
0: doon sa pinag-uusapan.
1: Oo, kumbaga, parang nakaka-relate tayo kasi minsan napagdadaanan din natin.
0: Tama.
1: Diba? Kaya kumbaga mga kabandera, kahit hindi pa natin pagdadaanan, makinig din kayo.
0: Yes.
1: Kasi at least pagdaanan nyo yan, may mga ano na kayo, may mga tawag dito.
0: Idea.
1: Mga idea na kayo kung paano yan malalampasan.
0: Tama.
1: Diba? Yung mga ganong situation.
0: Yes. Maliban sa gumapo ka, parang tumatalino ka rin, partner.
1: Ay, parang, ganun ba yun? Siguro pag naka-best cafe green ka, tapos sponsor natin yung Pure Gold.
0: Ay! Super duper. Na-inspired talaga tayo, partner. Pero eto, no, sa may mga inquiries, sa may mga tanong, kung pwede pa rin ba magpa-member kay Aling Puring?
1: Yes, of course.
0: So, puntahan nyo lang ang
1: Pure Gold Kataraman. Located at Barangay Makagtas, Kataraman, Northern Samar. Mga mommies, daddies, lolo, and lolas, mamili na sa Pure Gold. Dahil sa Pure Gold, always panalo. Siyempre, mga kabandera, kaupod gapo natin ang Kalutans Marketing.
0: Yes, sa mga naghahanap ng furniture.
1: Oo, yes, furniture, salas, sofa bed. Di ba, mga sala set, mga kabandera. Ito yung ma-recommenda naman talaga ng pangmalakasan ang Kalutans Marketing. Matagal na ho dito sa Kataraman. Ang,
0: kumbaga, subok na.
1: Yes, subok na ng karamihan mapagkakatiwalaan. Ito yung kumbaga quality, mura pero quality, di ba?
0: Yes.
1: Kalidad. Ang kanilang
0: napaka-durable,
1: mga,
0: napaka-tibay.
1: Yes, of course, mga kabandera. Kumbaga, hindi kayo, hindi kayo lugi, kumbaga, mga kabandera. Saan mo matatagpuan yung Kalutans Marketing
0: yeah,
1: niya?
0: Yeah, they're located partner at Barangay Mabolo, Kataraman Northern
1: yes.
0: Samar. Sabi mo nga kanina, no, may mga furniture sila na available kagaya ng wardrobe, steel cabinet, wooden post bed, dining office, tables, and chairs.
1: Kasi pag pumupunta ko dun, napapawa tayo sa mga, no, sa ganda.
0: And
1: minsan
0: nga,
1: inuupuan ko pa eh. Magagalit na sa akin yung manager.
0: Huwag
1: mong upuan yan, Papa Prince.
0: Wala kang pampalit dyan.
1: Wala kang pampalit dyan.
0: Gumawa ng issue eh, no? Oh. Hindi kasi ang ganda partner, oh, di ba ang ganda ng, ano, yes, ng product, mm-hmm, ng Kalutan's marketing.
1: Yes, yes, yes.
0: At yung nagustuhan ko din yung swing-swing. Oh, kasi oh, when I was a little, ano, Papa Prince, nag-enjoy ako sa ganun
1: yung,
0: eh.
1: Yung parang duyan-duyan siya.
0: I love that. Diba? Lalo na ngayon sa panahon na parang gusto natin may something na nakapagtanggal ng stress. Mm-mm. Ang sarap mag-swing.
1: Yes.
0: Habang nagkakapi ka ng best
1: masarap
0: cafe.
1: Yan, masarap yan yung, ano, malapit sa pool. Di ba kasi malugi yung pool namin na Six Rocky kung nakapunta ka na sa bahay namin. Kulang lang yung ganun. Kaya sabi ko mag-order nga ako sa ano, sa
0: Kalutan's.
1: Sa Kalutan's.
0: Okay,
1: mag-inquire ako kung magkano ba yan. Kung yes, pwede bang hulugan yan. Oh, di ba? Oh, yung mga ganun.
0: Tama. Kaya sa mga nagtatanong, nagpaplano dyan na bumili ng mga furniture,
1: yes,
0: kung may mga tanong kayo regarding sa kung pwede ba installment, yes, kagaya ng sabi ni Papa Prince, pwede nyong direktahin ang Kalutan's marketing.
1: Matatagpuan sa barangay
0: Mabolo,
1: Katarma, Northern Samar, no, yes, mga kabandera. Kaya pumunta na kayo dyan. At yung pagitan, di ba? Makikita lang dyan sa may gilid ng daan.
0: Yung
1: papunta ng barangay Dalakit at papunta doon sa may Makagtas.
0: Ayan.
1: Di ba?
0: Yan o kaya kung alam nyo yung St. Michael, yes, dire-diretso ka lang, uh-huh, tapos paglampas konti ng tulay, yun na yung Kalutan's,
1: yes,
0: marketing.
1: Yes, yes, yes. Kumbaga, madaling hanapin lang, mga kabandera.
0: True.
1: Mabasahin muna natin itong mga nagko-comment, baka mamaya magtampururo
0: ko. Okay,
1: partner. Mula kay Dennis Miho, sabi niya, good morning po, Papa Prince. Shout out naman po, Didi, sa Makagtas. Always na mamatiak sa radyo, Didi, sa iyo. Ay, maraming salamat, Dennis Miho, sa isang bagong listeners natin.
0: Listener.
1: To, no?
0: Yeah, hello po.
1: Kasi ngayon, parang ngayon ka lang nag-comment eh.
0: Yes.
1: And of course, mula naman kay Jessa Rosales Servito. Sabi niya, good morning, idol. O good po, idol. Pag-shoutout naman po nga din sa Santo Niño nga permi sa im na mamati. San Santo Niño? Saan po? Saan bagay? Bagay?
0: Saan bagay? Mag-partner nga tayo kasi parang natin hindi alam.
1: Yes, hindi natin alam. Alam mo yung tipong, okay, taga Palapag, ako taga Katarma. Tapos yung listeners natin, kung saan-saan, di ba?
0: Yeah. Kaya, yun yung siguro coverage, yes, ng Radyo Bandera.
1: Yes, yes. Kaya kung gusto namin, mga kabandera, kung malaman namin, saan ba yung Santo Niño?
0: Oo, sana ano, at tawag dito, pwede nyo nga sabihin na
1: bayan ng, sa ko bayan ng Katarma?
0: Sa municipality.
1: Labisares.
0: San Jose, Labisares.
1: Yes. O, kasi maluwag eh. Minsan kasi diba? Nagpapuro pariho, diba? Pasyatot kami, barangay Baybay. Mm. Baybay Lauang. Baybay Gamay.
0: Yes.
1: So, kailangan ano natin, para at least hindi naman sayang yung ano ninyo, yung pa-shout out ninyo.
0: Yes,
1: diba?
0: True. So, batino natin ng mga morning si Sir Agaton Mitra. Sir October 30, hello, Carl's Palabok or Carillo Briano Gaso.
1: Hello, good morning.
0: Kay Ate Melinda Upog na nakikinig ng Radyo, yes, Bandera. Maraming salamat. Finally, nahanap niya yung frequency.
1: Sino,
0: sabi
1: sino,
0: niya,
1: sino?
0: My friend dito, alos everyday yan nakikinig ng Radyo Bandera. Sabi niya, Sexy Rocky, hindi ko mahanap at wala akong marinig,
1: yes,
0: nung hinanap ko yung Radyo Bandera. Alam
1: mo? Ano yung radyo niya? Yung the Bluetooth?
0: Not so sure. Kasi, kumbaga, parang okay na sa akin. Alam kong nakikinig siya that time. Matagal na eh. Siguro, almost 1 year na.
1: Almost one year.
0: Hindi ako nagtatanong basta ang lakas ng radyo niya. Kasi pag nasa tindahan ako,
1: sino?
0: Si Ate Melinda. Dito,
1: Melinda.
0: Yeah, dito lang sa may JP Rizal.
1: Yung kulay orange yung bahay. Ay, yung tindahan. Yung
0: pay-tindahan. Yes, exactly, partner.
1: Ah.
0: Tapos, sabi ko sa kanya, ano ba yung frequency na, ano, kumbaga, hinanap mo doon? Kaya pala dito yung marinig. Naka 99.5, partner.
1: Ah, naka 99.5.
0: And finally, nahanap niya.
1: Oo, hindi niya alam na naka 88 na. Balik sa original frequency ho tayo.
0: Yes. Kaya Ate Melinda, maraming salamat. Pinagtsagaan talaga ni Ate Melinda, yes, mahanap ang Radyo Bandera, partner.
1: Maganda yan. Maganda yung kinukulikot-kulikot mo.
0: Tama. Kasi, di ba, minsan mahirap na gamitin ngayon yung lalong-lalo na, yes, yung mga bagong technology.
1: Uh-huh.
0: Or I mean, yung mga Bluetooth speaker.
1: Ay, itong yung monitor natin dito, di Bluetooth lang naman yan. Kumbaga, ako kasi, tinatanggal ko lang yung antenna dun sa loob. Kasi may antenna yun sa loob. Iniiskruhan ko lang, tinatanggal yung tornilyo, tapos nilalabas ko yung wire, yung antenna niya. Then, dinudugtuhan ko lang siya ng wire pataas para malinaw siyang mapakinggan.
0: Ayan.
1: Ganun yun. Then, ano tawag dito? FM mode, then scan nyo lang. Yung pag-scan ng ano, ng FM, sa post mo siya ipipindutin. Then, hayaan mo lang siyang maghanap ng mga
0: scan.
1: Mag-scan. Kasi bawat masasagap niya signal, matuko itong siya.
0: Oh, kasi nag-auto-search naman siya.
1: Yes,
0: diba,
1: nag-search
0: partner
1: siya, mga kabandera. Then, kapag natapos na siyang mag-search, ayan, pwede mo na siyang next. Maano mo na siya. Kumbaga, mahanap mo na yung mga bawat frequency ng mga radio station. Diba?
0: Yes.
1: Ganun lang yung kabisik. Kasi, pero mas maganda yung mga pihit-pihit na lang.
0: Yun talaga, partner.
1: Oo, Oh, pag ganun pihit mo, meron agad, 'di ba?
0: Mm-hmm. Oh. Nakradyo bandera
1: yes.
0: na kagad.
1: Minsan nga pwede nga mag-cellphone ka lang yung phone mo. Kung yung phone ko may FM, mm. 'di ba? Kailangan mo lang ng headset. O pwede ka habang natutulog ka o nasa opisina, pwede ka mag-headset, 'di ba?
0: Pwede naman i-loud, 'di ba?
1: Yes.
0: Diba? I-click mo yung louder oh, para
1: yes. Hanapin mo lang 88.1 doon kasi na hahanap naman
0: doon.
1: Kasi
0: naman.
1: Yung phone ko mayroon 'yan. Kailangan lang ng headset.
0: Ayun. 'Di ba
1: pag wala kang radyo, basta may headset ka, pwede ka makapakinig.
0: And meron din naman yung mga internal antenna.
1: Yes.
0: Like, hindi mo na kailangan ng headset. May mga ganong klaseng phone.
1: Oo,
0: so, depende.
1: Yung mga kadaan, yung mga Cherry Mobile, true. Parang ganon.
0: Depende, mga kabandera, kung ano yung cellphone na ginagamit
1: yes.
0: mo.
1: Yes. And of course, kung mayaman ka sa load naman, mga kabandera, naka-Wi-Fi, di ba? Ano Wi-Fi ka? Yayamanin, anak ng mayor, anak ng congressman.
0: Di ba, sa Shale?
1: Yes. Anak ng, basta nasa politika, mga kabandera. Pwede kami mapakinggan sa aming
0: radio application.
1: Search nyo lang sa inyong Play Store My Tuner o kaya Radio Philippines, mga kabandera, at hanapin doon ang Radio Bandera Katarman at mapapakinggan nyo na ho kami ng pangmalakasan.
0: Ayun.
1: And mula naman kay sabi ni Jess, pa-shout out naman po sa anak kong sina Rose Bell o Rose Ball Ziana. And of course, mula kay Dennis Miho, sabi niya, yan ang lakas ko nung nagkalod. Maungan
0: na
1: nakakomment.
0: Yun pala yung rason.
1: Oh, pero lagi itong nakatutok pala sa ano sa radyo.
0: Yeah, Dennis Miho, maraming salamat.
1: And of course, mula kay Jeannie Sherbo Hiray, sabi niya, pa-shout out naman po sa barangay Sinalaran, Palapag, Northern Samar, at barangay, ano to? Barangay BLGO Sangkol, Lauang, Northern Samar, sa mga Hiray's family, Servitos family. So, ang daming Hiray sa Lauang.
0: Yeah. Almost yung mga yung mga Hiray is from second district.
1: Oh.
0: Hello po, and I remember Sir Richard Hiray.
1: Oh.
0: Lalong-lalo na yung mga criminology students mo dyan sa university. Hello, sa lahat ng mga students out there, yung iba kasi bakasyon na, I think. Pero yung iba, may klase pa.
1: Oo, nag-aaral. Parang hindi sabay-sabay, no?
0: Oo, parang magkaiba yung ano. Oh. Lalo na sa Manila,
1: iba. Depende sa school
0: din. Oo, parang ganun, partner.
1: Dito
0: pati
1: ba?
0: Yung mga graduation, magkaiba.
1: Magkaiba din. Pero minsan nagsasabay-sabay, di ba?
0: Minsan talagang kumbaga isahan lang.
1: Minsan lang. Anyways, mga kabandera, ating oras sa buong kampo ng Pilipinas, 9:56, meron po tayong 4 minutes bago mag-commercial. So, sulitin nyo na kasi mamaya pagbabalik ho namin, may inspiring story ho tayo.
0: Ay, ganda partner.
1: Babasahin na naman mula sa ating mga tagapakinig, ano?
0: Yes.
1: Kayo, inaanyayahan ko kayo mga kabandera, kung may mga nakaka-inspired man kayo ng mga
0: kwento,
1: i-share na yun sa amin, ha? Hanapin nyo lang ang page ng Radyo Bandera.
0: Mm-hmm.
1: Then, a message no doon ang story ninyo. At babasahin mo natin yan. Malay nyo, mamaya, bukas, sa susunod na buwan, sa susunod na taon, story mo na ang mapapakinggan mo dito
0: yes.
1: sa 88.1 Radyo Bandera Katarman.
0: Tama. Diba? Malay mo, at your age of 50, doon na natin maibahagi ang kwento mo.
1: Ang tagal, ha? Di ba yung ngayon, nagbigay ka ng sulat, tapos oo. Sobrang dami na nagpapadala. Oo. 50, after 50 years o 10 years na nabasa.
0: Mm-hmm. Tapos, kung kailan magtatapos na yung ano, naghihingalo ka yeah.
1: na. Ang tanda na nun.
0: Yes.
1: Ang tanda na natin.
0: At siguro, hindi ko na alam kung ano yung itsura natin,
1: siguro
0: partner.
1: Siguro retired na nga tayo, no? Pagra-radyo.
0: Baka may certificate of ano na tayo na nagtrabaho tayo, di ba? Certificate of employment.
1: Kasi darating din yung panahon na kailangan din natin mag-retired sa radyo, Hiller.
0: Manager.
1: Oo, di ba? Kapag matanda na tayo.
0: Pag hindi na kaya ng katawan.
1: Oo, pero yung iba kasi pag ano, pag kayang-kaya pa naman, kasi pag hilig mo talaga yung radyo, mga kabandera.
0: Ay, as in.
1: Kahit, medyo matanda ka na, talagang aakyat ka pa dito sa third floor, di ba?
0: Ay, true. Gagawin mo talaga lahat.
1: Oo,
0: because you love your work.
1: Yes, ganun talaga. Pag yung isang trabaho talaga, mapalaki man o mapamaliit yung sahod, basta nasa puso mo yung trabaho na yon, kumbaga hilig mo, nakahiligan, talagang magtatrabaho at magtatrabaho ka talaga, mga
0: correct.
1: Kabandera. Talagang susubukan mo pa rin, di ba?
0: Yes, I agree.
1: Meron naman yung ano, halimbawa, sabihin natin 10 years ka sa ano, 10 years ka sa radyo, then nagpahuway ka sinpira ka years, ano ba, 5 years.
0: Mm.
1: Then after 5 years,
0: babalik ka na naman.
1: Babalik ka, tungod kayo namingaw ka naliwat, di ba?
0: Kunay.
1: Sa iya. sa iya.
0: Okay, tama yung partner. Ano, kasi nakakamiss, lalong-lalo na yung pag-passion mo talaga, whatever happens,
1: yes.
0: Lumipas man yung mga panahon, babalik at babalik
1: ka na. Oo, di ba? mo, pag fashion mo maging teacher. Ayan. Kahit maliit yung sahod.
0: Oh yes, magti-teacher
1: ka pa rin. Yan yung puso mo, magturo. Diba?
0: Totoo, and you just really wanted to impart your knowledge. Yes. Kaya gustong-gusto mo magturo.
1: Oo, alam mo yung tipong kahit mapunta ka sa mga liblib na
0: interior
1: mga lugar.
0: Interior barangays, diba? Remote areas.
1: Oo, talagang minsan yung ibang mga teacher, naglalangoy pa. Diba? Sinusuong yung baha, makatawid lamang papunta sa school.
0: Kaya nakaka-proud yung mga teachers
1: yes.
0: natin, Papa.
1: Yun nga, yun dapat yung dinadag, isa yan sa mga dapat dinadagdagan ng sahod.
0: Ay,
1: kasi kumbaga hindi diri masayo na rin
0: a noble profession. Totoo.
1: Diba? Kumbaga ano yan eh, kaalaman yung itinuturo natin, di ka mag-ano ka pa ng ano ng sa, ng
0: bosses?
1: Laway ng bosses.
0: Diba minsan, mag-effort?
1: Yes, may mga teacher nga tayo na minsan one week ang na ano sa sobrang sa sobrang galing magturo, talagang walang ano talaga, walang tawag dito. Yung kapag magturo ka talagang pinupush mo, binibigay mo lahat.
0: Napaka-effective
1: diba? Magturo. Ngayon sabihin natin ilang section yung tinuturuan
0: ayan.
1: Mo sa isang araw. Oh, diba? Oh. Kaysa isang wagi
0: pa-us
1: ka talaga.
0: Mamamaos ka talaga.
1: Mamamaos ka talaga. Kaya sa mga teacher, saludo po tayo dyan. Sa mga teacher, sa lahat po ng mga teacher na nagtatrabaho ng maayos. Diba?
0: Correct. Lahat-lahat po ng mga working individuals, even yung mga nasa public or private sectors, mga kapulisan, kasundaluan, lalong-lalo na po yung mga teachers. Ayan.
1: Kasi kung walang teacher, walang journalism, walang mascom, walang devcom.
0: Diba? Sila kasi yung nagsasanay sa atin on how to be or diba kung ano na
1: kung
0: yung
1: ano
0: gusto
1: yung
0: natin yung maging.
1: Maging doctor, maging
0: nurse,
1: teachers ulit.
0: Maging pasyente.
1: Avogado, diba? Mga
0: yes, I love the avogado. Masarap yan.
1: May nag-comment.
0: Avocado pala yun eh. No,
1: sige. Ikaw naman magbasa partner.
0: Let's try. Kasi na itawag dito.
1: Parang nahihirapan ako dito. Hindi ko makita dito.
0: Hindi ko rin siya maklik. Naglo-loading tayo, partner.
1: Naglo-loading. Sige, ako na lang muna. Mula naman dito kay Nilan Abria Ignio. Sabi niya, good day, Papa Prince and Sexy Rocky.
0: Hello po.
1: Shoutout ko lang, partner, na ada naka-duty sa UAPC Guard Angelo Salino. Natikang pa kagab i-duty. Salamat and God bless sa iyo programa. Yan. Maraming salamat, Ma'am Nailin Abria Ignio. Shoutout ko no. Maghinay si ano ha, si Sir Angelo Salino. Niya asawa. Mula naman kay Cyrus Liban Lugaccio. Sabi nga pa shout out sa mga nagja-jogging. Oo. Shout out sa mga nagja-jogging. Alam mo na try ko na mag-jogging. Ang sakit ng paa ko.
0: Lalong-lalo na kung halimbawa partner hindi ka sanay tapos first time mong gagawin.
1: Yes. Ito kanina talaga umaga. Parang ang sakit ng ano ko. Ang sakit ng tawag dito. Ang sakit ng dito ng hita ko pag nag-jogging.
0: Okay.
1: Kasi Cyrus kasama ko mula dito sa station. Nag-jogging kami Save More papunta ng
0: medyo malayo-layo rin.
1: Tumikot kami. Pero ayan. More on lakad. Natatawa nga ako dito.
0: So walking na yung jogging.
1: Cyrus kasi sanay. Ilang araw na to. Ako first time mag-jogging dito. Diba? Kaya mamaya takbo tapos mamaya hinto na naman. Lakad na naman. More
0: ganyan
1: on walking. Parang di na ako jogging, walking na ata yun eh.
0: Yes, diba? Ganyan kasi partner yung ano, yung sabi mo sa kanya, tara mag-jogging tayo, tapos nag-walking na kayo. Nag-give up.
1: Diba, parang hindi kinaya, grabe.
0: Nakakapagod din kasi,
1: oo,
0: diba?
1: Nakakapagod. Pero sabi ni ano, sabi nung mga nag-jogging dyan, mga kabandera, sabi, pag first time mo talaga gano'n, mararamdaman mo. Parang tatamarin ka kinabukasan, pero dapat huwag kang tamarin.
0: Consistent kumbaga, pa rin.
1: Oo, dapat mo i-maintain yan na tuloy-tuloy kada umaga, mga kabandera, or hapon.
0: Tama.
1: Mag-jogging lagi tayo para at least, iba na malan yung mga tataba sa
0: pero,
1: iyo mga kuwan.
0: Pero alam mo mas okay ko yan doon sa mga magja-jogging tas maya-maya kakain ng ice cream.
1: Parang kala ko pinaparinggan mo ako pagkatapos mag-jogging kakain.
0: Hindi, diba? May ganun din partner.
1: Ako ganun ako. Kaya
0: kasi nagtataka ka, bakit parang dito hindi nababawasan yung timbang ko?
1: Ano to? Useless lang kasi nagparaan nga rin siya sa amo sa palapag nagdidiniwata ka lang. Diba?
0: Ah, okay.
1: Yung parang, alam mo yung tipong okay, jogging, pagkatapos kumain, din lingal, kumain, uminom ng soft drinks, diba? O kumain ng burger, fries, diba? Kanin ng pangmalakasan, useless.
0: Tapos, ngayon tumitingin ka sa Facebook, diba? Na-inspired ka sa mahilig mag-gym.
1: Yes.
0: Sasabihin mo, ay, one day, magiging ganyan yung katawan ko.
1: Parang gusto ko magpalaki ng katawan. Pero my God, pag ganun mo ng ano, ng barbell, ang bigat naman ito.
0: Diba? Nung ikaw na partner, iba na. Parang gusto mo na lang magpahinga.
1: Kaya sabi ko, Hindi pala madali mag kumbaga i-maintain ang ganung katawan lalong-lalo kung magsisimula ka
0: kaya
1: pala.
0: Kaya deserve nung iba, kaya pala ang daming nag-flex sa Facebook, 'di ba? Pinapakita nila yung dibdib nila. Lalong-lalo na yung iba may mga terminal hair kasi ito yung ubog ng
3: Sabi ko, saan yung terminal eh?
0: Diba, tas ipapakatinal, ito yung hubog ng katawan ko. Yes. Kasi nga pala, kumbaga nag-invest sila ng panahon, partner, para mapaganda yung katawan.
3: Oh, i-flex talagang ipagmamayabang naman nila.
0: Ipagmamayabang, diba? Kaya deserve.
3: Oh, tapos inaano pa yung mga sangkabaklaan, diba? Todo comment yan.
0: Yung mga pabili naman ng pandesal.
3: Yes! Ay, gitsa lahat yung mga babae din, ah, diba? Na mahilig sa mga ganun, diba?
0: Ah, meron din.
3: Huwag kayong mag-alala, si Papa Prince meron din.
0: Anong pandesal yan?
3: Yung isang piraso.
0: Ah, pero solid.
3: Solid.
0: Diba? May mga ganyan talaga partner eh. No?
3: Grabe!
0: Pero nakaka-proud. Kaya nga sabi, no, nakaka-proud yung mga taong ang sipag, may tinatawag na consistency when it comes to jogging, running, walking. Grabe lang, no? Kasi ako ay I tried it naman partner pero hindi talaga kaya.
3: Hindi mo kaya?
0: Gusto ko talaga kumain. Diba? Sabi ko,
3: pero tayo ko sa'yo, mainam na magtakbo-takbo ka. Kasi gusto kita makita na tumatakbo. Dabi kung paano ka tumakbo. Yung oh parang, ano gaganon ka ba? Yung parang hinahabol ka ng lalaki. Hello po kay Les Capilla Oreo. Sabi niya, good morning, hello, Papa Prince and Sexy Rocky.
0: Good morning.
3: Good morning ho. Maraming salamat sa pagtutok. Share niyo yung live natin para sa more vibes.
0: Ay, mamaya may sasabihin ako sa'yo, off-air na lang siguro.
3: Bakit?
0: It's something positive. Oh. Positive naman siya, pero mamaya sabihin ko sa'yo.
3: Oo, sige. Ito talaga si Sexy Rocky, may paano ayaw pa iparinig on-air. Oo, kasi, para baka makuha niyo eh. Baka
0: hindi,
3: ma-
0: it's a surprise na lang siguro
3: surprise,
0: mamaya.
3: Surprise talaga. Anyways,
0: ay, kay Tito Roda, baka nakikinig kasi si Rose ang nakikinig dito sa ating application. Baka si Tito Roda siya. Hello, good morning sa mga nakikinig sa aming application.
3: Sabi niya, Papa Prince, maganda mag-jogging mamaya sa Dalakit. Aray ko! Diba? Bakit sa Dalakit?
0: Kasasabi mo lang, ayan na naman.
3: Pangit doon, walang daan doon.
0: Pero ibig sabihin na, si Cyrus ba matagal nang ginagawa yung
3: matagal
0: jogging?
3: Matagal nang ginagawa.
0: Kaya wala nang masyadong nararamdaman sa katawan.
3: At saka hindi yan kumakain pagabi.
0: Oh, maintain. Taray naman, alam mo, pag ganyan yung anak mo, makakaano ka eh, makakapag-save ka ng pera.
3: Alam mo, yung parang may ano ka, may tawag dito mga kabandera.
0: Piggy bank?
3: Hindi, yung parang ano? May allowance siya, kada pagkatain niya, mababawasan. Kasi hindi na kumakain ng gabi.
0: Ang galing naman pag ganito yung anak.
3: Kaya tanggapin mo, iipon mo, gawin mong ipon.
0: Diba? May
3: para
0: savings
3: may pambili ka
0: na.
3: Ng alak, Cyrus.
0: Oy! Sabi ko, sasabihin ko sana partner, ang gano'n mong sinabi mo, pero bang gusto kong bawiin.
3: Biglang may ano, biglang may pahabol.
0: Oo, may pahabol. Okay na sana partner dito eh, di ba? Tapos biglang, para at least may pang-inom ka.
3: Magpang-inom ka.
0: Diba? Iba rin yung ano, advice.
3: Oh, anyways, what time is it? It's time to...
0: Yeah, it's time to have a coffee break with the Best Cafe. And it's 10:06 on the clock, mga kabandera.
3: At
0: so,
3: syempre, oras na yan. Hatid po yung sa inyo ng Pure Gold Katarman. Located at Barangay Makagtas, Katarman, Northern Summer. Mga mommies, daddies, mamili na sa Pure Gold Katarman. There's a Pure Gold... Always panalo. And of course, kaupod gihapon nato ng Best Coffee Green, ang kaping ura palpitation dari maslom sa iyo, sorok-sorok. Mapapalit ito sa katarang mga pharmacy din sa buntos ng Katarman.
0: Alright, so let's gonna try to take a break and give way for some commercials. Okay naman, mga awitin.
3: Yes, magbabalik ho kami, mga kabandera.
0: Only here on 88.1 Radyo Bandera Katarman.
3: Ito po si Papa Prince.
0: Sexy Rocky.
3: Maratiling nakatutok dito lamang sa programang Kape at Kwentuhan.
0: Basta Radyo.
3: I-bandera mo.
0: Kires Bone Man.

0: ay ganda. Kwentuhan na kakaloka. Kumpleto ang umaga. Kasabay ng kape nagbibigay ng aroma.
1: Halina't humalakhak sa mga digis na puno ng enerhiya. Siksiraki at Papa Prince ang swak at sagot sa makulay mong umaga. Kaya tara na magkape at kwentuhan kasama sina
0: Siksiraki, ang sexiest at hottest DJ.
1: At Papa Prince na papa mo na, prinsipe mo pa.
0: Ano daw?
1: Kape at kwentuhan nga ni.
2: Enjoy the sunshine. 88.1.

0: ay ganda. Kwentuhan na kakaloka. Kumpleto ang umaga. Kasabay ng kape nagbibigay ng aroma.
1: Halina't tumalakhak sa mga digits na puno ng enerhiya. Sexy Rocky at Papa Prince ang swak at sagot sa makulay mong umaga. Kaya tara na magkape at kwentuhan kasama sina
0: Sexy Rocky, ang sexiest at hottest DJ.
1: At Papa Prince na papa mo na, prinsipe mo pa.
0: Ano daw?
1: Kape at kwentuhan nga ni.
2: Sa bawat higop ng inyong mainit na inumin, samahan nyo kami sa isang bahagi ng ating programa na tiyak na tatagos sa inyong puso. Narito ang segment na magpapaalala sa atin na sa kabila ng pagsubok, may pag-asa. Sa kabila ng sakit, may dahilan para magpatuloy. Ito ang programang Kape at Kwentuhan, The Inspiring Story. The Inspiring Story. Mga liham at kwentong hangos sa tunay na karanasan, kung saan bawat kwento may aral, may pag-asa at may bagong simula. Kape at Kwentuhan, The Inspiring Story. The Inspiring Story.

Dear Papa Prince at Six Rocky, ako si John Lee, 31 years old. Nakita ko po sa Facebook ang programa nyo at naisipan kong ibahagi ang aking kwentong pag-ibig. Isang kwentong hanggang ngayon ay daladala ko pa rin. Nagsimulang lahat sa birthday ng kaibigan naming si Simon. Sa totoo lang, wala talaga akong balak pumunta noon. Pagod kasi ako galing sa trabaho at gusto ko na lang magpahinga. Pero dahil mapilit ang barkada, napasama rin ako. At doon ko siya unang nakita. Si Mira. Tahimik lang siya sa isang sulok. Hawak ang baso, nakangiti habang pinapanood ang saya ng iba. Hindi siya yung tipo na magpapapansin. Pero iwan ko ba? Siya agad ang napansin ko. Parang may kung anong kakaiba. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Nilapitan ko siya. Hindi ka ba nag-e-enjoy? Tanong ko sa kanya. Ngumiti siya ng mahina. Nag-e-enjoy. Sabi niya sa akin, nag-e-enjoy naman ako. Simula noon, parang ang bilis ng lahat. Nagkwentuhan kami, nagtawanan, hanggang sa hindi ko namamalayan na siya na lang ang gusto kong kausap buong gabi. Hanggang sa matapos ang party, ayaw ko pa siyang pauwiin. Kinuha ko ang number niya, Papa Prince at Six Rocky. At doon, nagsimula ang araw-araw naming pag-uusap. Papa Prince at Six Rocky, hindi naging madali ang simula namin. May mga araw na hindi siya nagre-reply agad. May mga pagkakataon na parang lumalayo siya. Pero sa tuwing akala ko mawawala na siya, bumabalik siya na parang walang nangyari. Hanggang sa unti-unti kaming magkaibigan o naging malapit na magkaibigan. At mula sa pagiging magkaibigan, naging espesyal. Madalas ko siyang yayain kumain sa labas. Minsan simpleng fishbowl lang sa kanto. Minsan naman naglalakad lang kami sa parke habang nag-uusap tungkol sa mga pangarap namin sa buhay. Gusto ko lang ang simpleng buhay, sabi niya minsan. Yung may mga taong pipiliin ako araw-araw. Napangiti ako. Gusto kong sabihin na ako na yon, pero natatakot ako. Natakot akong baka masira kung anuman ang meron kami. Lumipas ang mga buwan, mas lalo kaming naging malapit. Dumating sa punto na parang kami na pero walang label. Hanggang isang gabi, nagyaya akong pumunta kami sa dagat. Tahimik lang kami. Pinanood ang alon. Mira, tawag ko sa kanya. Kung sakaling may magbago, anong pipiliin mo? Mananatili o sumugal? Napaisip siya. Depende. Kung sigurado ako sa taong kasama ko, pipiliin kong manatili. Doon ako natahimik. Kasi akala kong hindi ako sigurado. Hindi sa kanya, kundi sa sarili ko. Ilang araw matapos noon, dumating ang oportunidad na matagal ko nang hinihintay na trabaho sa ibang bansa. Malaking sweldo, malaking chance para sa pamilya ko. Pero kapalit siya. Papa Prince at Six Rocky, ilang gabi akong hindi makatulog. Hindi ko alam kung pipiliin ko pa bang mangarap. Ang tanong kung mahal ko. Hanggang sa pinili ko ang mas madali. Umalis ako. Sinabi ko sa kanya ang plano ko. Tahimik lang siya. Babalik ka? Tanong niya sa akin. Oo, sagot ko naman. Pero hindi ko sinasabi kung kailan. Hindi ko sinabi kung para sa kanya ba. Sa huling araw bago ako umalis, nagkita kami. Walang drama noon, Papa Prince at Six Rocky. Walang iyakan. Pero sa katahimikan, ramdam ko ang lahat. Mag-iingat ka, sabi niya. Ngumiti lang ako. At doon, natapos ang muntik na. Lumipas ang maraming taon. Naging abala ko sa trabaho sa ibang bansa.
nakilala ko ang isang babae na kalaunan ay naging asawa ko. Mabait siya, maalaga at minahal ko rin naman. Nagkaroon kami ng mga anak, akala ko okay na ako. Akala ko nakalimutan ko na si Mira, pero mali pala. Isang araw bumalik ako sa Pilipinas at sa hindi inaasahang pagkakataon, nakita ko siya ulit. Parang bumalik ang lahat, Papa Prince at Six Rocky. Yung unang pagkikita namin, yung mga tawanan, yung mga pangarap. Pero iba na ang sitwasyon. May pamilya na ako. At siya, tahimik lang. Pero mas matatag na. Lumapit ako. Mira. Ngumiti siya. Hi, John Lee. May mga salitang gustong kumawala sa bibig ko. Paano kung hindi ako umalis? Paano kung pinili kita? Pero hindi ko sinabi. Dahil wala na itong saysay. Ito ang pamilya ko. Sabi ko habang tinuturo ang asawa at mga anak ko. Ngumiti siya. Masaya ako para sa'yo. Pero sa mga mata niya, nakita ko ang isang bahagi ng nakaraan na pareho naming hindi na mababalikan. Nagpaalam siya. At sa bawat hakbang niya papalayo, parang may parte sa akin na tuluyang nawala. Papa Prince at Six Rocky, ngayon ko lang naintindihan. Hindi pala sapat ang pagmamahal kung wala kang lakas ng loob na ipaglaban ito. Minsan, hindi ka matatalo dahil wala kang nararamdaman, kundi dahil natakot kang ipakita ito. Hanggang ngayon, dala ko pa rin si Mira sa puso ko. Hindi bilang isang panghihinayang, kundi bilang isang paalala na minsan sa buhay ko, may minahal ako ng totoo, pero hindi ko pinili. Maraming salamat po, Papa Prince at Six Rocky, at sana may mapulot na aral ang aking kwento. Lubos na gumagalang, John Lee.

Sa bawat higop ng inyong mainit na inumin, samahan niyo kami sa isang bahagi ng ating programa na tiyak na tatagos sa inyong puso. Narito ang segment na magpapaalala sa atin na sa kabila ng pagsubok, may pag-asa. Sa kabila ng sakit, may dahilan para magpatuloy. Ito ang programang Kape at Kwentuhan, The Inspiring Story. The Inspiring Story. Mga liham at kwentong hangos sa tunay na karanasan, kung saan bawat kwento may aral, may pag-asa at may bagong simula. Kape at Kwentuhan, The Inspiring Story. The Inspiring Story.

0: Janly. 31 years old.
1: Ay, diba? Detalyado. Pero fresh na Janly.
0: Oo, hindi yung Janly dito. O kasi may Janly din kami dito sa station. Oo, isang stop.
1: Stop, look and listen.
0: Oo. Maraming salamat, Janly, dahil nagpadala ka ng kwento. Kumbaga, alam mo yung tipong ang lakas talaga makahatak ng live natin, di ba?
1: True.
0: Oo, kasi sabi niya...
1: Nagtitinginan nga sila kanini.
0: Napanood, sino?
1: Sila dyan. Lalo na si Janly. tawag dito. Naka-monitor sa atin, partner.
0: Naka-monitor. O, kumbaga si Janly, aksidenteng napanood yung programa natin dito sa Facebook, no, mga kabandera. At nainganyo siyang magpadala ng kanyang sulat, di ba? Naman, mga kabandera. Ang sakit isipin na, alam mo yung tipong, yun na nga yung sinasabi na pinagtagpo pero hindi tinadhana.
1: Mm-hmm.
0: Di ba? Kasi una sa lahat, na in love si Janly kay Mira, 'di ba? Yung kwento natin, mga kabandera, yung mga kabubukas pa lang ng mga radyo diyan. Ayan, ano ko lang kayo saglit ng very very light lang. Si Janly is parang niyaya, i-invite sa isang birthday party ng kanyang kaibigan, barkada.
1: Na si Simon.
0: Nang pumunta na si Janly sa kanilang sa birthday party ni Simon, doon niya nakilala si Mira. Kumbaga napansin niya agad si Mira na parang kakaiba.
1: Tahimik lang, parang
0: si Mark lang, tahimik lang. Diba? Ayun na nga, so parang doon nag-start na parang may mga usap-usap na sila.
1: Ayan.
0: Hanggang sa parang ayaw niya nang pauwi muna si Mira nung gusto nang umuwi. Hininga yung number niya, din doon na sila nagka-chat-chat-chat. Then parang doon mayroon silang na-develop na love, no, mga kabandera.
1: Kumbaga, yun yung the beginning of their love.
0: Oo, parang doon na mag-start yung kung ano mang meron ang namamagitan sa kanila. Pero parang hindi natuloy yun, mga kabandera, dahil nga itong si Janly ay meron na naging magandang oportunidad para magtrabaho sa ibang bansa. 'Di ba? Kumbaga, sa una, parang nahirapan siya kung ano yung pipiliin ko, 'di ba? Trabaho ba o si Mira? Pero parang mas pinili niya yung trabaho. 'Di ba? Then dumating sa point na, mga kabandera, na nagkaroon na ng asawa si Janly, nagkaroon na ng anak. Then pagbalik niya sa Pilipinas, nakita niya ulit si Mira. Alam mo yung tipong parang nararamdaman ko si Janly na masakit dahil kumbaga may nakaraan sila, 'di ba? Kumbaga hindi man totally gustong i-let go si Mira, pero parang mas kailangan niya ng oportunidad. 'Di ba? Doon sa ibang bansa. Well, kung ako sa kanya, kung ako sigurong nasa kalagayan ni Janly, hindi ako makipag-break sa kanya
1: Tama.
0: Kahit nasa ibang bansa
1: actually,
0: ka. Actually. Oo, at least pagbalik mo, meron kang babalikan na Mira. 'Di ba?
1: Exactly, Papa Prince.
0: Mantakin mo ngayon may asawa na siya, may anak na siya, si Mira single pa rin. Feeling ko nga parang umasa si Mira na babalikan siya ni Janly. Pero masakit siguro sa kalooban ni Mira na makita niya na may asawa at anak na yung mahal niya. Di ba?
1: Yung tama.
0: Alam mo na yung something na sabi nga ni Janly nung nagkaroon sila, una silang nagkita, parang bumalik yung nakaraan, di ba?
1: Kitang-kita niya sa mga mata
0: sa
1: ni
0: mga
1: Mira.
0: Mata na. Feeling ko parang umaasa pa to si Mira, di ba? Pero wala na siyang magagawa kasi may mga anak na, may asawa na si Janly, di ba? Anong masasabi mo dito
1: pero
0: sa story natin?
1: Ang tapang naman ni Mira, Kasi hindi lahat ng babae kayang tanggapin yung ganon.
0: Yes.
1: Yung iba magagalit.
0: Oo.
1: Diba?
0: At saka, higit sa lahat, kung hindi umasa si Mira, although parang hindi ni sinabi ni Janly sa kwento na umasa si Mira, pero feeling ko umasa siya. Kasi hanggang ngayon single pa rin si Mira
1: Correct. Ibig sabihin, hinihintay niya yung tamang tao.
0: Yes. At sana si Janly ngayon, pero pagdating niya, na-shock siguro si Mira na may asawa at anak na.
1: Diba? And kumbaga, if you were Mira, wala kang magagawa kasi may bunga na.
0: Yes.
1: Kumbaga, ang magagawa mo na lang ay tanggapin
0: sa sarili mo. Diba?
1: Pero dun nga, actually partner, nasad talaga ako.
0: Oo.
1: Tapos parang hindi ko gusto yung
0: ending ng kwento.
1: Oo, kasi 'di ba, if you really love that person, kahit ilayo kayo ng tadhana, babalikan mo yung taong mahal mo.
0: Yes. Oo, lalong-lalo
1: so, na. So parang same tayo doon ng
0: Ako hindi ako believe dito kay Janly.
1: Sayang Janly, di kami sa iyo.
0: Janly, hindi ako talaga believe sa iyo. Dali, hindi talaga ako believe kasi
1: pati sa kwento hindi pa rin believe.
0: Kasi nga ano eh, kung ako yung nasa kalagayan, oh, hindi ko magagawa yon. Kasi tama, una sa lahat, ako yung umibig sa kanya eh.
1: Yes.
0: Ako yung nabighani.
1: At saka partner, tahimik, diba, yung buhay ni Mira, pinasok niya.
0: Yes. Tahimik, nananahimik dyan sa lamesa, di ba? Tapos guguluhin mo ng pangmalakasan. Then, pagkatapos ng may oportunidad, bigla mo na lang ililit ko agad-agad.
1: Parang ang dali lang eh.
0: Oo, ang dali lang. Pagbalik mo, may asawa at anak ka na, din nakita mo, sasabihin mo, may parang spark pa rin, parang may something pa rin nangyayari. Kalokohan yan, di ba?
1: Tama.
0: Wala na, dapat wala na.
1: Oh, there's no spark kasi nakuha ka na eh.
0: Yes.
1: Diba? At saka, ang unfair naman nun, di ba, na mahal mo si Mira, pero pagdating sa ibang bansa, bakit gano'n na lang decision mo na mag-aasawa ka?
0: Mag-asawa ka agad. Diba? Mm. Parang hindi mo malang inisip na, uy, feeling ko talaga, kung ako talaga nasa kalagayan mo, binigyan ko ng assurance si, ano, si
1: tama,
0: Mira.
1: Diba?
0: Na, ano, ganito, malaking oportunidad to, gusto ko pagbalik natin, magpakasal na tayo, tayo yung bubuo ng pamilya.
1: Yes.
0: Kasi kumbaga dito sa Pilipinas, walang patutunguhan yung ano natin, buhay natin dahil sa sobrang maraming korupsyon, maraming mga kurakot sa gobyerno.
1: Hirap kumita ng pera.
0: Hirap kumita ng pera. So doon makakapag-ipon tayo. At sa akin pagbabalik ganito, dapat ganon.
1: Diba?
0: Ganon siya. Hindi yung
1: yun
0: parang
1: eh,
0: iniletgo niya, parang wala na. Matapos yung makilala, di ba? Ako yung babae, masasaktan talaga ako. Sobra akong masasaktan. Alam mo yung tipong nung naghiwalay sila na parang walang iyakan? Pero alam mo yung ramdam sa babae?
1: Yung bigat.
0: Oo, hindi mo maano yun, hindi mo masasabi na hindi man lang siya umiyak. Kasi marahil nung nakatalikod ka na o pag-uwi niya na bahay na hindi niya maiisip yun sa pagtulog na hindi
1: baka
0: siya
1: iiyak. Baka doon na siya magulgol.
0: Oo, doon na siya, siyempre babae siya. Kumbaga, yung puso ng isang babae, ano eh, kumbaga, masyadong mahina. Kaya kapag may mga bagay na, lalong-lalo kapag emosyon yung pag-uusapan, talagang hahagul-hugul talaga
1: babagsak
0: sila, mga kabandera. Oo. Yun yung masasabi ko sa part na yun ng kwento.
1: At sana sa mga time na umiiyak siya, ikaw yung kanyang pabunas.
0: Ikaw sana,
1: pero
0: mga kabandera.
1: Hindi.
0: Oo. Hindi mo malang tinawagan, wala malang kang communication na nasa ibang bansa ka, na may communication
1: diba,
0: pa rin kayo,
1: ganun,
0: kahit pa paano.
1: Diretso, nag-asawa na ka agad kasi na in love.
0: Oo. Actually, although, wala namang masama sa ginawa ni ano ni John Lee kasi kumbaga nagkaroon naman sila siguro ng closure, di ba? Kasi
1: nag-usap
0: nga sila eh. Oo, okay. Kung bakit siya makikipaghiwalay dahil nga pupunta siya ng ibang bansa. Pero para sa akin parang hindi pa rin 'yon ano pinaka mabigat na rason. Oo.
1: Actually okay lang naman yung sasabihin ng mga ibang bansa. Tanggap naman 'yon pero ang hirap lang tanggapin na pupunta ka doon not just for the opportunity.
0: Yes.
1: Pero kundi umanap ka rin.
0: Umanap ka ng asawa mo doon eh, di
1: ba? 'Yun lang yung oh my gosh, paano
0: yes,
1: ba,
0: yes,
1: 'di ba?
0: Yes.
1: Paano ba tatanggapin ng isang taong walang kamalay-malay sa ginawa mo?
0: Mm-hmm.
1: Yung siya yung she's longing for the right time na magkita kayo. Mm-hmm. Tapos tinitis na yung mga araw, yung mga panahon na wala ka.
0: Yes,
1: kasi excited din siya sa kung ano yung magiging ganap.
0: Mm-hmm.
1: And then the time na pumunta ka ng bansa, bumalik ka sa Pilipinas, ibang
0: yes,
1: regalo yung binigay mo kay Mira.
0: Mm-hmm. Parang ibang surpresa.
1: Correct. Ibang diba?
0: Surprise.
1: Surprise. At literal na surprise talaga si Mira.
0: Alam mo, hindi lang yung pinapakita ng babae. Kasi kumbaga, pinipilit siya maging matapang sa'yo. Kumbaga, parang hindi siya, naapektuhan. Masyadong naapektuhan sa ginawa mo. Pero pag natalikod, alam mo yung tipong, pag natalikod na talaga yung babae, doon nila na, doon nila
1: yung sakit.
0: Oo. Doon nila pinapakita yung inilalabas yung sakit.
1: Na ayaw nilang makita na siguro
0: isang lalaki.
1: Yes, and then ng publiko na mahina siya.
0: Oo, kasi for sure, masyadong mabait siguro si Mira para hindi makita ng lalaki na nasasaktan siya. Kasi baka mamaya, maawa si John Lee.
1: Baka isipin ni John Lee.
0: Hiwalayan yung asawa.
1: Yung asawa.
0: Sige kasi naawa ako dito, di ba?
1: At saka baka isipin ni John Lee na malaking kawalan siya.
0: Yes, di ba? Baka habol-habol pa gawin ka pang kabit niya. Di ba?
1: Tama.
0: Kaya kung ako sa inyo,
1: so for the security ni Mira at ng karelasyon nitong si John Lee, inisip niya yung sarili niya at yung ikagaganda
0: ng
1: buhay nila
0: ng buhay ni John Lee at ng buong pamilya nila.
1: Yes.
0: Kumbaga inisip niya pa rin na okay na masaya na si John Lee, so ako pipiliin ko na lang maging masaya siguro.
1: So siya kumbaga partner, inako niya na lang lahat,
0: yes,
1: di ba? Siya nagparaya.
0: Oo. Ako'y nagparaya.
1: Ayan.
0: So dito na tayo sa kung anong aral ang makukuha natin. Ay, dito. Okay. Nandito na ang aral number one. Hindi sapat ang pagmamahal kung walang paninindigan.
1: Tama.
0: Kahit mahal nila ang isa't isa, hindi ito naging sapat dahil walang umamin at walang lumaban sa tamang panahon.
1: Mm-hmm.
0: Number two, ang takot ay ang pagdadalawang isip ay maaaring magdulot ng panghihinayang. Dahil sa takot ni John Lee na umamin at magdesisyon na wala ang pagkakataon na nasanay naging sila. Okay. Number three, may tamang oras sa pag-ibig kapag pinalampas mo. Maaring hindi ito bumalik. Dumating ang pagkakataon pero hindi nila ito pinili at nang bumalik, huli na ang lahat. Diba?
1: Yes.
0: Nung nasa time na may chance na maging sila, hindi nila pinili, mga kabandera. Lalo-lalo si John Lee kasi mas pinili niya mag-ibang bansa.
1: Mm.
0: Diba? Pero nung bumalik na siya, nasa uli na yung pagsisisi kasi may asawa na si John Lee. Diba? Wala naman na, nabanggit doon na parang may nag-asawa si ano, parang single
1: wala,
0: pa rin.
1: Single
0: diba?
1: Pa rin.
0: Number four, hindi lahat ng minamahal natin ay nakatadhana para sa atin. Yun na nga yung sinasabi ko kanina nga. Hindi pinagtagpo kayo pero hindi kayo tinadhana.
1: Mm-hmm.
0: Oo, may mga taong dumarating lang para turuan tayong magmahal pero hindi sila ang makakasama natin panghabang buhay.
1: Tama.
0: Number five, matutong pumili at panindigan ang desisyon. Sa buhay, kailangan mong pumili, pangarap ba o ang pag-ibig at tanggapin ang magiging bunga nito. Number six, ang closure minsan ay hindi sa salita kundi sa pagtanggap. Kahit walang malinaw na pagtatapos, natutunan nilang tanggapin ang katotohanan at magpatuloy. Sige.
1: Ayan, tama yung sinabi mo kanina dun, partner, na nabanggit mo na hindi lahat ng pagbabalik ay may bumabalik.
0: Oo, may bumabalik.
1: Ang sakit nun.
0: Oo, di ba yung tipong ako okay, aalis na ako at wala na talagang balikan.
1: Mm.
0: Di ba? Kasi yung iba, pag umalis, bumabalik din. Kumbaga, siya umalis pero hindi na babalik. At saka maaaring may babalik pero hindi na siya.
1: Iba na.
0: Papalitan ka na. Diba?
1: Diba? Yung sinasabi nila kapag may nawala, may magre-replace.
0: May kapalit. Oo.
1: Na minsan mas better
0: yes,
1: doon.
0: Yes, oo. Yan yung laging iisipin natin. Kaya ikaw, Mira, kung nakikinig ka man ngayon sa kwento o na sa programang ito at kumbaga sana na-realize mo na tama lang siguro yung naging decision mo, kung ano man yung naging decision mo mm-hmm. ngayon, na hindi ka na naghabol sa kanya dahil alam
1: yes.
0: mong may asawa at anak na siya. Diba? Mag-ano na lang tayo, mag-move on siguro.
1: And,
0: kahit masakit, diba? Move
1: yeah,
0: on.
1: Ano that yun? Was the best decision in your life.
0: Yes.
1: Na i-let go
0: oo,
1: yung taong hindi deserve.
0: Oo, i-let go muna. Kung naghintay ka man, then pagdating niya na surprise ka, mga kabandera, oo, part talaga yun ng buhay natin na minsan may mga bagay tayo na bigla nating nakikita na hindi natin inaasahan.
1: Ayan.
0: Yeah. Surprising nga, di ba? Surprise.
1: True. And nakakapanghinayang lang mm-hmm. No, na kumbaga may pinag-usapan na kayo.
0: Mm-hmm.
1: Nakapanghinayang yung mga panahon na dapat kayo.
0: Mm-mm.
1: Pero dala nung hindi natin hawak yung desisyon ng
0: yes.
1: isang tao,
0: oo.
1: So naghanap ng iba, and then nakakalungkot man, pero again and again, ang magagawa lang ng mga taong naloko ay tanggapin na lang.
0: Well, no choice, di ba? Lagi tayong no choice. Pag iniwan tayo, no choice kundi mag-move on.
1: At saka, partner, parang ang hirap ng ganun, no? Yung pinagchichismisan mo na sa mga kaibigan mo.
0: Oo.
1: Alam mo, feeling ko kami talaga yung magkakatuluyan kasi wala namang masyadong ano at mal na mal ako
0: yes.
1: nung boyfriend or girlfriend ko. Oo. Tapos pagbalik, iba pala.
0: Iba pala.
1: Di ba parang napahiya ka dun
0: parang
1: sa ano?
0: Parang sakit umasa ka.
1: Mm.
0: Umasa ka lang sa wala.
1: Aww. Okay lang sana. Partner, okay lang sana kung kung walang assurance na
0: yes.
1: okay, babalikan kita, tapos magsasama tayo. Kung baga, di ba, well, sana hindi nilang ginulo.
0: Mm-mm.
1: Mas mainom yung ganun eh. Kasi ang laki nung chance na magiging sila, una sa lahat, kasi na-attract siya kay Mira.
0: Mm-hmm.
1: Ang tahimik ng tao, ang ganda ng buhay ng tao. Pero dahil sa'yo, kumbaga nabulabog yung buhay niya.
0: Mm-hmm.
1: And it's like you gave her an assurance na darating yung panahon, kayong dalawa.
0: Oo, actually parang dito sa story niya, parang napatunayan na parang hindi malalim ang pagmamahal ni John Lee talaga kay Mira.
1: Tama.
0: Kay Mira. Kasi kung malalim yung pagmamahal mo, gagawa ka ng paraan para pagbalik mo, kayo pa rin ang magkakatuluyan.
1: Exactly, partner. Ganun
0: diba?
1: Dapat.
0: Pero ngayon, dahil may asawa ka na, ibig sabihin, although sabihin natin minahal mo nga siya, pero hindi gaano ka... ganon ka lalim yung pagmamahal mo sa kanya.
1: Tama.
0: Kumbaga mababaw pa.
1: Yes.
0: Diba?
1: And I don't believe na na yung pagmamahal niya kay Mira ganun pa rin.
0: Mm-mm.
1: Kasi pagmahal mo yung tao, kahit anong mangyari, kahit sino pa yung makita mong magaganda, yes, mas maganda pa dun, yes, sa current relationship mo, mm-mm, wala kang pakialam sa mga tao,
0: yes,
1: diba?
0: Tama, tama.
1: Pagmahal mo, yan lang yung iisipin mo. Aside doon sa trabaho mo.
0: Mm-hmm.
1: Hi kay Sir October 30 and hi to Adriana Baria. Sayang, nahuli na ako sa kwento.
0: Oo, wala na. Di ka na umabot.
1: Sayang. Pero okay lang, bawi tayo bukas, Aldrian.
0: Oo.
1: Okay?
0: What time is it? Napakaganda ng kwento natin.
1: Actually, isang minuto na lang, mag alas 11.
0: Talagang saktuhan eh, di ba? Anyways, napakaganda ng kwento natin. Talagang masasabi ko na lahat ng kwento natin, nagpapadala ng story, lahat magaganda. Mm. Diba? May mga aral tayong makukuha. May inspired kayo.
1: True.
0: Diba?
1: Different versions, different lessons.
0: Yes.
1: Pero bagay yung bottom line dito ay naipapahayag natin yung damdamin, yes, ng bawat Pilipino, ng bawat letter
0: sender. Gusto mo kasing i-share, diba? At least maraming makakarinig, makakapanood, mga kabandera sa mga kwento ninyo.
1: At saka ang hirap pag... ang hirap tawag dito, i-deny,
0: mm-mm,
1: and yung sasabihin mo na kumbaga sa ulam nakakaumay, mm-mm, kasi kapag yung kwento ay nanggagaling sa totoong buhay, mm-mm, yun yung masarap i-share.
0: Yes.
1: Diba?
0: Kumbaga yung hindi haka-haka, hindi
1: true,
0: yung mga kumbaga mga alamat.
1: Na naririnig lang,
0: yes,
1: sa kanto.
0: Yes, naririnig-rinig lang. Mas maganda yung persona, yung mga pinagdaanan talaga
1: totoong
0: ng isang
1: kwento,
0: tao. Totoong
1: diba?
0: Kwento talaga. Yun yung pinaka-the best na i-share natin sa mga kabandera ho natin. At least, nangyari eh. Kumbaga,
1: true,
0: nangyayari sa realidad.
1: Yung kwento na shareable and relatable.
0: Yes. Oo. Kura-kura kayo dyan, Six Rock.
1: So, ang ganda lang. Ang ganda. Mm-hmm. Kaya to you, well, John Lee, kumbaga, yan yung pinili mo. Good mm-hmm luck sa you. And then, same with Mira.
0: Mm-hmm.
1: So, naniniwala kami ni Papa Prince na makakahanap ka ng mas deserved. Kasi you know what?
0: Uh-oh.
1: Yung paghihintay, that's already an effort.
0: Mm-hmm.
1: Diba, Papa Prince? God already provided you a better person na makakasama,
0: yes,
1: mo habang,
0: yes, yes,
1: buhay.
0: Yes. Feeling ko naman si John Lee dito, yung sa labas na John Lee naman, mga kabandera. Feeling ko may ano na siya, may binigay na assurance na siya sa babae. Kasi alam mo yung tipong nag-video call sila, alas 4 ng madaling araw, kaya nagigising alas 12 ng tanghali.
1: Kaya
0: pero
1: talaga ganun.
0: Ayun, effort yan, di ba? Effort yan ng isang lalaki. Kung naglalaan siya ng oras para makapag-video call.
1: Imagine magtatrabaho ka pero pinili,
0: yes,
1: mo siya. Ay, sana all talaga, John Lee.
0: Pero okay lang, at least wala pa naman siyang kumbaga trabaho. Kaya okay lang sa kanya, yes, siguro na magpiraw.
1: Kahit papano.
0: Sa ngalan ng pag-ibig na lintik na yan.
1: Nakakatawa ka talaga.
0: Diba? Uy, man, minsan may mga napupuyat sa lintik na pag-ibig na yan eh. Diba?
1: Nakala mo totoo na eh, no, partner?
0: Nakala mo totoo pero pinaasa ka lang pala.
1: Ayun.
0: Pinaasa lang ako
1: babalik
0: sa wala. Parang pangit ang boses ko doon ah. Aray ko. Ay, nako. Tawang-tawa si Rocky ha. Okay, tawanan lang tayo. Okay, malam na tayo. Wala na pala.
1: Wait lang, oy. Ang bait naman yan, no, ni Aldrian. Sabi niya, Sexy Rocky, maraming salamat ha. Take note, partner.
0: Uh-oh.
1: Kasi binati mo ako ng good morning nung April 28.
0: Ay, bakit?
1: Na, hindi ko rin alam. Maraming salamat. May mga ano talaga tayo, listener, na tinatandaan.
0: Siyempre, nag-comment ka siguro.
1: Oh, pero April 28, di ko na matandaan. Ang tagal na nun. It's May 6.
0: Nasaan ka ba nung April 28? Nasa ano ka ba? Yan yung sinasabi ko na nasa Kalbayog, nakikinig pag nagpupunta ng Bukirin nila.
1: Yeah, and I remember Sana All Pinil. I remember si Aldrian, yung programa natin, during that time na nagsabi na batiin nyo ako lagi ha, di ba?
0: Oo, kasi nakikinig pala siya sa radyo doon sa bukid.
1: Oo, ayun. Hello, si Aldrian.
0: Nasa bukid ka, hindi ka makakomment,
1: di ba?
0: Oo, kaya nung binati mo siya siguro, nagpasalamat siya. Oo, hindi ako nag-comment, pero binati ako. Kasi doon natin na nalalaman na lagi pala silang nakikinig sa programa natin.
1: Ah, yes. And partner, before time mag-arago, gusto lang din batiin eto kanina pa to na nakalimutan lang natin.
0: Sige, go ahead.
1: Ayun, hi kay Tita Aya's homemade siomay with homemade chili garlic sauce and fried garlic sa harap mismo ng Cuevas.
0: Mm-hmm.
1: Ayan, nila po kina ate dyan, ang mga maghusay dida sa may tindahan sa Opus.
0: Good morning.
1: Good morning. So, lagi silang nakaradyo bandera partner. Thank you so much.
0: Wala na tayong magagawa kasi nakikinig na sila. Oo.
1: Yeah.
0: Mas maganda yan. Kaya,
1: diba? Sana mas dumami pa.
0: Oo. Kumbaga, ibig sabihin, isang patunay na nagagandahan sila sa programa natin.
1: Yes. At patuloy na gumagawa ng ingay at pangalan ng Radyo Bandera Katarman.
0: Yun nga lang, habang tumatagal yung programa ng Kapit Kwentuhan, minsan may mawawala.
1: Bakit? partner.
0: Basta. Kaya feeling ko, ano ba to? Mag-aano na naman?
1: Mag-a-adjust na naman.
0: Mag-iisa na naman.
1: Yung isa nga, di ba, may may gaganon, tas may gaganon.
0: Yes. Iwan ko ang gulo-gulo ninyo, diba? No? Lipatan kasi ng station pala to.
1: Ito pala yung FM na lipat-lipatan.
0: Oo.
1: Nagpwedeng lumipat.
0: Iwan ko kay Six Rocky. Sabi niya, okay, tapos na ang aking contract. Goodbye, Bander.
1: Bahala ka ng Papa Prince magpagod dyan. Mga ganon. Ay, eto, Papa Prince, nasa bundok po ako noon. Yan po yung sabi ko na pag may program po kayo, batiin niyo po ako.
0: Yun, diba, tama yung sinabi ko kanina na nakikinig pa rin ng radyo.
1: Thank you sa'yo, ha. Yung mga nasa bundok or naabot ng aming signal, maraming salamat sa pagsuporta.
0: Yung mga, may mga bukid rin, diba?
1: Yun, yung mga nasa bukid.
0: Nag-uuma, diba, mga kapatid?
1: Sa bukid, walang sila. Papel.
0: Oo, kasi nga, kumbaga, yung pinakalibangan nila, radyo talaga.
1: Alam mo, partner,
0: malakas pala yung signal natin doon.
1: Correct. Ba? Alam mo, partner, pangarap ko talaga yung ano, yung nagtatanim. Di ba, weeding? Yung nagaganyang-ganyang ka.
0: Kung ikaw paragtanom sa hagna.
1: Ang dami mong alam sa mga ganyan. O, di ba? Feeling ko magkakaroon ka ng bagong programa. Sa bundok.
0: Ay, sa bundok ni Papa Prince. Mayaon ka, mutingan, Mika.
1: Gising Norte, sa bundok ni Papa Prince. Di ba ang ganda?
0: Anyways,
1: feeling ko mag-extend na naman tayo.
0: Feeling ko, hindi lang feeling kasi naka-extend na tayo.
1: By the way, it's 11:05 na, oh, mga kabandera.
0: Overtime so, tayo ng 5 minutes. Yeah. Okay,
1: maraming salamat. Yes, sa Kalutans Marketing, Pure Gold.
0: Pure Gold Tayuman, Best Coffee Green, mga kabandera. At syempre, marami ho tayong mga sponsor, mga advertisers
1: may
0: dito.
1: May mga incoming.
0: Oo, meron pa tayong paparating. And of course, sa mga gusto pang humabol, welcome na welcome ho kayo. Huwag kayong maghihiyang
1: tanong.
0: Mag-inquire.
1: In English nila para din masyadong.
0: Anyways, maraming salamat mga kabandera naway lagi niyong tutukan ng programang Kapit Kwentuhan tuwing Lunes hanggang Biyernes alas 9 hanggang alas 11 ng umaga dito lamang yan sa 88.1 Radyo Bandera Katarman. Ino po ang nakasama ninyo. Ino po si Papa Prince. Papa muna, Prinsipe pa.
1: Sexy Rocky, the sexy as an artist DJ.
0: Muli, magkarindigan tayo bukas. Same time, same frequency, same station, same mga DJ gihapon. Kaya tutok lang dito sa 88.1 Radyo Bandera Katarman. Basta radyo, ibandera mo!

0: Vida at Musika, pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the next station of Radyo Bandera. Radyo Bandera, sumasahing papawin na may nangingibabaw na lakas. Radyo Gayway, ang bandera na sa pagbabalita, ihahapaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo kahit walang tinikiligan sa impormasyon. Maya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matali imbestigahan ang bawat isyu, taong bayan sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera pa at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Halo at magka-premyo raffle promo season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin. Mark Choco, isang entry na. One top box mix, isang entry na. At one top box of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo season 4. Itudo na ang pagsali. Submission FDA 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.

0: My Choco. Chocolate nam-nam. Healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng rock and roll soul.
3: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag-San Miguel Pale Pilsen.
4: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen. The true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan.
5: Sana namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
6: Noong kasi meron maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng rice coffee, saka rice capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng rice coffee, saka rice herbal capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila pagkatapos kang isayo na nung isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
5: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating rice coffee.
7: Na naghanap ng ligtas at paayos at abot ka. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak. At bukas 24 oras, handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado atado ka. Mga serbisyong inaalok: normal spontaneous

0: Kaya safe ka dito.
1: 88.1 Radyo Bandera Katarman.
2: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
3: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
2: At huwag niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santon Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
3: Sir Weng, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom

0: ang Santon Plus Coffee Mix.
1: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
2: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Ulitin ko po para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw. Ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold at para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
3: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na manatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
0: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
3: Lagi pong pakinggan ang ating programang
4: The Secret of Health.
3: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
5: Basta balita, basta musika, basta public service, radyo, bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
6: Heto ang pinakabago.
7: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
8: Wow! May bago na namang Best Cafe!
6: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
8: Wow! Gusto ko yan!
6: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
8: Nice! Walang asukal!
6: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
8: Pampasexy!
6: Pampamacho!
8: Pampahealthy!
6: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
8: Perfect!
6: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
9: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
10: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
9: Tama. Red Horse Beer. Sana. Suli.
11: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
12: Drink responsibly. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
13: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin white.

0: natural.
1: Sarajo, ibang dera mo.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa!

0: Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
1: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
2: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mark Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mark Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tinda ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mark Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
3: Ang Mark Cafe, brown rice coffee, creamy 10-in-1+1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
4: Oh, pare, kumusta na?
5: Okay lang, ganito pa rin.
4: Wow, pare! Umaasenso na! Hanip sa ganda tong sala set mo, pati tong dining set, hanip rin ah!
5: Pare, sa Kalutan Marketing lahat galing to.
4: Saan?
5: Sa Kalutan Marketing, pare. Pati nga itong bedroom set at aparador namin, lahat galing sa Kalutan Marketing. At pare, maniwala ka sa hindi, ang mura!
4: Aba, okay yan ah! Saan yan?
5: Ano? Kalutan Marketing, pare.
6: Kalutan Marketing. Sa Kalutan Marketing, kumpleto ang items, makakapalit ka magdurodilain ng furnitures, sugatan, bed set, sala set, wardrobe, ngan dining set. Dirilitong mao, may dalat sira mga office tables and chairs, steel cabinet, ngan damo pa nga mga items nga pwede mo pagpilian. Ngan kung karuyak mo mag-avail, may lat sira gintatawag ng installment para sa kanang mga customers.
7: Ay, friend! I love it!
6: Yes! Kaya nalo pa yung ginula. Kadto na sa Kalutan Marketing.
8: Kalutan Marketing is located at Barangay Mulabic, Katarman, Northern Samar.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

0: 88.1 Radio Bandera Katarman.
1: Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: 88.1.
1: Sa trabaho, isang radyo lang ang pinakikinig.

0: 88.1.
1: Sa trabaho, isang radyo lang ang pinakikinggan.

0: mula sa Calypso Cosmetics.
1: And now, back to Halina sa Palok.
2: Enjoy the sunshine!
3: 88.1 Sa trisco, sa musika, sa bahay at trabaho, isang radyo lang ang pinakikinig.

0: 88.1.
1: Sa Trisco, sa Musika, sa Bahay at Trabaho, isang radyo lang ang pinakikinig.

Hey.

0: Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
1: And ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome po naman. Sa ating mula doon ang tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas, Mindanao. Sa iba't ibang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating mula mga Facebook account, Rice Brand.

Saan man dango po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan. Tara na po at tayo po yung magkwentuhan na naman nga muli sa atin po naman panadudunan. At diyan sa atin ang atin po naman ipinagmamalaking Rice Coffee Mix. Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 Rice Plus Herbal Capsule Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa mga kaibigan ang atin po naman Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tawag po kayo mga kaibigan sa atin po naman numero 0969-226-9623.

Si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod at syempre mga kaibigan, gusto lang nating paabutan po ng pagbati yung lahat ng mga kababayan po natin na patuloy po sa pag-iinom ng ating rice coffee.

Yung lahat po naman ng mga umiinom na ng ating po namang rice coffee mix. Herbal coffee 14 in 1 plus 1. At syempre mga kaibigan, yung ating umiinom din po ng ating po namang

0: linya. Caller tayo. Hello, magandang kalusugan.
1: Magandang kalusugan, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Lorna Diaz po.
0: Sino po?
1: Lorna Diaz.
0: Lorna Diaz.
1: Oo. Ilan po na kung hindi ako contact?
0: Opo. At least ngayon, nakakontact na po kayo, nanay. Opo. Okay. Nanay, kayo po'y patuloy pa rin po ba sa pag-iinom ng ating rice coffee, Nanay Lorna?
1: Tuloy pa. Kaya lang, natanggal na. Nakakatulog na ako.
0: Taga saan nga po kayo, Nanay?
1: Binyan, Laguna.
0: Binyan, Laguna. Okay po. Okay. Nanay, balitaan niyo po kami. Kwentuhan niyo po kami para dun sa mga ngayon pa lang po kayo napapakinggan. Tungkol po naman sa pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee, Nanay. Go ahead.
1: Mga hindi pa kumiinom na kayo, mawawala yung kaba at saka yung panginginig.
0: Yung mga sakit-sakit.
1: Sakit-sakit lahat. Kaya lang yung gout, hindi mawala eh.
0: Alin po?
1: Sabi ko kaya, huminto na eh. Ang gout, ang sakit-sakit eh. Naninigas yung paa mo.
0: Opo. So,
1: kay daliri.
0: Opo. May iniinom po ba kayong gamot galing sa doktor?
1: Ako marami.
0: Oh, dapat ituloy-tuloy niyo po yun. Tsaka mag-ingat din po sa mga kinakain, Nanay.
1: Hindi ba ko control eh.
0: Oh, yun.
1: Sa unang ato, hindi nga ako control.
0: Hindi na ko control yung pagkain. Nanay, kailangan po natin yun. Di ba? Yun sabi ko nga, kapag tayo po'y umiinom ng ating rice coffee, para tuluyan po natin na makuha yung kagalingan po naman na hinahanap po natin sa ating rice coffee, dapat kontrolin din natin yung ating po namang sarili. Disiplina din po sa pagkain dahil alam natin na 90% po ng rason kung bakit po tayo nagkakaroon ng karamdaman ay dahil po daw, ayon po sa mga pag-aaral, ayon po sa mga nababasa po na dahil daw po, Nanay, sa hindi tayo disiplinado sa pagkain. Doon daw po galing yung problema natin sa kalusugan natin, Nanay. Okay?
1: Hindi makontrol eh.
0: Hindi makontrol daw. Yan nga.
1: Hindi nakahanap pa kahit nakahain na. Kahit ayan, may mga bato, mga ako ko, mga dalaga, sinata na.
0: Mahilig sa?
1: Pizzeria, tsaka mga order-order sa labas.
0: Oo, yun nga. Tapos, syempre, kapag nag-order sila sa labas, tapos nag-chichirya sila, pati ikaw, napapachichirya din. Yun po yung sinasabi natin. O kaya, dapat po nating iwasan yun sana para tuloy-tuloy po yung ano natin, yung kagandahan ng ating kalusugan. Kaya, ganun po yun. Kaya po, lagi ko pong sinasabi na kapag tayo po umiinom ng ating rice coffee, may ginagawa rin tayo sa ating po namang sarili. Isa po yan, yung pag-iingat po sa pagkain. So, kailangan po natin yun. At sabi ko nga, dapat po, hindi lang po yung pag-iingat po sa pagkain, kundi pati po yung pag-i-ersisyo na may konti po dapat tayong exercise may sa araw-araw para po.
1: Hindi nga po nakakapag-exercise eh.
0: Oh, yun nga po, Nanay. So, yun po yung kailangan po natin para yung mga ibang mga sakit po ninyo ay maalis po natin. Okay?
1: Ay, wala akong tanaalaga.
0: Ha?
1: Hindi ako nakakatayo.
0: Apo, apo. Sige po, Nanay. Maraming salamat po sa inyo.
1: Sinasabi yung nanay ko, naiinis na nga ako
0: eh. Naiinis na kayo dahil hindi sumasagot si Kuya Boy. Laging busy.
1: Iba, laging binabati eh. Araw-araw mo na ako nakaantan
0: yun eh. Nanay Lorna, hello po sa inyo, Nanay Lorna ng Binyan, Laguna. Oh, nabati na kita, Nanay, ha? Huwag nang magtampo. Naiinip kayo pag wala kang kasama.
1: Araw-araw wala eh.
0: Opo, nasa trabaho.
1: Opo.
0: So mag-isa lang po kayo diyan kapag umaga.
1: Ako maghapon hanggang alas 7 ng gabi.
0: Hanggang alas 7 ng gabi. Pag alas 7 ng gabi, saka lang po kayo, saka lang darating yung mga kasama po ninyo sa bahay.
1: Opo, mga lang po sa trabaho.
0: Oo, tapos matutulog na.
1: Gusto ko tumawag sa gabi, hindi ako makapanood eh. Marami na nanonood sila ng balita at yung mga ano, Korean.
0: Oo. I see.
1: Pero dapat lang din kung ano, kung problema ko talaga kung nalakabalans eh.
0: Opo. Oh, basta na yung mga dapat iwasan, iwasan po yun. Yung mga ino-order ng mga apupunin nyo, ha?
1: Hindi.
0: Mukha hindi maiwasan ni Nanay. Okay po. Nanay Lorna, maraming salamat. Bye-bye. God bless po, Nanay. Thank you.
1: Kaya mo na ko din
0: eh. Opo.
1: Thank you.
0: Salamat po, Nanay. Bye-bye po.
1: Bye-bye.
0: Si Nanay Lorna, mukhang... hindi kaya ni nanay maiwasan yung mga chichirya daw tsaka yung mga ano. Oh, so yun po yun. Kasi kung sabi ko nga, hindi po kakayanin ng rice coffee alone or yung mga iniinom po natin gamot alone. Ano po, na galing po si doktor. Kasi kung hindi po natin sabi nga aalagaan yung ating kalusugan sa pamagitan po naman ng pag-iwas ng mga pagkain, na alam natin na makakasira po sa atin, eh talagang wala pong mangyayari po sa atin. Patuloy po yan, at sasakit at sasakit yan. Kasi sabi ko nga, di ba, inihalan tulad po natin yan sa ano, di ba, sa kanal na nililinis natin. Maraming basura, tapos lilinisin natin, di ba, tatanggalin natin. Dahil po doon sa ating rice coffee matatanggal, malilinis po yung kanal na yon, eh di maganda na naman yung flow ng tubig doon sa kanal na yon. Maganda na naman yung kalusugan natin. Tapos ayang ka na naman kakain ka ng kung ano-ano. O, ibig sabihin parang maglalagay ka na naman doon ng mga basura. So maaantala na naman yung magandang buhos ng daloy ng tubig. Kaya po nagkakaproblema tayo. Ganon din po yun sa ating kalusugan, mga kaibigan. Ganon din po yun. Kaya nga po, kailangan po ingatan natin.

iwas po sa mga pagkain na alam natin. Alam natin yun eh. Di ba? Kahit po si Nanay Lorna, sabi niya eh. Dahil kasi yung mga apo niya daw eh mahilig sa chichirya. Tapos yung mga ino-order-order po sa labas. Oh, so yun po yun.

0969-226-9623 ang numerong pwede-pwede po ninyo tawagan, mga kaibigan. Available na rin po yung ating po namang napakasarap na ano na rice coffee mix, herbal coffee 25-in-1. Yung pong available na rin po sa mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores, dyan po sa inyong mga lugar, mga kaibigan. Yung ating po namang rice coffee mix, herbal coffee 25-in-1. Dapat po matikman nyo na po yun. Kasi pag natikman nyo yun, mga kaibigan, baka sabihin po ninyo, bakit ngayon ko lang nasabi sa inyo na napakasarap pala ng ating po namang rice coffee mix herbal coffee 25-in-1.

0: another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello, guwapo boy.
0: Ay, baka po maniwala ang lahat. Okay. Nanay, ano pong pangalan po ninyo?
1: Nakalimutan niyo na po ba ang magandang taga Northern Samar? Si Ate G po.
0: Ate G. Okay po, Ate G. Northern Samar. Okay po. Saan po sa Northern Samar, Ate G?
1: Basta dito lang po sa Northern Samar.
0: Oh. Okay, Ate G. Ate G, ilang taon na nga po?
1: Ay nako. Ano na po? 41.
0: 41. Wow, fresh na fresh. Okay. Ate G. Oy,
1: saan galing Ate G? Fresh?
0: Ate G, dahil pakiramdam ko kasi, Ate G, kaya fresh na fresh ka, pakiramdam ko kasi gumagamit ka na ng ating sabon.
1: Opo, kaya lang hindi ko pa dito makita yung 4-in-1, yung ano pa lang to, yung 3, yung dati.
0: Ah, yung dati. Opo. Yung ating Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, wala pa?
1: Wala pa po.
0: Okay, sige. Noted po yun. At sasabihin po natin sa atin po naman mga deliveries yan para madalahan na rin po dyan sa inyo. Sa Northern Samar, wala pa ng sabon. Okay po. Lahat na po ba ng mga butika?
1: Yung ano lang.
0: Mga butika dyan na napuntahan po ninyo?
1: Yung mga ano lang po, yung mga major drugstore.
0: Okay.
1: Southstar.
0: Okay.
1: The Generics Pharmacy. Tapos yung iba pa po. Rose. Okay. Ay, walang Rose. Sa Rose, ewan ko po sa Rose kung meron na. Sa Kalbayog pa po kasi yun. Medyo malayo pa yun.
0: Opo. Sige po. Basta balitaan niyo po ako kung meron na, Ma'am G.
1: Okay po. Dito muna ako sa ano, sa classic na sabon na rice.
0: Yes, opo. Maraming salamat. Kumusta naman yung ating Kojic soap?
1: Ay, mabuti naman at hindi ako sabi niya eh, nagkaka-sunburn.
0: Yun.
1: Kahit ang sobrang init na po,
0: uh-oh,
1: mabuti pa yung panahon, mainit siya, malamig.
0: Ay, nako. May hugot na ganon.
1: Kuya Boy, may itatanong lang po ako sa inyo. Sino po ba yung lobat? Siya o ikaw?
0: Ah.
1: Oh, ito na lang po. Sino po ba yung lobat? Yung cellphone mo, ikaw?
0: Yung cellphone ko o ako? Ako laging naka... Ay, teka lang. Hindi na ako nakaka-charge.
1: Alam ko po siguro yung ano. Hulaan ko na lang. Okay lang.
0: Okay lang.
1: Yung cellphone siguro, kasi ikaw lagi ka naman nakacharge ng mga rice brand, diba? Lala na yung rice, coffee, 25-in-1 plus 1. At saka yung rice herbal capsule. Kaya hindi ka nalulobat. Sana gumawa na rin kayo ng cellphone na ano,
0: na?
1: Ng charger na rice coffee para hindi na rin nalulobat.
0: Oh, kasi yung tao kapag nakaiinom ng ating rice coffee, talagang malakas na malakas, di ba? Parang nakacharge lagi.
1: Oo, yung cellphone lagi nalulobat. Kaya mag-ano na lang kayo ng rice brand na charger. Rice charger. 10-in-1.
0: Di ba? Mukhang magandang ano yun, magandang idea yun. Binibigyan mo ng idea yung ating management.
1: Opo, nananawagan po ako sa management ng rice brand. Gumawa na rin po kayo ng charger na rice charger.
0: Tama. Pero kayo po, Ate G, umiinom na kayo dati, di ba? Dati pa, umiinom na kayo ng ating rice coffee.
1: Oo, ayaw ko malubat eh. Di ba na yung cellphone ko? Malubat, huwag lang ako. Nako po.
0: Pag nalubat tayo, talagang mahirap na. At di ba, yung mga gawain natin sa bahay, sa trabaho, maapektuhan for sure.
1: Saka oo nga pala, Kuya Boy, yung kasama ko po, umiinom po siya ng rice coffee.
0: Mm-hmm.
1: First time po niya mag-inom ng rice coffee. Sabi po niya, bakit ganito? Bakit hinahalo kaya ang aking tiyan? Sayang ang kinain ko. Sabi ko, ganun po talaga.
0: Uh-oh.
1: Baka yung mga nakain mo, hindi mo naman dapat kinain. Kaya
0: correct.
1: Yan.
0: Correct. Tsaka nagkakaroon na ng cleansing effect. O kaya, Yung yes, healing effect yung ating rice coffee. Kaya nararamdaman mo yun. No? So gumagana, ibig sabihin, legit yung nainom natin na rice coffee. Kasi yun nga talaga purpose ng rice coffee doon. Tanggalin yung lahat ng mga nakadikit na basura sa loob ng ating katawan na siyang pinagmumula ng iba't ibang uri ng karamdaman.
1: Sana daw po Kuya Boy, pati yung broken hearted na nakadikit na sa buhay mo, kaya daw tanggalin.
0: Ouch! Aray ko! Aray ko! Broken hearted.
1: Diba? Oo nga. Kasi nakadikit, lahat ng nakadikit tinatanggal yung paglimot mo sa kanya, hindi mo yung alaala mo sa kanya nakadikit. Sana matanggal din daw.
0: Ouch!
1: May nakawala. Pinapatawa ko lang yung mga listener natin.
0: Yes,
1: kasi maraming
0: na
1: high blood.
0: Dahil yung
1: ang
0: iba.
1: Mga balita ay tungkol po sa awayan ng mga politiko, diba? Kaya, chill-chill lang tayo. Relax ka lang, ha? Relax lang tayo. Mainit pa ang panahon. Iwasan mong may stroke, mga kaibigan.
0: Correct. Alam mo, nakakadagdag din yung pagiging stress kapag dyan sa heat stroke na yan. Tingnan mo.
1: Yes.
0: Dahil sa init ng panahon, ibinuga na ng bulkan ang kanyang lava.
1: Ay, oo nga po.
0: Ah, di ba?
1: Naku po, Diyos ko po.
0: Malapit lang yan dito sa amin.
1: Naku, mag-ingat ka, Kuya Boy. Nakakabawas daw ng kagwapuhan pag matamaan ka ng ashpol.
0: Nang abo.
1: Opo, kaya huwag ka pong magpapatama. Di ba, sa kanya ka na lang tamaan, wag lang sa abo.
0: Ouch. Ouch na naman.
1: Sige po. Okay na po Kuya Boy. Baka saan po tayo makarating at baka tayo ay mag-overtime. Pagalitan po tayo ng mga radio station.
0: Hindi, okay lang naman yun. Kasi paminsan-minsan kailangan nating tumawa. Hindi lahat ng bagay ay dinadaan sa dapat lagi tayong nakangiti, 'di ba? Kasi isa sa mga 'di ba, laughter is the best medicine. So kailangan nating tumawa. Kailangan nating ngumiti paminsan-minsan.
1: O kaya lang mag-toothbrush bago mag-laugh, ha?
0: Yan lang. yun lang. Sabay yung pala yung hindi ginagawa.
1: Oy Kuya Boy, yung mga taga-Albay, mag-ingat po. Ah. Yung mga malapit po sa galit na si Mayon, mag-ingat po kayo. At
0: buti pa si Mayon.
1: Hindi niyo po mahalo
0: yan. Buti pa si Mayon.
1: Ano? May nagpapaingat.
0: Nakapag-release ng lava.
1: Samantalang siya, hindi pa nakakapag-release ng love sa'yo.
0: Yeah. Yan yung mga hugot din talaga.
1: O di naman kaya yung ano ninyo, yung gobyerno, yung LGU nyo dyan, hindi pa nakakapag-release ng fuel subsidy. Yeah.
0: Baka hindi pa talaga. Baka naman na i-release na pero napunta sa bulsa.
1: Yun lang ang mahirap. Sana putasan natin yung bulsa para mahulog.
0: Ay, nako.
1: Sige.
0: Maraming salamat.
1: Kuya Boy, at baka...
0: Thank you.
1: Kuya Boy, siguraduhin mo may tubig ka dyan. Baka masabi nga dito sa amin sa Inalin, mabalikugugang ka.
0: Oo nga. Okay lang naman. Meron naman ako ditong rice coffee tsaka tubig.
1: Kaya sige, mag-ingat ka po sa katatawa, Kuya Boy. Mas lalo kang cute. Yeah. Yay!
0: China oil.
1: China oil. Okay po, Kuya Boy. Maraming salamat.
0: Salamat, Ate G. Maraming salamat sa iyo. Thank you.
1: Salamat. God bless po, Kuya Boy.
0: God bless, Ate G. Maraming salamat sa pagpapatawa mo sa amin. Thank you, Ate G. Ang kaibigan si Ate G, kailangan natin yun. Paminsan-minsan, ganun na yung tumatawa tayo, ngumingiti tayo, kailangan natin yun. Diba? Tayo pa kaseryoso ngayong panahon. Tingnan mo si Mayon. Kasi seryoso, sumabog. Diba? Kailangan natin ngumiti sa mga nangyayari po naman sa paligid po natin. Kailangan natin ngumiti, mga kaibigan. Kasi yun nga. malaki po yung ano, malaki po yung malaki po yung nagiging ano, epekto ng stress sa ating po namang kalusugan. Kaya dapat ano tayo? Iwas tayo sa stress, mga kaibigan. (0969-226-9623) yung ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyo tawagan, mga kaibigan. Tawag niyo po yan sa amin dito po naman sa ating programa. Anyway, kung meron po kayong katanungan, pwede niyo pong i-text sa amin. At siyempre, itawag po naman sa ating po namang programa. Paalam na po tayo, mga kaibigan. Maraming maraming salamat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama po natin sa ating balado ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan, ang mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po natin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25+1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye. Ingat, God bless.
2: It's the bomb, baby. The best, baby. We're bringing it to you live. Broadcasting from Radio Bandera Network.
3: Radio Bandera.
2: 3, 2, 1. This is your RB
3: 88.1. The radio station that plays you nothing but the best music. The best music.
2: Radio Bandera Network.
4: Bawat kwento may kahulugan, mapabida man o kontrabida, may pinagdadaanan. Maaring hindi ito ang iyong sumbungan, ngunit ito ang programang may katuturan. Bawat luha mahalaga, bawat ngiti nagpapasaya. Ito ang programang Reality Talks. Reality Talks.
5: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
6: 88.1 Radio Bandera.

0: Bawat kwento may kahulugan. Mapabida man o kontrabida, may pinagdadaanan. Maaring hindi ito ang iyong sumbungan, ngunit ito ang programang may katuturan. Bawat luha mahalaga, bawat ngiti nagpapasaya. Ito ang programang Reality Talks. Reality Talks.
1: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
2: 88.1 Radio Bandera, Katarma.

0: Bawat kwento may kahulugan. Mapabida man o kontrabida, may pinagdadaanan. Maaring hindi ito ang iyong sumbungan, ngunit ito ang programang may katuturan. Bawat luha mahalaga. Bawat ngiti nagpapasaya. Ito ang programang Reality Talks. Reality Talks.
1: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
2: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
3: Yes, mga kabauras ho natin, 1:20 on the clock and the time check is brought to us Pure Gold and ng Kalutans Marketing, located at Barangay Mabolo, Katarman, Northern Samar. Sa mga naghanap ng furniture, available sa kanila ang wardrobe, steel cabinet, wooden post bed, dining office tables, and chairs. And of course, ng Best Cafe at ng Redder's Beer, super ang shot ng tropa. Alright mga kabandera, ang oras natin ay talaga namang super ang bilis eh, no? Di ako sure kung ako lang nakaramdam. Kasi ang dami kong ginagawa kanina. So yon, and nagparaphrase tayo ng story. And then speaking of kwento, ito yung ating ibabahagi mamaya ni story. Ang kwento ni Nadi na may pamagat hirap sa Ingles. Okay, so, well, sabi nga nila, di ba, lahat na pag-aaralan naman. And sa mga taong nag-struggle na, especially sa pagsasalita ng Ingles or wikang Ingles, it's okay. Di ba? Kasi hindi naman lahat ng asignatura ay kaya natin. Aminin natin yan. Hindi lahat ng languages ay kaya rin natin i-adapt. Kumbaga, pinag-aaralan. Okay? Like ako, hindi ako yung ano eh, yung katulad ng iba na masyadong interesado sa mga lingwahe or dialect. Ako, mostly, kumbaga, may alam ako pero konti lang, pero mas more on ako doon sa language natin or dialect. Kaya minsan struggle ako, especially kapag may na-encounter ako. Lalo

lalo na when I was using the Pink application, wherein ang daming nationalities na nakakausap mo, iba-iba yung lingwahe, iba-iba yung dialect. So talagang mag-struggle ka. Pero what is most important there ay yung you know how to deal with them. Okay, yun yung pinaka-importante. Kasi una sa lahat, ano naman ngayon kung hindi ka marunong mag-Ingles, right? Ano naman ngayon kung hindi ka magaling sa math? Nakakabawas ba yan ng pagkagwapo at pagkaganda mo, be? Diba hindi naman? Bakit pag hindi ka ba marunong sa math or sa numbers, ay bababa yung pagkatao mo? Mababawasan ba yung mga kaibigan mo, especially if you are not good in English? Diba hindi naman? As long as you know how to respect them, nakikipag-usap ka, yun yung pinaka-importante sa lahat, yung pakikipagkapwa-tao. Diba? Mahirap talaga kung hindi ka tao at hindi ka ugaling tao. Diba? May mga ganun eh, mga ugaling hayo. So, what is most important there, mga kabandera, ay dapat marunong ka lang makibagay talaga. So, yun talaga yung pinaka-importante sa lahat. So, I don't care if you're good in this and or like this. Ang pinaka-importante sa akin ay marunong kang makibagay. Diba? Yung nakikipag-usap ka, yung hindi puro landi lang yung alam. At for me, mas okay sa akin yung hindi marunong mag-Ingles, pero marunong makipag-usap kahit papano. You don't need a perfect pronunciation. You don't need a perfect, you know, grammar. Ang importante dyan ay na-express mo kung ano yung ibig mong sabihin. Unlike doon naman sa magagaling nga, pero hindi naman alam kung paano makipag-usap ng maayos. Diba, kumbaga yung tone nila ay parang galit sa'yo na pwede naman sabihin, could you please give me some piece of flowers? Diba, mga simpleng linyahan na ganun, yun yung pinaka-importante. So mamaya mga kabandera, alam kong excited din ho kayong mapakinggan yung kwento ni Nadi. So antabayanan nyo yan. Mamaya, dito lang po yan sa 88.1 Radyo Bandera Katarman. Kasama ang sexiest and hottest DJ, Sexy Rocky.

Hala, nawalan ako dito ng ano, ng monitor. Ang hirap. Wala akong marinig. By the way, mga kabandera, ayun nga, welcome sa programang Reality Talks. Naku, magsasama-sama na naman po tayo. Magkakarinigin na naman tayo mula alauna hanggang alas 4 ng hapon. Kaya naman, ano pang hinihintay nyo, Delina? Join me sa programang ito. And for those na gustong magpadala ng kanilang mga messages, greetings, pwede kang mag-drop ng messages dito po sa comment section. Diba, napakalawak ng aming comment section. So, ayan, kung gusto mong batiin yung mga kaibigan mo, yung mga ka-chikahan mo this afternoon, walang problema, dito po sa Sexy Rocky para at least ma-entertain din ho kayo. And hi to Emma Melindo Durin. Hello, good afternoon po, Ma'am Sexy Rocky. Hindi ko kinayo. And hi to Papa Prince. God bless you po, idols. Alright. Hello, Emma Melindo Durin. Good afternoon sa'yo. Kumusta naman yung hapon? And hi, shout out kay Cyrus Liban Lugacho. Oh, nag-ground ako dito. Ang sakit dumikit ng lips. Okay. Hello sa'yo, Cyrus Liban Lugacho. Hello, good afternoon. Shout out sa'yo and especially to Piolo. And hi to Rick Cho. Magandang hapon po, DJ watching from India. Ikaw, India? Indian pa, nakakana-kana. Wait lang, may hinahanap akong ano tawag dito. Isang iko-cover ko dito sa microphone kasi medyo grounded tayo ng konti.

ayan, okay na. Nakataluwas gihapon. O, di ba? Wait lang, sabi dito ni ano ni Adrian, pasensya na hindi ko na notice kanina. Abangan ko talaga yung story ngayong kasi na-late ako kanina. Oo, na-late kanina si Adrian kaya nga babawi siya. True, hindi lahat ay kaya mo, mayroong mga iba, pero hindi mo kaya na ano to, mayroon ka naman na kayang gawin pero hindi kayang gawin ng iba na kaya mo, tapos yung iba naman kaya mo na hindi kayang gawin ng iba. Okay? Aldrin, hirapan ako doon ah. Which is true. Diba? Kaya nga mamaya pag-usapan natin tong kwento ni ano ni Nadi na struggle siya sa pagsasalita ng English. And eto makikita nyo kung nakafollow kayo ngayon sa page ng Radyo Bandera Katarman 88.1. Makikita mo dun yung post ko mismo. Ayan, nakalagay yung, kumbaga ano lang to, apapyaw. Hindi ito yung buong kwento. Okay, so kumbaga pinaka-introduction lang to. And then, you will hear the full story mamaya sa aking pagbabalik. Pero sa ngayon, chika-chikahan tayo, ha? So, mahirap naman, iwanan ko kayo kagad. So yeah, once again, sa mga gustong bumati dyan, so drop your message sa comment section. Mainit po, sabi ni Aldrian, sobrang init ho talaga ngayon, di ba? And once again, sa mga taga-India, ay ano, Rex, paano ka napunta dyan? Free visa? Baka mawala yung visa mo. Wala ng visa. Di ba? By the way, it's 30 minutes past the hour of 1 on the clock. And mga Karadyo Bandera, once again, nasa magustong magpadala ng kanilang story, baka may gusto kang ibahaging kwento, pwede mo akong i-PM o kaya naman i-DM. So just simply search my screen name on Facebook, Sexyrocky. That's Sexyrocky for my TikTok. Same pa rin po, Sexyrocky, Sexyrocky. And of course, you can also send your greetings to 09488-699-736 and 09165-003771. Sa lahat po ng mga nakikinig sa atin ngayon gamit yung kanilang devices o kaya naman through online, hello sa iyo kay Tita Roda sa Artiche. Ayan, magandang hapon din sa inyo sa lahat po ng customers ng Replica Salon ni Tito Rods. Hello. And yeah, once again sa mga nakantabay sa atin yan sa online, gamit po ang MyTuner application. So kung hindi ka pa nakapag-download, punta ka lang sa Play Store, hanapin doon ang MyTuner, as in T-U-N-E-R, okay naman, Radio Philippines, para mapakinggan po kami. Real time talaga yun mapapakinggan. Okay, kumbaga kung ano yung sinasabi ko ngayon, yun yung mapapakinggan nyo doon. So kumbaga there's no delay. Kaya naman, join me now and then hanapin muna po kami sa Google or sa Play Store. Si ano pala, si Miss Yoso, hello, magandang hapon sa'yo. Ala, late na yun. Diba? Paano kasi? Kasalanan mo. Sinisipa. Diba? Nag-comment na nga, sinisipa yung tao eh, no? Miss Yoso, ano ba kasi pinaggagawa mo sa buhay mo? Nagsasawa ka na ba? Sana gano'n na lang eh, no? Pag nagsawa ka, ibibigay mo na lang buhay mo sa iba. Pangit naman kung yung makaka-receiver, makakatanggap ng buhay ay kamalasan. Dibali na sa'yo na lang ipapaubaya ko yung buhay mo. Diba? May mga ganun eh. And I remember one of these stories, ang ganda na sabi niyang ganun. Kasi matanda na siya. Sabi niyang ganun mga kabandera, you know what? Kung bibigyan siya ng pagkakataon na ibigay daw yung buhay niya, ibibigay niya sa kumbaga bagong panganak just to experience the world. Parang ganun yung gusto niyang ipahayag. Kasi siya daw ay kumbaga mamamaalam na sa mundo natin. So yun dapat, diba, hihintayin mo yung tamang panahon na kung talagang mamamaalam ka na, hindi yung nililimitahan mo yung buhay mo. Diba? Nakita mo lang yung jowa mo na may iba, nagpakasyoktay ka na. E nung nalaman mo na collector pala yung kasama niya. Akala mo, girlfriend niya. Diba? Minsan kasi andito pa rin yung mga maling akala, diba? Kaya minsan huwag na masyadong magpapadala or nagpapadala doon sa mga sabi-sabi. Lalong-lalo na kung hindi mo naman talaga nako-confirm. Sabi nila, confirm.
Diba, kung di mo nako-confirm na yun talaga yun, edi huwag mong gawin yung mga bagay na kahit totoo pa. Okay, wag na wag mong gagawin na magpakatiwakal or magpakamatay kasi that's not the best solution to solve your problem. Okay, ang totoong solusyon ay pinag-iisipan ng maayos, pinag-iisipan ng matagal, ano ba dapat yung kung gawin. Hindi yung choice mo kagani, papakamatay na ako kasi wala namang kwenta yung buhay ko. Wala namang nagmamahal sa akin. Diba? Totoo naman ako. Lahat naman ginagawa ko para sa mister ko, para sa misis ko, pero pinagpalit pa rin ako dun sa jumbo na pagmamahal. Kala mo kung nung jumbo eh, no? Ducks yarn. Ay, yan tayo, Aldrian. Okay. Sabi ni Aldrian, pwede po ba ako mag-request ng kanta? Ibigay mo po sa taong gusto mo or gusto mong makasama habang buhay. Joke lang po. Alam mo, to be honest, mga kabandera, hindi po ako nag-cater ng song. Ayan, sorry Aldrian ha. Hindi ako nagpe-play ng music. It's just that nagkataon talaga na ganun. Pero kung available sa playlist namin, halimbawa nandito siya mismo sa playlist ko from 1 to 4 ng hapon, so try natin i-grant. Pero kung talagang magre-request, then I'm just gonna try to search that mismo dito sa aming tawag dito, a virtual DJ application, something like that. So parang, or dito sa Oats, mas madali pala yun, no? So hindi ko siya napiplay kasi hindi naman talaga ako nag-grant ng mga requested song. Pero sa programa namin ni Papa Prince, eto ha, sa programa ho namin ni Papa Prince yung Kape at Kwentuhan, so pwede kayong mag-request ng song. So somewhat, kahit papano may pagkakaiba eh, no? So kumbaga doon kay Papa Prince, or ay kasama pala ako doon eh, no? Nakalimutan ko eh, no? Sa programa ho namin ni Papa Prince, pwede kayong mag-request. Kasi before wala pa talaga. And never talaga ako nagkaroon ng programa na nag-grant ako ng request. Alam niyo kung bakit? Natatamad ako. Panani si Silence. Ay, wait lang. Eto, sabi ni Aldrian, siguraduhin mo po, or siguraduhin po muna ang isang bagay bago mag-react. Totoo, di ba? Minsan yung mga reaction, nakakasakit yan eh. Hindi man kailangan seryoson, pero aminin natin, we are just human beings. We are all humans, di ba? Nasasaktan tayo. Minsan nga may mga biro na, biro lang naman, you know that already, na biro lang, pero bakit tayo nasasaktan? Kasi tao tayo, di ba? Tao ka ba? Oh, Cyrus, next to Rocky, asan si Papa Prince? Haha. Baby time naman daw, ada. Ewan ko sa kanya, actually dito si Papa Prince, nagpapahinga. Nabibigla naman ako sa ano, sa baby time. Sana all may baby, ano. Pero balita ko may ex ka daw sa bakery, ano, Cyrus. May ex sa bakery. Sana all talaga. Wala ba kayong pandesel dyan? Yung mainit-init. Ang sarap kumain ng kumain eh, no? Lalong-lalo na yung kinakain mo yung sobrang init. Wala lang naman. Trip lang. Ang daming hugot ni ano, ni Aldrian. Kahit papano, diba? Pero legit talaga mga kabandera. So bago tayo magsabi ng kung ano-ano, siguraduhin muna natin na hindi tayo makaka-offend. Kasi diba, pwede naman may mga bagay-bagay na pwede mo namang isikreto. Okay naman na suluhin mo na lang kaysa sa ipagkalat mo pa. Kasi kung ayaw mong sinisiraan ka rin, you really have to make sure na dapat ganun ka rin sa iba. Hindi pwede na ikaw lang yung nagkakalat ng apoy kasi napaka-unfair ng ganun eh. Diba? Eh kung gusto mo din ng maayos na relasyon, maayos na kaibigan, so be fair. Ang hirap nung, okay, you're just making a fire and then yung ibang mong kaibigan, it's like wala silang karapatan to make fire. Diba? Against sa'yo. So parang unfair naman nun. So wag natin masyadong sinisiraan yung ibang tao. It's better to be manahimik than spreading a lot of fires. Wow, bago. Ay, ano, Cyrus, wala daw joke-joke. Wala mga joke-joke sa kay Papa Prince. Ayan. Yeah, well, I know naman. Alam niya ni Papa Prince. So, once again, mga kabandera, samahan niyo po si Sexy Rocky sa programang Reality Talks. Ang programa na maring ikaw yung bida o kaya naman kontrabida. Mga paninig na maring apektado ka o kaya naman deadma. Ang importante,
masaya ka. Sana all nagkakaroon ng ex. True, diba? Yung iba isang ex lang, pero yung iba maraming exes. So yun lang yung malala, diba? Pag sinabi natin marami kang ex, bakit? What happened? Diba? Anong nangyari sa nakaraan mo? Bakit ang dami mong exes? So ikaw ba yung tipong parang gusto mo lang tumikim? Ganon? O gusto mo lang maranasan paano nga ba magka-boyfriend? Paano nga ba magka-girlfriend? Paano nga ba yung pagsabihan ka ng I love you? Paano nga ba pag ikaw yung nagsabi sa kanya na mahal kita? Alaka! Right? Kasi may mga taong parang gusto lang nilang sumubok, diba? Napaka-impulsive ng kanilang mga actions. Pero hindi nila masyadong pinag-iisipin na baka mamaya makasakit sila, diba? Na ang dami nilang kinokolektang bebe. Kaya tuloy, lagi kang pabebe. Segway. Diba? Kakabadrip yung mga taong ganyan na hindi ba pwede isa lang? Hindi ba pwedeng siya na lang, di ba, first and last? Wala bang ganon sa panahon ngayon? Mali, waray! Ito yung DJ, no? Kakainis kasi, di ba? Ang mga nating problema, pati pag-ibig, pinoproblema mo pa. Halos lahat problema na. Bakit? Actually, minsan, kung mag-i-analyze natin, no? Nayo din naman talaga yung nag-create ng problema. Tayo din minsan yung source ng problema. Problema ka na, dinagdagan mo pa another problem. So bakit, alam mong may problema ka na, edi hayaan mo muna na kahit papano ay mabawasan yung problema mo. Diba, bago madagdagan. Hindi yung meron na nga dadagdagan mo pa, hindi mo pa nasasolve yung unang problema. Yun yung mahirap sa atin. Nainis ako sa'yo, promise. Wow naman, sexy rakin ako. Napaka-perfect mo naman. Eh syempre, diba, nasa radyo tayo, kunwari, syempre, kunwari, perfect. Wala naman talagang perfect, diba? Walang perfectong relasyon, walang perfectong tao, pero may perfectong apelyedo. Kasi you know what, sabi ko nga, parang ang hirap maging perfecto eh, no? And kapag perfect ka, feeling ko you will never be happy. Right? Like, yung, halimbawa ikaw, sobrang yaman mo. And I think pag mayaman ka, pag marami kang salapi, hindi ka na nag-enjoy. Am I right? Kasi, kumbaga, para sa ano pa? Kaya kung mayaman ka, ibigay mo na. Ipamigay mo na sa amin. Kailangan mo namin ng pera, promise. Kailangan namin ng fans. Tagal na namin nagbibiro, pero minsan yung iba, totoo. Ano daw? Wala na kasi marami na yung isang araw, bukas, makita mo na naman, may kasama na siyang iba. Ay, sakit naman, Aldrian. Oy, pero, diri kumangin sa sahid. O, ayan tayo, di ba? Totoo, hindi naman lahat ha. Kumbaga, lahat ng sinasabi namin, hindi naman i-generalize na pag sinabi namin, ay, yung mga babae talaga manloloko. Okay naman, yung mga lalaki talaga mga manloloko. So, hindi ibig sabihin na lahat ng lalaki ay manloloko. Diba? Kumbaga, kasi pag generalize, pag na-generalize natin na lahat ng lalaki ay puro gusto yung mga tikim-tikim na relasyon. So ang pangit din naman, diba? Kasi una sa lahat, hindi tayo perfecto, nakaka-

gagawa din naman tayo ng mali or kasalanan. Ang hirap din naman kahit ako. Parang hindi ko kayang sabihin yun eh. Kasi I know and I admit na I am a sinner. Diba? So lahat tayo may pagkakamali. Pero kahit papano that, you know, being imperfect or imperfections ay nakakatulong din kahit papano. Diba sabi nga imperfections makes us perfect. Alam mo kung bakit siya naging perfecto? Kasi hinahanapan mo ng paraan para masolusyunan yung pangit mong nagawa. Yung mga bagay na hindi perfect, pinipilit mong maging perfect. Kaya yun yung ibig sabihin na imperfection makes us perfect. Katanglay. Diba? Yun eh. At eto ha, sa mga naghahanap po ng furniture, ay nako. Syempre iba din yung bahay na marami kang furniture kahit papano, diba? Tapos ina-appreciate ng mga barkada mo, lalong-lalo na kung may mga pa-event sa inyo, may mga pa-birthday, binyag. So tamang-tama, eto po ang Kalutans Marketing. Sila po ay matatagpuan sa Barangay Mabolo, Catarma, Northern Samar, na kung saan available sa kanila ang mga furniture kagaya po ng wardrobe, steel cabinet, wooden post bed, dining office tables, and chairs, ganun. Hi sa lahat po ng staff ng That Home Appliances and Furniture, lalong-lalo na kay Sir Jev. Magandang hapon din sa inyo. Tama yan, DJ, hindi rin lahat ng addict pangit. O bakit naman ganun, Rex? Sa dami ng sample, pa-addict pa talaga. Naku, gusto ko po magtagal sa mundo. Diba? Hindi, mahirap yung ganun na nilalahat natin dahil hindi tayo perpekto. Hindi mo alam? Ano ba sabi ng mama mo? Perfect ka? To be honest, mga kabandera, diba, na ang hirap mangutya ng tao kasi sabi pa nga, lahat tayo ay may kahinaan, diba? Lahat tayo ay may nakikitang kapangitan. Tarala nga, DK. Yun, i-explain na lang sa personal eh, no? Napagod magsalita sa radyo. Totoo yun na ang hirap kapag masyado kang or masyado mong dinadown yung iba, kapag yung ugali mo talaga hindi na rin matiis ng ibang tao because you have that kind of, attitude. So, maging maayos na lang. Yun lang yung sigurado ako, diba? Kung may nasasabi kang iba, kung pangit sa paningin mo, sa panlasa mo, sa pang-amoy mo, whatever, o kaya naman, kung talagang literal na napapangitan ka, hindi mo siya gusto, then be quiet. Diba? You better shut your gob. That's it. As simple as that. Lagi kong sinasabi, you better shut your gob. Kung makakasakit ka lang naman. Pero kung maganda yung sinasabi mo sa taong yan, tali ipadayaw, di ba? Yes, sabi nga nila, don't judge the book by its cover. Yung sinasabi mo, parang feeling ko tanga to. Ay, di ba? Nakikita ko talaga sa itsura pa lang, nako, wala itong may sasagot sa exam natin mamaya. Kilala ko to eh, tamad to eh. Diba, natutulog to anong oras na kasi nakikipag-chat lang. May mga ex to sa ano. Lagi tong nagpupuyat, wala tong maisasagot. Ay nako, malay mo girl. Diba, baka mamaya bago siya magbabad sa technology or sa cellphone, ay nakapag-review na siya. At hindi mo alam na baka mamaya mas matalino pa sa'yo. Diba, yung mga, eto na yung sample na sinasabi ni Aldrian, don't judge the book by its cover. Minsan manipis pero pag binuksan mo makapal pala. Minsan pangit sa paningin mo pero kapag kinumpare kayo, mas maganda pa pala sa'yo. Idinareal talk katuloy. See? OMG!

gasod naman, naka-off nga naman. Abotin mo natin sina Sir Agaton Mitra, sa lahat po ng mga drivers, sa lahat po ng staff ng HXR. Hello! Kina G. Sarunia Zinipera, shout out. Grabe no, legit talaga yung ano. HXR, laging nakatutok sa atin. Tawa daw ni Maribik Saludario Dente. Kompleto eh, no? Ba't ka naman tawang-tawa? Nagpapawisan yung kilikili ko, parang gusto ko na maligo.

And hi po sa lahat mga tricycle drivers, sa mga pedicab drivers. Hello, shoutout din sa inyo, sa mga commuters, all the way from different barangays and municipalities. Shoutout sa mga working individuals, mga nagtatrabaho sa public and private sectors. Sa lahat po ng mga teachers, kasundaluhan, mga police, and mga tambayers. Ang pinakamahirap talaga ng trabaho yung mga tambay. Promise, naranasan ko yan for more than 3 years. Pahusay-husay laak. Yung nagtapos ka ng pag-aaral, so wala kang kwenta eh, no? Sabi ng mother ko, kailan ka magtatrabaho? Ano, ganda-ganda lang, sexy Rocky? Sabi ko, I just really wanted to, ano, to take a nap. To take a nap! 3 years, magna-nap ka? Grabe yung pahinga eh, no? 3 years. Sa totoo lang, sabi nga namin dito, especially nung during our program with Papa Prince, na mas nakakapagod yung walang ginagawa. Aminin natin, Kabandera. Bakit hindi mo maamin? Diba, aminin natin, mas nakakapagod yung wala kang ginagawa. Nagtatambay ka lang, mas nakakabagot kasi like parang sobrang drain na ng utak mo. Diba, hindi mo na alam kung ano yung gagawin mo. Yung pahiya, tawag dito, parang nakahiga ka lang, nakatihaya. Diba, naghihintay ka na mahulog yung bunga ng ano, santol. Ibahin naman natin, no? So, yung mga tipong ganon, so it's better pala na marami kang ginagawa. Nakakapagod kasi syempre gamit yung mga psychomotor movements. Diba, yung kamay mo, yung daliri mo, yung paa mo, and everything. Pero mas maganda yung ganon kasi kahit papano ay may improvement every day, 'di ba? Kahit papaano nagiging productive tayo. Kaysa naman doon sa nakaupo ka lang, lumalaki na yung kumakapal na yung kilay mo, 'di ba? Lumalaki na yung ano mo, tapos yung tawag dito, balakang mo. Right? Ay, oo, sabi ni ano ni Maribik, natatawa kasi ako dito kay Barya, eh kasi ang ganda ng mga hugot niya, 'di ba? Paray naman ito ni Aldrian Barya, halika dito. Ano daw to? Hindi, meron rin naman po yung well, lahat ng bagay may positive and negative. Okay, sabi ni Aldrian, hindi kasi meron din naman daw kahit masakit, pero kailangan sabihin sa'yo kasi may matututunan kang aral dyan sa sinasabi ng ibang tao, which is correct din naman yung sinabi mo. And I'm not going to post that. Okay? So, for the betterment, pwede. And then, I think, pwede mo siyang sabihin in a positive way. Not in public. Right, Aldrian? Do you agree with me? Because if you're not agree with me, and I am not agree with you. Binalik lang eh, no? Actually, tama yung sinabi mo, pero it's supposed to be in, ano eh, ako baga, in a private way na, or in a positive way, na sasabihin mo sa kanya, halika nga, my dear, may sasabihin ako sa'yo, and I hope you don't mind it. At sana okay lang din sa'yo. Sana hindi ka ma-offend, okay? So, ganito yung gagawin ko. Ganito yung, ano, advice ko for you. And then, and so on and so forth. Diba? And then, yun. But not all the time. Kasi baka masobrahan tayo even in public. Yun yung sasabihin mo talaga. Girl! Grabe naman yan. Ano, Maribik? Hello sa'yo, Maribik. Magandang hapon sa'yo. And sa lahat na po ng mga kabandera natin dyan na nakatutok for today's video, once again, it's 1:50 on the clock and you're still with me with the program Reality Talks. Ang programa na maring ikaw yung bida, okay naman kontrabida, mga parinig na maring apektado ka, okay naman deadma, ang importante, masaya ka. Yes, kaya good vibes lang tayo mga kabandera. Ay, batino natin yung mga taga Santa Clara, Sorsogon, lalong-lalo na po kay Sir Pablo Galino, sa kanyang magandang misis at sa kanyang mga junakis. Hi to my sexist Brani, Ate Melinda Upog, and hi to Kentan. Tita Aya's homemade siomay with homemade chili garlic sauce and the fried garlic sa harap ng kuwebas. Oh, sila ate dito sa ano, sa baba, sobrang ganda nila. Huwag kang ano dyan. And hi kay Sir October 30, Miss Tioso, I hope you're listening right now. Bati na rin natin yung mga taga Salvino Lobos. Hi to Vaughn's K-Store, Ebony Allison. And hi to Evangeline Galliano. Kay Leticia Morales Enero ng Pambuhan. And hi to Sir Alan. Bati na natin lahat ng staff ng NSC.
And yung mga taga-barangay Makagtas, especially to Clyde Lesser Raras in Peace of Barangay Makagtas Prokdos. Hi to Lai Rich, Mamebel Dang, Jolly Gomez Capas, ng Delakit, and hi to Atashi Monday. So sabi ni Marivika, magandang hapon din po. Ayan, diba? Gusto ko talaga yung mga popo. Malaking bagay yung ano, no, kind expression tawag doon, diba? Yung kindly please dance the boodles. Pangit ng nire-request ko eh, no? Hindi, yung mga kindly expression. Yes, kagaya ng please, will you, diba? Could you kubut me there? Yung mga tipong ganun. By the way, that's 0948-869-9736 and 0916-500-3771. Mga kabandera, para lagi kang updated, ang gagawin mo lang, pakifollow, like, and share ng aming official page dahil meron na kaming 20,000 followers, diba? So, hoping na mas dumami pa, mas lumobo pa yung ating community who build the community as well. And yeah, sa mga paragpidikab, kahapon ba, do or last day, may napakinggan ako. Sayang di ko nga lang nakuha yung plate number ni kuya kasi ang daming umi-ekis din dun eh. Diba? Lalong-lalo na kapag nasa kalsada ka, alam mo naman ang daming dumaraan na iba't ibang klaseng services. Wow, services? Oh, friend! So may mga tricycle, may, 'di ba? Tapos may mga commuters pa. So 'yon. So imbis na tatlo yung plate number, dalawa lang yung nakuha ko. Paano ko siya igigrip? Ay, kay 27 ganun. Tatlo na lang tapos tayaan mo na sa loto. Para sigurado 'yan. Eh. Ay nako, kailan kaya ako yayaman sa loto na 'yan? Di rin naman ako tumatay. Ah. Yung kaibigan mo na hirap intindihin, di ba? Yung lagi niyang sinasabi, kailan kayo ako tatama sa loto? Tapos tinatanong mo kung ano, bakit tumataya ka ba? Eh, hindi. Di ba may mga ganun lang na, para wala lang. Gusto lang nilang i-share na gusto nilang manalo pero di naman sila tumataya. Siguro ano talaga yun, swertihan na parang kung para sa'yo, para sa'yo. Para sa'yo, ang laban na to. O sige na, hello once again kay Aldrian, shoutout sa inyo dyan, sa lahat ng family mo and relatives, especially kay Maribig Saludario Dente, and hi kay Cyrus, kay Rex, and sa lahat na po ng mga kabandera natin, okay, especially to Emma Melindo Durin, shoutout, Miss Tioso, hello, magandang hapon sa'yo. So, paano yan mga kabandera? Let's try to play another track. Tapos babalikan natin mamaya para sa ating kwento na may pamagat, hirap sa Ingles. Only here on 88.1, Radyo Bandera Katarman. Basta radyo, ibandera mo.

0: Bawat kwento may kahulugan. Mapabida man o kontrabida, may pinagdadaanan. Maaring hindi ito ang iyong sumbungan, ngunit ito ang programang may katuturan. Bawat luha mahalaga, bawat ngiti nagpapasaya. Ito ang programang Reality Talks. Reality Talks.
1: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
2: 88.1 Radio Bandera.

0: Bawat kwento may kahulugan. Mapabida man o kontrabida, may pinagdadaanan. Maaring hindi ito ang iyong sumbungan, ngunit ito ang programang may katuturan. Bawat luha mahalaga, bawat ngiti nagpapasaya. Ito ang programang Reality Talks. Reality Talks.
1: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
2: 88.1 Radio Bandera Katarman.
1: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
2: 88.1 Radio Bandera Katarman. Balita at musika pinag-isa. Ito ang Radio Bandera, the news and music station of Radio Bandera Network. Radio Bandera, sumasahimpapawid na may nangingibabaw na lakas. Radio Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo. Mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radio Bandera. Maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radio Bandera!
3: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Pursing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
4: J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix, isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 Series of 2026.
5: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
6: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
7: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
8: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
9: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag-San Miguel Pale Pilsen.
10: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
11: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
12: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos ko. Kaya iniinom ko sabay sila.

0: sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina ko. Nadiskubre ko ang Dog Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
1: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan. Dog Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
2: Bro, ang lakas mo ngayon na. Oo naman, syempre, naka-Dog Herbal Coffee 9-in-1 ako.
1: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano, at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Dog Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Dog Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Dog Herbal Capsule, Dog Super Gold Vitamin C, at Dog Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
3: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
4: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
5: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
6: Ako naman si Dr. Remilito Oy.
5: At huwag niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santon Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
6: Sir Weng, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At siyempre, ugaliin ang pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule.
7: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santon Coffee Mix ka muna, kaibigan.
6: Ang pag-inom ng Santon Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay naproproduce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
5: Yan.
6: At humigop ng delicious at nutritious na Santon Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santon Plus Coffee Mix.
9: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
10: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
9: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
6: Ulitin ko po, para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw, ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold at para sa stress-free

0: na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
1: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na matatagpuan sa second floor Crownland Building, EDSA, corner Madre Ignacio Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
0: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
1: Lagi pong pakinggan ang ating programang
2: The Secret of Health.
1: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
3: Basta balita, basta musika, basta public service, radyo, bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
4: Heto ang pinakabago.
5: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
6: Wow! May bago na namang Best Cafe!
4: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
6: Wow! Gusto ko yan!
4: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
6: Nice! Walang asukal!
4: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
6: Pampasensi!
4: Pampamacho!
6: Pampahealthy!
4: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
6: Perfect!
4: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
7: Oh, paray, kumusta na?
8: Okay lang, ganito pa rin.
7: Wow, pare! Umaasenso na! Hanip sa ganda tong sala set mo, pati tong dining set, hanip rin ah!
8: Pare, sa Kalutan Marketing lahat galing to.
7: Saan?
8: Sa Kalutan Marketing, pare. Pati nga itong bedroom set at aparador namin, lahat galing sa Kalutan Marketing. At pare, maniwala ka sa hindi, ang mura!
7: Aba, okay yan ah! Saan yan?
8: Ano? Kalutan Marketing, pare.
9: Kalutan Marketing. Sa Kalutan Marketing, kumpleto ang items, makakapalit ka magduro design ng furnitures, sugatan, bed set, sala set, wardrobe, ngan dining set. Dire lang mao, may dalat sira mga office tables and chairs, steel cabinet, ngan damo pa nga mga items nga pwede mo pagtilian. Ngan kun karuyat mo mag-avail, may lat sira din tatawag nga installment para sa kanang mga customers.
10: Ay friend, I love it.
9: Yes, kaya nano pa yung ginula kadto na sa Kalutan Marketing. Kalutan Marketing is located at Barangay Mulabic, Katarman, Northern Samar.
11: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
12: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
11: Tama! Red Horse Beer. Sana suli.
13: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
14: Drink response. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
15: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin

0: natural.
1: Basta radyo, ibang dera mo.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Mga katropa, inid na inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaysano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
4: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
5: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapalsipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1 plus 1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
7: Kmart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4.
8: Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay.
7: Kmart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4. Itudo na ang pagsali
8: per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
9: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
10: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

Dear Sexeraki, ako si Nadi at gusto ko lang ilabas yung bigat na matagal ko nang kinikimkim. Sana mabasa mo to at mabigyan mo ako ng payo kasi parang hindi ko na alam kung saan ako lulugar. Ganito kasi yon. May boyfriend ako, isa siyang afam. Mabait, maalaga at ramdam ko talaga yung sincerity niya para sa akin. Hindi siya perpekto pero marunong siyang rumespeto. At mahalin ako sa paraan na hindi ko naranasan dati. Sa kanya, pakiramdam ko, ako yung pinaka-importanting tao sa mundo. Pero may problema. Hindi ako ganun kagaling mag-Ingles. Kaya tuwing nag-uusap kami, talagang hirap ako. Minsan, paulit-ulit ako sa Google Translate. Minsan, mali pa yung grammar ko. May mga pagkakataon na gusto ko siyang kausapin ng mas malalim. Yung tipong gusto ko sabihin lahat ng nararamdaman ko pero kulang yung words ko. Parang naiipit ako sa sarili kong dila. Ang mas masakit pa, pinagtatawanan ako ng mga kaibigan ko. Sinasabi nila sa akin na, "Uy, si Nadi, English naman dyan. Afam pa boyfriend mo pero nosebleed ka naman. O baka naman, di ka naiintindihan nun girl. Kaya kung ako sa'yo, iwanan mo na." Tapos, tatawa sila. Sa una, tinatawanan ko lang din pero habang tumatagal, parang unti-unting bumababa yung tingin ko sa sarili ko. Nahiya na ako. Minsan iniisip ko, karapat dapat ba ako sa kanya? O baka naman, napapahiya ko lang din siya. Alam mo ba, DJ, may time na muntik ko na siyang layuan, hindi dahil sa hindi ko siya mahal, kundi dahil sa takot na baka hindi ako sapat. Pero isang gabi, napansin niya na parang ang tahimik ko. Tinanong niya ako kung okay lang daw ba ako. Alam mo, sa totoo lang, DJ, hirap na hirap akong ipaliwanag sa kanya. Pero kahit papano ay sinubukan ko. Sabi ko sa kanya, barok-barok na Ingles at halong Tagalog. You know what? I feel shy because my English not good. My friends laughing at me. I think I'm not enough for you. Pero DJ, Sexeraki, alam mo ba kung ano yung ginawa niya? Ngumiti lang siya. Tapos sinabi niya sa akin na, "You know what? I don't need your perfect English. I just need you. I understand your heart, not just your words." Grabe. Alam mo, Sexeraki, doon ako napaiyak. Kasi naiintindihan niya ako. Hindi niya kailangan yung salita ko, kundi yung puso ko at pagiging ako. Doon ko na-realize na yung taong mahal ka, hindi naghanap ng perfect grammar. Hinahanap niya yung totoong ikaw. Pero Sexeraki, nasasaktan pa rin ako sa mga kaibigan ko. Hindi ko alam kung paano ko sila haharapin sa kanilang pangungutya sa akin. Hindi ko rin alam kung paano ko ibabalik yung confidence ko para sa sarili ko. Muli, your letter sender, Nadi.

Alright, mga kabandera, at yun nga yung ating kwento eh, no? Yung kwento ni Nadi na talaga namang pinagtatawanan kasi yung kanyang boyfriend, Afam. So, alam nyo naman, di ba, eh, buti sana kung yung English is our first language. That is our second language. So, hindi naman kasi pagandahan ng grammar, pagandahan ng sinasabi, kundi ito yung pagiging totoo mo sa partner mo. Hindi natin lubos maintindihan kung bakit may mga taong mahilig mang down, di ba? Mahilig mang, yung pinapahiya nila yung tao. Pero you know what, for you, Nadi, unang-una sa lahat, tigilan na natin yung paniniwala na ang worth mo ay nakabase sa galing mo mag-Ingles. Language is a skill. Hindi yan sukatan ng pagkatao mo. Oo, importante yung communication, pero hindi ibig sabihin na kailangan perpekto ka agad. Lahat ng marunong ngayon, nagsimula rin sa mali-mali. Yung mga kaibigan mo na tumatawa, well, real talk tayo ha. Hindi yan healthy. Ang tunay na kaibigan, hindi ka ipapahiya para lang gawin kang katatawanan. Pwede kang magbiro, oo, pero hindi biro na nakakagalit. At yung feeling na parang pangmamaliit or insulto. Alam mong pwede mong gawin, sabihin mo sa kanila na nasasaktan ka kahit pabiro yung sinasabi nila sa'yo. O kaya naman mag-set ka ng boundary, hindi lahat ng joke ay okay lang. Kundi hindi sila magbago, well, yung gagawin mo, eh baka kailangan mo ng dumistansya sa kanila kahit papano. At tungkol naman sa English mo, imbis na ikahiya mo, gawin mo siyang motivation. Practice ka pa unti-unti, kahit one sentence a day, makipag-usap sa boyfriend mo dahil siya yung safe space mo. Huwag matakot magkamali kasi doon ka matututo. At tandaan mo to, mas importante ang marunong magmahal kaysa marunong mag-Ingles. Yung boyfriend mo, malinaw na nakikita niya yung value mo. Ngayon ang tanong, kailan mo makikita yung value mo sa sarili mo? Hindi ka kulang. Hindi ka nakakahiya. Ikaw ay isang taong natututo, nagmamahal at lumalaban sa insecurities mo. At yan, Nadi, hindi yan nakakatawa. Nakaka-proud yan. Diba, grabe naman tong mga kaibigan na to eh, no? Eh, kung ganyan lang din naman talaga yung klaseng kaibigan na meron ako, I promise, it's better to be alone. Diba, it's better to live without them. Kasi, totoo, hindi healthy eh. Yung feeling na ano, lagi na lang ganun, na pagtatawanan ka. Siyempre, tao tayo, diba, nakakaramdam tayo ng sakit at insulto. Now, if you think that your friends are not a good example, so, dumistansya ka. And then, yeah, sa part na hindi ka magaling mag-Ingles, yung gagawin mo is read, recite, and keep on practicing every day. Diba, yung matututo ka isang salita sa isang araw, malaking bagay na yon. And yung gagawin mo lang talaga ay magsanay. Keep on talking even to yourself. Just use a mirror. Diba, kausapin mo, talk to yourself, practice your English, open your mouth, say those words. That would be the best ideas for you to learn. Kasi una sa lahat, yung English ay, well, di ba nakaka-impress naman kapag yung isang tao ay marunong mag-English or magaling mag-English, di ba? Pero ang pinaka-importante dito, mga kabandera, lalong-lalo na sa mga nagmamahal, well, wala pa naman akong narinig na iniwanan ko siya kasi hindi siya marunong mag-English. Am I right? What is the most important there? Ay yung naiintindihan kung ano yung gusto mong ipahiwatig sa taong mahal mo. Right?
Kasi una sa lahat, ako naniniwala talaga ako na natututunan lahat. Diba? Dahan-dahan. Well, it's like, nung nag-aaral ka ng elementary, or before ka mag-aaral ng elementary, for sure, you don't know how to write your name. Even a simple spelling, you can't able to write it. Diba? Pero habang tumatagal, and then habang sinasanay mo yung sarili mo to write, to learn, to speak, ay you will notice na there is really an improvement about your reading skills, writing skills, and so on and so forth. Diba natututo tayo eh? Nakadepende nga lang yan sa'yo, and especially kung magbibigay ka ng panahon for you to learn, kasi hindi ka rin matututo kung hindi ka nagbibigay ng sapat na panahon. I am speaking or I am pertaining to enough time. Double time. Diba? Parang katulad lang ng nag-aaral ka ngayon. So if you just really wanted to pass all your subject, then you really have to work it independently. Kasi kung wala kang gagawin, sasabihin mo lang, I want to pass all my subjects. Pero hindi ka naman nagre-review. Would you think may mangyayari sa'yo? Siyempre, wala. Pag sinabi mo na I just really wanted to be a teacher, to be an engineer, and so on and so forth, whatever professions, pero wala kang ginagawa, hindi ka nga nagbabasa. Diba? And hindi mo pinapractice, sinasanay yung sarili mo to talk. So walang mangyayari. Communication is really important. I know and we know. But doesn't mean na kapag hindi ka marunong mag-Ingles, hindi ka magaling sa Ingles, hindi ka marunong mag-pronounce, ay nakakatawa ka na. Again, walang nakakatawa sa ganun. Mas nakaka-proud yung taong nakikitaan mo ng sipag, perseverance, at yung tiyaga niya na magbasa at matuto. Yun yung ginagalang. Hindi yung mga taong magaling mag-Ingles pero wala namang respeto. Bastos.

Kaya sa mga taong struggle to learn English, actually may mga Famlet naman, 'di ba? May mga references tayo na pwede mong pag-aralan everyday. Magbasa ka. 'Di ba? I-familiarize mo, don't memorize it. Familiarize those words. Kasi it's like pag ang mahirap kasi, alam niyo, pag minememorize mo, like if you are memorizing a poem or poem and then if you missed one word, you missed everything. Am I completely right? But if you are going to familiarize that words and then pinipilit mong ulit-ulitin yung salita na yon at ina-apply mo sa sarili mo, especially sa sentence na binubuo mo, dun ka natututo. Right? Kaya okay lang magkamali. Kung feel mo laging mali yung grammar mo kahit na sinusubukan mo, that's okay. That's part of your learning. That's part of learning process. Diba? Sinusubukan mo. Learning by doing. Ikaw yung nagtsatsaga. Ikaw yung gumagawa ng paraan for you to learn. For you to discover lots of words. Right? Para sa sarili mo. And ang ganda nga na may boyfriend kang afam. Diba? Nanuman, ihatag mo sa app. Pakunwari, no? Tapos aasin lang pa ng DJ. Hindi. Ang kagandahan nun, you know what? Huwag mong pansinin yung sinasabi ng ibang tao. Importante dito yung tanggap ka nung afam mo. Diba? And then you can have your credit. Hindi importante yung sinasabi ng mga kaibigan mo. Hayaan mo sila kung natatawa sila sa'yo. Kasi you know what? Maybe natatawa lang sila or paraan nila yon para insultuhin ka. Malay natin, baka isa sa mga kaibigan mo may plano na agawin yung boyfriend mo. Honestly. Diba? Na, kasi alam nyo naman, diba? May mga taong mahilig mang, you know, manipulate. We talked about gaslighting yesterday or last day. Kaya, kung ako sa'yo, ipagpatuloy mo yan. And it's good na may boyfriend kang afam because when you are talking every day, for sure, your grammar will improve. You can make now your own sentences. You're gonna try to use that certain word on your sentence, diba? And then you can try to pronounce it. Ang dami mong pwedeng gawin eh. To improve and to learn. Yung iba nga marunong mag-English, magaling mag-English, wala namang boyfriend. O, diba? Lamang ka, ikaw talaga. Inis ako sa'yo. Alright, by the way, it's already 2:55 on the clock. You're still with me. Hello, batino natin ng magandang hapon si Sir Agaton Mitra. Let's try to change the background for now. Diba? Yun pa lang, beh. Sinasabi ko sa'yo, lamang na lamang ka na. Buti ka nga, may afam. Ako nga ni, nanuduli ni siya. Yung iba na halos isumpa na yung kanilang relasyon eh, no? Sakit sa ulo. Buti nga si Afam, mabait. Ano nga rin ni Afam? Masearch nga natin sa ano sa Facebook. Diba? Sa meetme.com, matipong ganun. So, ako, honestly, I am so proud of you because you are trying your best. Diba? Kaya ako minsan, mas okay ako doon. Dati di ako na, parang hindi ako okay, hindi ako pabor. Ngayon, parang okay na ako doon sa trying hard. At least, you try it. Diba? Kesa doon sa wala nang ang alam, hindi pa sinusubukan, mas malala. Right? So, iba pa rin yung kahit hirap ka na, diba? Baluktot na yung English mo, yung dila mo, parang hindi mo na mailabas ng maayos, may pronounce yung mga salita. Okay lang yan. That's part of your learning process. That's part of your growth or improvement. Enhancement, whatever. Oy, wait lang, bakit mo dinlit? Nabasa ko yun ano, Aldrina. Ano yun? Yung ano, wala ka. Oh my gosh, are you insinuating me that I don't have a boyfriend? Oh, ayan. Sabi ni Aldrian, buti ka nga may boyfriend. Ako walang girlfriend. O, diba? So, kahit pa paano, we are so lucky and you are so lucky. I'm sorry, you are the character of this story. Na may nagmamahal sa'yo.
Diba? Wala ka naman mapapala sa mga kaibigan mo. Ano naman ngayon kung hindi ka marunong mag-English? Imagine ha, yung mga kaibigan mo marunong mag-English. For sure, kasi nagtatawanan sila. Kasi diba, hindi ka matatawa doon kung alam mong angat ka. Right? Pag naiintindihan mo yung sentence, matatawa ka if alam mong mali. Kasi yun naman yung mentality ng mga Filipino. Diba? Na instead of i-correct, minsan pinagtatawanan. Bakit ang taas ng standard ng mga Pilipino samantala yung mga foreigner, hindi naman ganun. As long na nai-express mo kung ano yung ibig mong sabihin, and then they're gonna understand you, diba? Naiintindihan ka nila, nauunawaan ka nila. Pero yung Filipino, pag nagsalita ka ng English tapos mali, tatawa yan. Hindi naman lahat, ha? Ba't kasi binanggit ko pa Pilipino? Sasabihin tuloy ng mga bashers, ah, ganun ba yun, sexy rocking? I mean, hindi lahat. Pero aminin natin, pag Pinoy, tapos nakarinig ng maling grammar, tatawa yan, di ba? Kala mo naman kagalingan din. Yeah, for those who wanted to give their comments, opinions, or thoughts, pwede kayong magpadala dito mismo sa comment section. I was waiting for Miss Yoso. Okay, baka nakikinig siya. But by the way, hello sa'yo, Miss Yoso. Sobrang na-miss kita. Tagal mong nawala. Grabe, nagpakasal ka na. Oh, ayan. Te, kung pinagtatawanan ka ng mga kaibigan mo, hindi yan yung totoong kaibigan. Kasi kung totoo sila, dapat sinusuportahan ka tapos sa mga desisyon mo at igaguide ka nila ng tama. Aminin mo, ano to, wait lang. Oh, Aldrian, parang agree ako sinong konti. Sabi niya, aminin natin na marami talaga sa mga Filipino ang judgmental. Diba? Grabe yung standard natin eh, no? Grabe yung, kumbaga, yung requirements na nire-require natin sa isang tao na kailangan maging perfect. So, imagine ha, yung iba ganun eh, na pinagtatawanan nila yung iba, pero for sure may mga bagay-bagay na hindi rin nila kayang gawin. So, what if kami yung mag-require? Diba, kaya mo ba pag sinabi ko, oh, sige, mag-split ka? Eh, hindi mo kaya. Tapos pagtawanan kita ngayon, okay lang ba? Pag sinabi ko sa'yo, sige nga, yung daliri mo, ilagay mo sa likod pa ng likod mo. Tatlong likod yon. Kabad trip kasi, no? Again, you better shut your gob.

Kaya you know what, feeling ko talaga mas okay to si ano, si Aldrian. Tayo na lang kaya mag-usap. 'Di ba? Gusto ko yung mga ganyang klaseng ano, listener na kumbaga they know how to react, they know how to give their opinion. So ginagalang ho natin yung mga opinion ng ating mga kabandera, whether kumbaga mag ka-oppose man o hindi. Kailangan maging neutral tayo as the host or DJ of the program Reality Talks. Once again, batinun natin si Sir October 30. Hello, magandang hapon sa'yo. And eto, may gusto lang din akong batiin. Lahat po ng staff ng NSC or Northern Samar Colleges, especially to Watchmen. Ayan, Utility Watchman. Hi kina Sir Hernan, Eduardo, Lorna, and hi to Sir Alan. Especially kay Master Evan. Hello po, good afternoon. And ano daw, pasensya na po sa Extra Rocky sa comment ko kung minsan wrong typings. Kasi hindi po talaga natatype lahat ng voice message kasi may problema po kasi yung ako sa mata, kaya hindi ako makapag-type sa keyboard. No, it's okay, it's okay. And naiintindihan ko naman, okay? So yon. And kumbaga, ipiniparaphrase natin para maintindihan din ng mga kabandera natin. Actually, kahit ako, pag nagtatype ako, yung hanbawa, lalo na kapag naka-on yung dictionary, pag sinasabi kong hi, yung nasa-send hand, kaya isip nila may karelasyon ako. Ganon. Yung sinabi mo, me, nagiging mama. Yung P, nagiging papa. Diba? Kakainis din minsan yung mga soft touch na to. But by the way, it's already 3:02 on the clock. So let's gonna play another track. So babalikan to natin mamaya para sa ating chikhan. Lalong-lalo na sa kwento ni Nadi. Diba? So ikaw, once again, bukas po yung aming page. Napakalawak ng comment section for your thoughts or opinions. By the way, it's 3:02 at magpapatugtog muna tayo ng songs.

Bawat kwento may kahulugan. Mapabida man o kontrabida, may pinagdadaanan. Maaring hindi ito ang iyong sumbungan, ngunit ito ang programang may katuturan. Bawat luha mahalaga. Bawat ngiti nagpapasaya. Ito ang programang Reality Talks. Reality Talks.

0: Bawat kwento may kahulugan. Mapabida man o kontrabida, may pinagdadaanan. Maaring hindi ito ang iyong sumbungan, ngunit ito ang programang may katuturan. Bawat luha mahalaga, bawat ngiti nagpapasaya. Ito ang programang Reality Talks. Reality Talks.
1: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
2: 88.1 Radio Bandera, Katarman.

0: Vida at musika, pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikilingan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay at iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: J-Mar, Dudu Panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali.
2: 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. Isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo.
1: J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4.
2: Itudo na ang pagsali.
1: Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
2: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.

0: Smart Choco. Chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
5: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
6: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti ang pagtulog ko, kaya iniinom ko. Sabay sila, pagkatapos kang isa, yun na nang isa yung nainom ko. Normal na ang pagtulog ko.
6: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
8: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at paayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Pursing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
9: 88.1 Radio Bandera, Katarman. Basta balita, basta musika, basta public service. Radio Bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radio, ibandera mo.
10: Heto ang pinakabago.
11: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
12: Wow! May bago na namang Best Cafe!
10: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
12: Wow! Gusto ko yan!
10: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
12: Nice! Walang asukal!
10: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
12: Pampasexy!
10: Pampamacho!
12: Pampahealthy!
10: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
12: Perfect!
10: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
13: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
14: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
13: Tama. Red Horse Beer. Sana sulit.
15: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
16: Drink responsibly.
17: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
18: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin whitening.

0: Saradyo, ibandera mo!
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay!
2: May ganap sa Sari-Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
3: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng mark kape, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag umiinom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung aking puso. Pero magsimula po ako uminom ng mark kape, brown rice kape, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tinda ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mark kape, brown rice kape, maganda po ito sa katawan.
4: Ang Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1+1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
5: Oh, pare, kumusta na?
6: Okay lang, ganito pa rin.
5: Wow, pare! Umaasenso na! Hanip sa ganda tong sala set mo, pati tong dining set, hanip rin ah!
6: Pare, sa Kalutan Marketing lahat galing to.
5: Saan?
6: Sa Kalutan Marketing, pare. Pati nga itong bedroom set at aparador namin, lahat galing sa Kalutan Marketing. At pare, maniwala ka sa hindi, ang mura!
5: Aba, okay yan ah! Saan yan?
6: Ano? Kalutan Marketing, pare.
7: Kalutan Marketing. Sa Kalutan Marketing, kumpleto ang items, makakapalit ka magduro design ng furnitures, sugatan, bed set, sala set, wardrobe, ngan dining set. Dirilitan mao, may dalat sira mga office tables and chairs, steel cabinet, ngan damo pa nga mga items nga pwede mo pagpilian. Ngan kung karuyat mo mag-avail, may lat sira gintatawag ng installment para sa kanang mga customers.
8: Ay, friend! I love it!
7: Yes! Kaya nano pa yung ginula, kadto na sa Kalutan Marketing. Kalutan Marketing is located at Barangay Mulabic, Katarman, Northern Samar.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

Bawat kwento may kahulugan. Mapabida man o kontrabida, may pinagdadaanan. Maaring hindi ito ang iyong sumbungan, ngunit ito ang programang may katuturan. Bawat luha mahalaga. Bawat ngiti nagpapasaya. Ito ang programang Reality Talks. Reality Talks.

Bawat kwento may kahulugan. Mapabida man o kontrabida, may pinagdadaanan. Maaring hindi ito ang iyong sumbungan, ngunit ito ang programang may katuturan. Bawat luha mahalaga. Bawat ngiti nagpapasaya. Ito ang programang Reality Talks. Reality Talks.

All right, mga kabandera, it's already 3:56 on the clock, and this will be the last stretch of the program, Reality Talks. Kaya naman kung gusto niyo pang humabol, ayan, napakalawak ng ating comment section para sa mga greetings po ninyo, thoughts, opinions, whatever. So, batin muna natin ang magandang hapon, Caesar, October 30. And ayan, buti na lang nagparamdam ka pero wala ka namang sinabi, misteryoso. Hello, kumusta ka na? Good afternoon sa'yo. And ano ba yung pinagkakabisihan mo nung mga nakaraang disappointment? Kumusta ka na ngayon, misteryoso? Grabe, tagal mo din nagparamdam eh, no? At talaga namang pinatunayan mong misteryoso ka kasi yung profile, hindi ko, wala na talaga akong makita, promise. And yeah, maraming salamat once again sa lahat po ng sumama, umantabay sa programang Reality Talk. Simula kaninang umaga hanggang ngayon ay nakatutok pa rin po sa Radyo Bandera Katarman 88.1. And hi to my success friendy, si Kent Tan. Bati na rin natin yung mga nakikinig pa rin sa mga oras na to, lalong-lalo na po sa yellow application and sa pink application, di ba? Parang mga color coding lang eh. No? Hello po, good afternoon. Ay, di ba? At least sa wakas ay talaga namang naparelate much yung mga kabandera ho natin dahil doon nga kanina sa kwento na, di ba, hindi mo kailangan, alam mo na, yung pagtawanan yung ibang tao dahil sa kanilang kahinaan. So what is most important ay marunong makitungo, di ba, marunong makipag-usap. Sa ngayon, ay nako, kahit mag-survey ka pa, hindi kailangan na magaling ka mag-English to have a lot of friends. Baka pag nagkamali, ayawan ka nila. Baka sabi nilang arte naman neto, di ba? So, kailangan lang maging maayos, marunong makipag-usap, marunong makipag-heart-to-heart, mga tipong ganon. And nakakaramdam at nakakaunawa. So, again, actually, ang ganda ng ano eh, tawag dito, para sa akin, ang ganda nung kwento kasi, di ba, kagaya nung sabi ni Aldria na napapa-hashtag relate much siya doon sa kwento natin. Kasi, paano, in reality, may mga tao talaga nakakantsawan ka, di ba, pagtatawanan ka sa kadahilan ng you are not good in this and that or those, whatever. So, yon. And again, so sana magkaroon din ng realization yung mga tao na mahilig, diba, alam mo na yon, yung mahilig mang asar, walang magawa sa buhay, and then both, pati na rin sa mga taong mahina yung confidence. Okay, actually, yung nagpapalakas ng confidence, mga kabandera, ay yung paniniwala mo talaga sa sarili mo na you can really do it. Whatever happens, kailangan lagi mong itatak sa isip mo, ay kaya ko to. Diba, nakaya nga nila, ako pa kaya. So, ganun dapat yung mindset mo. Hindi pwede na lagi kang napanghihinaan ng loob kasi wala ka talagang mararating, promise. Ang sandaling nariyan ka, biyaheng bak- It's already 4 o'clock in the afternoon and just wanna say hi sa lahat po ng staff ng Kalunans Marketing. Sa mga naghanap ng furniture, sila po ay matatagpuan sa Barangay Mabolo, Katarman Northern, sa Amar. At ilan po ito ng mga available doon sa kanilang store. Ang wardrobe, steel cabinet, wooden post bed, dining office tables, and chairs. And of course, kay Ma'am Zel, hello, ang area manager ng Pure Gold. Sila po ay matatagpuan sa Barangay Makagtas, Katarman Northern, Samar. And yeah, for inquiries, I think it's better na kung kayo na mismo pupunta doon, kung may mga tanong kayo, okay? And yun nga, ang best cafe, saktong-sakto, diba? Nagkakape ako ng ngayon ng, ano, ng best cafe kasi it's already afternoon. Ang sarap magmerienda, aminin mo. Diba? Hindi yung puro kung ano-ano ginagawa mo sa buhay mo. And ang Red Horse Beer, super ang shot ng tropa. Sa lahat ng magtotropa, tamang-tama ang Red Horse Beer. Ako ay naghihintay. O, paano yan? Once again, hi to Miss Dioso, Sir Agaton Mitra, Sir October 30. Sa lahat na po ng mga kabandera natin dyan, maraming salamat and sana ay hindi kayo magsawang mag-share or magbahagi ng kahit anong kwento, especially for those who wanted to send their own story or personal story.
And ipaparaphrase natin kung kailangan. Pero kapag okay na, then all we have to do is to just publish that publicly. Okay naman, i-air na natin. Para at least, malay natin, diba, baka bukas or sa susunod na nabuwan na araw, kwento mo na naman ang ating ibabahagi sa programang Reality Talks. But for now, really have to go now once again. Maraming salamat. And yeah, I will be loving your song titled All the Men That I Need. This is one of my favorite songs.

0: the best songs on the radio. This is my only favorite station.
1: 88.1 Radio Bandera Katarman. 88.1 Radio Bandera Katarman.
2: Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: Ang lit-lit mo pa! Ba't di ka na lang umuwi? May gatas ka pa sa labi at hindi ka patuli!
1: Wow!
2: Teka! Parang pareho lang tayo, hindi patuli. Bata pa kasi, may gatas pa siya sa labi. Gatas kasi iniinom niya. Kayo, anong iniinom niyo? Kape?
1: Wow!
2: Sige, banata mo na matindi para matauhan.
0: Dapat na kayong minom ng kape. Para isipan nyo, magising na rin. Hindi talaga tayo magkatulad. Hindi talaga tayo magkasigaling. Dahil masangat ako. When I speak in English, boy, you might get confused. Alam mo, mahal magbenta yung utak mo. Bakit kamo? Kasi slightly used.
1: Wow!
2: Tara na nga.

Sa likod ng bawat ngiti, may nakatagong paita. Sa bawat pangako, may naghihintay na sakita. Abangan ang kasaysayang uukit sa inyong mga puso. Ang kauna-unahang radio drama sa himpapawid ng Northern Samar. Wag bibitiw! Simula alauna ng hapon, tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes. Dito lamang sa paborito niyong istasyon, 99.5 Radyo Bandera, Katarman.

0: Wow, kaupay man ganyan, Didi. Kaupay sa view, kalmado ng peaceful ang dagat.
1: Hi, good afternoon. First time visit niyo po ba, Ma'am Didi, sa beach? Mabaysayong po Didi ngan mayad ang view, ngan magrasan mga pagkaon. By the way, ako ngayon si Gabriel. Ikaw?
0: Oh, hi. Ako si Grace, and yes, first time ko po nga di. Kakauli ko la nga nang babakasyon dito sa Northern Samar. Kaupag ka na akong mga amigo.
1: Ay, ganun. Koserte ko pala. Nakilala nga na nakita ko ikaw, Didi. By the way, my beach party nina. Kunta, adikam sa ni mga friends. Gusto ko pa ikaw makilala.
2: Uy, may naimod ak. Naimod ko, Kam. Gwapo yun na. May spark kayo. Sino yun? What's the name?
0: Nakikipagkaibigan la. May beach party man ko yung dinionina ng gabi.
2: We, nakikipagkaibigan o nakikipag-ibigan? Ay, sana all! At yes, aram na namon na may beach party nga dinionina. Kaya nga ni, didi ka namon gindara nga beach to enjoy and to meet someone.
0: Ay, kaloka!

0: Parang Batman, nasusuko ako eh. Kaya nga lang hindi ako mapasok ah.
1: Madali lang yan, Abang. Sundutin mo ng hintuturo, yung sales.
0: Ganto ka? Hindi naman ah eh.
1: Sundutin mo yung puwit mo.
0: Hindi pa din ako mapasok ay.
1: Ngayon, saka mo uli isundot sa bibig mo. Pag hindi ka pa niya napasok ah, aywan ko na.
2: Balita at musika, pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahaya. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo kahit walang kinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo, matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko, balanseng tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera!
3: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Pursing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
4: J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix, isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 Series of 2026.
5: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
6: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
7: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
8: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
9: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
10: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
11: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
12: Noong kasi meron ako ng finance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee at Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee at Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isayo na ng isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
11: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
13: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
14: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina po. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Chocomil.

0: Paglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
1: 88.1 Radio Bandera Katarman.
2: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
4: Ako naman si Dr. Remilito Oy.
3: At huwag niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
4: Sir Weng, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At siyempre, ugaliin ang pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule.
5: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santone Coffee Mix ka muna, kaibigan.
4: Ang pag-inom ng Santone Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay na-produce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
3: Yan.
4: At humigop ng delicious at nutritious na Santone Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santone Plus Coffee Mix.
7: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santone Plus Coffee Mix.
8: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santone Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santone Plus Coffee Mix.
7: Santone Plus Coffee Mix, available nationwide.
4: Ulitin ko po, para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw, ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santone Plus Gold at para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santone Plus Coffee Mix.
3: Ang Santone Plus Gold, Santone Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na matatagpuan sa second floor Crown Land Building EDSA corner Madre Ignacio Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
4: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
3: Lagi pong pakinggan ang ating programang
4: The Secret

0: Secret of Health. Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
1: Basta balita, basta musika, basta public service. Radyo Bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
2: Heto ang pinakabago.
3: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe.
2: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlabad sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
2: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
2: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
5: Oh, paray, kumusta na?
6: Okay lang, ganito pa rin.
5: Wow, pare! Umaasenso na! Hanip sa kanda tong sala set mo. Pati tong dining set, hanip rin ah.
6: Pare, sa Kalutan Marketing lahat galing to.
5: Saan?
6: Sa Kalutan Marketing, pare. Pati nga itong bedroom set at aparador namin. Lahat galing sa Kalutan Marketing. At pare, maniwala ka sa hindi, ang mura.
5: Aba, okay yan ah. Saan yan?
6: Ano? Kalutan Marketing, pare.
7: Kalutan Marketing. Sa Kalutan Marketing, kumpleto ang items, makakapalit ka magdurodeline ng furnitures, sugatan, bed set, sala set, wardrobe, ngang dining set. Dirilitan mao, may dalatsira mga office tables and chairs, steel cabinet, ngang damo pa nga mga items nga pwede mo pagpilian. Ngang kung karuyat mo mag-avail, may latsira din tatawag ng installment para sa kanang mga customers.
8: Ay, friend! I love it!
7: Yes! Kaya nano pa yung ginula, kadto na sa Kalutan Marketing. Kalutan Marketing is located at Barangay Mulamic, Katarman, Northern Samar.
9: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
10: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
9: Tama! Red Horse Beer. Sana suli.
11: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
12: Drink response. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
13: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin white.

0: Radyo, ibang dera mo.
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold, sigurado ka dito. Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
2: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
3: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

0: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tapos sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
1: Throat Unfiltered, isang programa na magbibigay payo sa iyong mga problema. Makikinig sa iyong kwento at magbibigay ng gabay na totoo, tapat at diretso. Dahil minsan, ang kailangan natin ay hindi magandang salita, kundi ang katotohanang magtuturo sa atin kung paano muling bumangon. Throat Unfiltered.

0: Pakinila.
1: Ayun ano, magandang hapon sa ating lahat.
2: Magandang hapon everyone.
1: Yes, nagbabalik ulit kami. Si DJ Hannah Babe na pinakamaganda. At syempre,
2: si DJ Jules.
1: Yes,
2: everyone.
1: Yes, dalawa ng maganda ngayon na abangan nyo lagi sa Truth Unfiltered. Kamusta naman ang inyong mga araw dyan? Ikaw ba, DJ Jules? Kamusta ang araw mo ngayon?
2: Medyo mainit sa labas, no?
1: Kaya so, nga, mainit. Sobrang init, no? Grabe, lalakad ka pa lang ng ilang steps. Paghuhulasan ka na gudayon. Grabe. Kayo ba, kamusta ang inyong mga araw dyan? Ayun, good afternoon daw. Good afternoon kaya, Mami, Mirna. Yellow, good afternoon daw, yellow ladies. Yes, lagi kami terno ni DJ Jules. Siyempre. And ano, shout out daw, Mama.
2: Shout out kay Kuya Franzuela, Kuya Calvin. I love you.
1: Shout out po sa'yo.
0: Uy, si Sir Jojo.
1: Oh my God. Good afternoon din po. Good afternoon kay Sir, kay Kuya Rini Pogi. Good afternoon from Batangas. Wow, inaabot tayo ng Batangas. Kahapon, abot tayo ng Manila. Ngayon, Batangas naman. Wow naman. Thank you po sa support. At shout out kay Sir Jojo. Shout
2: favorite
1: out.
2: AP teacher, yes, namin yan since grade 8.
1: Sobra, yun. Miss na miss ka na namin, sir. Thank you po sa pagsusuporta sa amin. Last natin ata nakita sa kanya.
2: Grade 9.
1: Grade 9, oo. Diba? Tapos ngayon, anong grade na tayo?
2: Mag-grade 12 na po kami.
1: Yes! Oh my God. Ang bilis ng panahon. Parang kailan lang kami pa yung mga madudungis na high school. Kung sa elementary, madungis tayo hanggang high school talaga yan. Uy, si Miss Christine Versosa, Hope Babies daw. Hello, Miss. Kamusta ka dyan? Parang nasa ano nga siya? Saan ba yun? Puerto Princesa ba yun? Parang, ay, hindi. Saan ba yun? Si Miss ano pala yun? Yung isang teacher pala yun,
2: si
1: no?
2: Si Princess.
1: Sino?
2: Yung nasa Princesa.
1: Ano ko? Witty ka dun na. Sabi ko, sino Miss Princess nung nasa Puerto Princesa daw? Okay. Funny si DJ.
2: Corny.
1: Okay. Nakakatawa yun, guys. Nakakatawa. Iwan ko sa'yo, ah.
2: Mainit ba ang mga kape natin today?
1: Ayun, kaya bago tayo magsimula, no? Ang oras muna natin ngayon, mga ka-truth seekers, ay 5:43 p.m. ng hapon. At ang oras na ito ay hatid sa inyo ng Best Green Cafe, na syempre, mahanap palagi sa lahat ng parmasiya sa bayan ng Katerman.
2: Ayun, 5:40 na! Sana nasa safe kayong lugar, hindi traffic, at hindi toxic ang kasama niyo ngayon.
1: Agoy, parang may hinuhugutan ngayon si DJ Jules. Ano ba yung safe at ang inyong kasama ay hindi toxic ngayon? Connected ba ito sa topic natin
2: feeling
1: ngayon?
2: Feeling ko, DJ Hannah Babe, no?
1: Alaka, may pinaguhugutan ngayon si DJ Jules. Bakit kaya? Kaya, ayun, sabi ko nga, kunin nyo na ang inyong mga kape dyan, dahil kami ay magsisimula na, no? Ready na ba tayong lahat? Pero medyo na-late kami ngayon, no? Sa pagpasok ng aming live. 30 minutes ba tayong late, DJ Jules?
2: 40 minutes, actually.
1: Okay, pasensya na po sa mga chismosa dyan nag-aabang palagi, no? Sasabihin nila, saan na kaya yung dalawa?
2: Andito na po kami, guys. Yes. Present!
1: Hindi kami mawawala.
2: Late,
1: no?
2: But never absent.
1: Yes! Di ba, rin ng late, di ba? Okay na yun. It's better be late than never. Huh? Wag na nga mag-Ingles, Diyos ka! Ba talaga kasi ang ating pag-uusapan ngayong hapon, DJ Jules?
2: Since nag-time check ka na, yung topic natin today is all about when is the right time to cut off a friend?
1: Ayun! Parang, relate ba tayo dyan ngayon, DJ Jules?
2: Alam, hindi ko alam, DJ Hannah.
1: Ako, mas relate ako. Hoy, wala akong pinaparinggan ha. Pero yun nga ang ating pag-uusapan ngayon hapon. Ngayong hapon. So sa mga tagapakinig natin dyan, no?
2: Ramdam ko agad nga eh, may mga napatingin sa radyo.
1: Oo.
2: May mga napahala. Ako ba to?
1: Oh my God. Nakaka-relate ba kayo? Lalo na summer season ngayon, maraming nagka-cut off. Ay, rinig ko yun ah. Bakit kaya? Kapag summer season ba, yun yung pag, ano, cut-off
2: na. Kasi hindi nagsasama-sama. Oo, nakikita no? Yung true colors.
1: Yun, ayun na nga. Kapag hindi kayo magkasama, doon pa lang ba makikita ang true colors?
2: Pwede.
1: Yun na.
3: Turn. Isang programa na magbibigay payo sa iyo.

0: kayo nga ba, mga ano, mga tagapakinig ngayon, para sa inyo ba, kailan ba ang tamang oras para i-cut off nyo ang isang tao? Ikaw ba, DJ Jules, para sa'yo? Like, ano ba yung tamang panahon na para i-cut off mo ang isang tao? Kasi hindi naman din pwede na bigla-bigla lang, di ba? Kailangan ano, kasi minsan, ano, like, nagte-turn out siya sa parang mas ma... nagkakaroon ng misunderstanding. Kasi kapag hindi mo ika-cut off sa tamang panahon ng isang tao, kumbaga, para sa kanila ay nagiging masama yun. Kasi hindi naman pala... Oh, kung halimbawa, nag-aaway pa lang kayo, di ba? Tapos biglang nakipag-cut off ka na kaagad sa gitna ng pag-aaway nyo. Eh di mas siguro lalago yung galit sa isa't isa. Ikaw ba?
1: Hindi, pero DJ Hana, babe. Real talk, ah. Mahirap talaga mag-cut off ng friend. Kasi hindi yan parang ano, unfriend or unfollow sa TikTok. Hindi yan yung parang delete conversation. May ano eh, may history, may memories, may investment.
0: Kasi kahit papaano, no, kahit na, you know, pumunta na tayo sa point na kailangan na natin silang i-cut off, yung mga memories na na-build nyo,
1: yan yung nagsustop sa'yo.
0: Kumbaga, may panghihinayang bago gawin ang isang desisyon. Kahit naman anong desisyon, di ba? Pag-iisipan at pag-iisipan mo muna bago mo tuluyang gawin yun. Kaya sobrang hirap talaga. Totoo nga, sobrang hirap talaga nga makipag-cut off ng ganun kadali. Di ba?

0: Pero bago tayo magsimula, no, DJ Jules? Magpakanta kaya muna tayo bago ayun, tayo magsimula, no?
1: Warm para, up!
0: Oo naman, warm up! Para naman, mas ma-deepen yung nararamdaman ng ating mga tagapakinig okay, ngayon.
1: Damdamin niya daw po muna yung kanta.
0: Oo, syempre. Bago tayo magsimula sa ating pag-uusapan ngayong hapon. Kaya pakinggan niyo muna guys ang isang kanta na about sa friendship to, no? So yun, at sa pagbabalik namin, magsisimula tayo.

0: So yun ano, yun ang ating kantang napakinggan at itong kantang to ay galing kay Taylor Swift. Pansin ko, ano, DJ Jules, sa lahat ng mga kanta tungkol sa mga magkakaibigan, lagi ko talagang hahanapin yung playlist ni Taylor Swift. No, kasi doon mo talaga mahanap yung mga relatable na mga kanta tungkol sa friendship, ganun. Yun ano, sa pagbabalik namin ngayon after sa isang kantang napakinggan nyo, ipagpapatuloy na natin ang istorya natin ngayong hapon, no? Tungkol nga ba sa kailan nga ba tayo
1: magka-cut off
0: sa isang tao, o kailan nga ba yung ano, yung tamang panahon?
1: Ito mga signs na baka kailangan mo nang mag-cut off. Una, kapag ikaw lang ang nagbibigay, no? Siguro sa friendship, gaya ng anong talk natin kahapon sa relationship, dapat give and take, no? Yes. Hindi pwede yung ako lang nagbibigay, siya lang nagbibigay. Dapat tagabigay ka, taga-receive ka din,
0: yes,
1: no?
0: Yes, tagabigay at tagatanggap. Ayun. Ako naman, DJ Hana, ay...
1: Sorry, medyo sabog pa po kami ngayon.
0: Kahapon pa talaga ako sabog. Ako naman, DJ Jules. Kintatawag ko kalugaringon. Ako naman, DJ Jules. Ano? Yung mga signs para i-cut off ko na yung isang tao, isang kaibigan. Kapag lagi kang drained pagkatapos niyong mag-usap. Or ano, yung times na... Yung parang, kung baga sa relationship, no, wala nang spark. Ganun. Kasi, same naman din yun sa, ano, sa relationship nyo, sa pagkakaibigan. Though naman kasi talaga, minsan, nawawalan talaga ng spark. Pero kasi, ikaw yung, magpapabigay ng spark, eh. Kumbaga, it's your choice. Kumbaga.
1: Anong spark ba yung hinahanap natin,
0: ano
1: DJ?
0: Ano ba yan? Ano nga bang spark? Pero ano, di talaga. Ano, serious ano question nga ba talaga? Bakit nga ba kasi ano? Bakit nga ba kasi kailangan pa mag-cut off, no? Kasi syempre, kahit gaano kalalang isang sitwasyon, ano... Ang hirap pa rin mag-give up ng isang tao, 'di ba? Paras din naman sa isang asa relationship, 'di ba kahapon na kasi napag-usapan natin ang love. Kung mahirap din na makipaghiwalay sa partner mo, ganun din na kung sa kaibigan mo, mahirap.
1: Ay, hindi.
0: Din.
1: Hindi, iba ako. Sa friendship mas over talaga ako sa friendship kumpara sa lahat ibibigay ko para sa kaibigan.
0: Ayun na, grabe talaga mong mahal si DJ Jules, no? Pero ano talaga, si DJ Jules kasi, kumbaga mas over siya magbigay ng pagmamahal sa kanyang mga kaibigan na kaysa pa sa... Alaka. Pero totoo yan, guys. Grabe talaga siya mag-over, mag-care at mag-love.
1: Okay, no. May ibang signs pa ba tayo, DJ Hana, babe?
0: Oo, may ibang signs pa tayo. Ikaw
1: ano
0: ba?
1: Pa kaya yun?
0: Ikaw kaya, DJ Jules? Anong signs
1: siguro
0: pa
1: kapag
0: kaya?
1: Ano, kapag hindi ka na nire-respeto, no?
0: Oo.
1: May boundaries, eh, di ba?
0: Oo.
1: Bawal mong... tawirin kung ano yung nasa linya.
0: Yes.
1: Linya lang. Laging may linya yan.
0: Kasi kahit gaano kayo ka-close, ano, kasi though normal naman sa atin yung mga biro, ganon, pero isa rin yun eh, sa hindi na sa pagre-respeto sa bilang kaibigan mo. Yung over na ba sa, ano, sa mga jokes na sobra na talaga.
1: True.
0: Oo, nakakat na sa line kung hanggang saan ka lang talaga. Yun, parang hindi ka na rin na rine-respeto bilang kaibigan. Bigan. Ano pa ba? May signs pa ba tayo? Ano? Ano pa bang signs? Pero ako, DJ Jules. Ako, ang isang signs doon na is kapag yung ginagamit ka lang. The way na ano, kumbaga ako, for example ako, example lang to, wala akong hinuhugutan dyan. Hindi, ano, for example, yung ginagamit ka lang kapag kailangan kang magsabihan ng problema niya. Ganon, yung nagiging sandal. Nagiging kaibigan ka lang kapag may problema siya. Ayun, ganon. Tapos, like, for example...
1: Pero, ganun, ano, don't get me wrong. Okay naman yan,
0: oh,
1: diba? Mas mabuti naman na nagsusumbong sa'yo.
0: Yes.
1: Kasi, may mga kaibigan na hindi nag-o-open up, tapos hirap na hirap pa magsabi ng mga problema. Pero kapag yung halos ginawa ka ng therapist, nakaka-drain na, no?
0: Tapos
1: halos araw-araw pinagsasabihan mo naman, pero ayaw naman palinggan yung advice mo.
0: Paulit-ulit lang. Hindi naman, kasi baka ma-ano tayo, ma-offend tayo, pero hindi, yung mini-mean ko, walang problema nga mag-rant sa isang kaibigan. Pero yung kamustahin mo din naman sila bago ka mag-rant ng ano paman. Kasi yung mas nakaka-drain doon na nafe-feel mo na nga lang na every time na may problema lang siya, hindi ka pa kinakamusta. Tapos doon lang kayo magkakaroon ng communication kapag lagi siyang may pinagdadaanan, di ba? Yun talaga yung nakaka-drain. Isa sa mga nakaka-drain.
1: Ay, eto, meron akong isang sa.
0: Ah, sige.
1: Kapag siguro, ano, kapag hindi sila masaya kapag masaya ka.
0: Ayun.
1: Yan yung ano, lagi kong napapansin sa mga ano, eh, hindi lang akong pinag-aano.
0: napapansin
1: okay,
0: mo sa ano?
1: Ng friends ko.
0: Oo.
1: May mga friends kasi na ano, na ayaw nilang masaya ka. Mm-mm. Alam mo yun, yung parang, pag andyan ka na sa taas, yung nasa stage ka ng akin to, tapos gusto nilang kunin sa'yo, meron ka bang ganun?
0: Ramdam ko rin yung ramdam ni DJ Jules, no? Kasi ang mini-mean niya, guys, is kapag yung part na nasa, yung may gusto kang isabi sa kanila na achievement mo sa buhay mo.
1: Tapos lalamangan ka.
0: Ayaw nilang malamangan, kumbaga, diba? Kumbaga, minsan ka lang magkaroon ng achievement. Achievement. Gusto nila magkaroon, I mean, gusto lang nila ano, ipakita sa inyo na may achievement siya, pero ayaw nilang malamangan.
1: Pero instead na ano, na i-congratulate ka, sasabihin ba na, ako nga.
0: Oo, diba? Yung ayaw talagang malamangan eh. Imbes na, wow, I'm so proud of you, diba? Bilang kaibigan, ayaw talagang malamangan.
1: Pero may mga friendship naman na ano, yung love language nila is pagiging competitive, no?
0: Oo.
1: Tapos tuwang-tuwa silang lahat pag ano, lahat sila angat.
0: Lalo na yung mga friendship na sobrang talino, no? hindi ako relate nun. Yung ano, nag-aawayan sila, oh, ako ito, mas top ako sa iyo. Eh, ikaw, aloka, ako abot. Ako kasi, pakuanan na kami, paliruristo nila sa mga atchop-atchop. Kaya sana all. Ikaw, may mga signs pa ba tayo?
1: Feeling ko ikaw may naiisip ka.
0: Feel ko. Siguro ito. Ito ang signs na, ito rin yung mga pinaka-importante, no? Yung kapag hindi ka na nag-grow. Kasi friendship dapat nagpapalakas, di ba? Hindi nagpapabagsak. Ganun. Yung parang nasa love ka ng circle na yun, sa isang kaibigan. Pero hindi kayo nag-grow o hindi ka nag-grow. Kasi ako naniniwala ako, DJ Jules, na kapag nagiging magkaibigan kayo, nagtutulungan kayo para mag-outgrow. Diba? Gets mo ba ako? Yung ganun, na nagtutulungan kayo kung paano mag-grow sa...
1: Sabay-sabay umangat.
0: Oo, sabay-sabay umangat. Hindi dapat, kung halimbawa naman na yung isa ay umaangat, tinutulungan yung isa. Hindi na porket umangat ng isa ay papabayaan na lang, diba? Kasi yun naman ang magkakaibigan eh. Through ups and downs, dapat magkasama kayo. Ayun.
1: Nasasandalan.
0: Yes. Kasi, alam nyo, alam mo, ano, DJ Jules at saka sa ating mga tagapakinig ngayon, no? Ano, may isang experience ako. Experience lang to. May mga kaibigan kasi talaga na, ano, yung porket nasa taas na sila, nasa pinakataas na sila, kung saan na nakuha na o nakamit na nila yung gusto nilang makamit, iiwanan na nila yung kaibigan nila nga nandyan sa kanila simula nung nasa baba pa lamang sila. Pero porket nasa taas na sila, wala, iniwanan na nila. Which is wrong, diba? Kasi kahit man ay ikaw ay nasa taas na, pero ang kaibigan mo ay nasa baba pa rin. It's better to, stay with them kahit nasa taas ka na, 'di ba? Kasi kahit papaano siya yung nakasama mo habang nasa struggles ka pa sa buhay mo, 'di ba? O yung nan parehas pa kayo nandun sa baba. Pero porket nasa taas ka na, parang baliwala na lang. Kumbaga parang naging
1: iniiwan ka sa Erin.
0: Oo. Parang yung sa relasyon din, 'di ba? Parang kang abo na pag inihipan ka, wala na, 'di ba? Sobrang sakit noon, syempre.
1: Ay, eto meron pa ako.
0: Ano?
1: Kapag hindi na sila nag-a-apologize kapag silang may kasalanan. Ayun. Parang ano? Wala lang, act like nothing happened lang, ganun. Yung parang kahapon nagsigawan kayo tapos bukas, uy!
0: Oo, di ba? Yung parang walang nangyari. Mm-mm. Parang yung back to normal ka na lang.
1: Ako kasi ano, DJ Hano Babe, yung one thing talaga about my friends, ayoko talaga yung ano, hindi nag-open up. Gusto ko talaga every time may problema. May napansin ka sa akin, may napansin ako sa'yo. Sasabihin ko agad. Kasi ano, madaldal talaga ako. Kahit anong way, sasabihin ko talaga. Kahit gano'ng kahirap. No?
0: Oo, kasi importante talaga na maging bukal ka. Kasi hindi naman siguro tayo ano, manguhula para hulaan kung ano bang problema mo sa akin, ano bang problema ko sa'yo, gano'n.
1: Yes, kasi isa yung ano, isang ingredient yan sa magandang friendship. Communication talaga. Sa lahat ng relationship actually, hindi lang sa friendship.
0: Oo, yes. Pero matanong ko nga sa'yo, DJ ano, Jules, paano kung may isang kaibigan kang hindi marunong mag-open up, o siguro yung sinasabi nating silent treatment sa isang kaibigan. Kasi meron nun, diba? Yung parang may kaibigan kang hindi marunong makipag-open up.
1: Ay, siguro. Meron akong ganyan eh. Pero actually, pinapabayaan ko lang siya na ano. Kasi may mga kaibigan tayong gusto yung ano nila eh, yung me time nila.
0: Yes.
1: Tapos maya-maya yan, mag-open up na yan. Like, let them be.
0: Oo. Tama nga naman. Kasi minsan eh, kailangan lang talaga nilang ng time para sa sarili nila.
1: Kailangan nila ng hangin.
0: Oo. Hindi naman kasi sa lahat ng oras kailangan mo kaagad magsabi, no? Kumbaga, magmumuni-muni pa, kumbaga, di ba? Bago sila mag-open up na sa kung kanino sila mag-open up.
1: Tapos kung ayaw sa inyo mag-open up, baka kayo yung problema.
0: Baka nga. Oh, sa mga tagapakinig dyan, sa mga hindi na nag-open up, sa mga kaibigan nyo dyan, problema na kayo, baka kayo yung problema. De, joke lang.

0: At syempre, no, DJ Jules, at sa ating mga tagapakinig dyan, habang nagdi-deep talks kami dito ni DJ Jules, pwede din kayong mag-text o mag-comment, mag-react. Gusto din namin marinig yung side nyo.
1: Pwede kaming magbigay ng advice?
0: Yes, ayun. Kasi yun naman talaga. Kasi handa kami makinig, di ba? Kaya kahit hindi lang namin experiences ang ipaparinding namin sa inyo, kundi experiences nyo rin. Lalo na sa mga nakikinig ngayon na naka-experience ba? Siyempre, siguro halos lahat naman siguro.
1: Lahat naman ata tayo may naging kaibigan.
0: Oo. Alam mo, lalo na din sa mga... yung mga sabihin natin matatanda na ngayon, yung mga kaibigan nilang kasi nakikita ko to yung mga nagiging kaibigan nila dati bigla na lang nawala after nilang magkaroon ng trabaho, after nilang maghiwa-hiwalay, after nila mag-college. Pero bakit nga ba kasi nawawalan ng communication porket nagkalayo-layuan na sila sa isa't isa? Para sa'yo, DJ Jules, bakit nga ba?
1: Siguro kasi walang communication yun nga, diba?
0: Oo.
1: Kasi dapat every once in a while, kamusta?
0: Oo.
1: Pero siguro wala pa kasi akong experience na ganun.
0: Kasi high school pa naman tayo. Pero nakakatakot din, no? Nakakatakot na baka, sana naman hindi, pero baka umabot din yung time na pag naghiwalay.
1: Kasi imagine, no? Araw-araw mo kausap, kasama. Tapos biglang isang araw, hindi na.
0: Oo, kasi hindi naman lahat sasang-ayon sa kung ano yung pangarap nila. Hindi lahat pare-parehas yung mga plano natin. Yung iba, gustong ganito, gustong ganyan. Lalo na sa part na nagkakaroon na ng mga pamilya, nagpa-plano na sa kung ano yung gusto nila in the future. Siyempre, kumbaga may mga sarili na silang buhay, ganun. Kaya hindi na nila nakakamusta. Pero sa atin ba, feel ba natin kapag tumanda tayo?
1: Feeling ko hindi, kasi friendly ako.
0: Friendly ka? Ikaw lang ba? Pero feel ko, kasi ngayon pa nga lang yung mga, based on my experience, DJ Jules, yung mga dati natin, kasi elementary friends pa tayo, siguro sa ngayon, kasi ang dami nating kaibigan dati, no? Pero tingnan natin ngayon.
1: Dalawa diba? Na lang ata tayo.
0: Uy, wag naman. Hindi, may mga kaibigan pa naman tayo na nasa same school pa rin natin ngayon, no? Pero wala na yung closure before, diba? As before. Hindi na paras dati na, nag-aasaran, nagsasama-sama.
1: Tapos ngayon sa hallway, hindi na makatingin sa isa't isa. Hindi na
0: yun. Bakit nga ba? Siguro kasi lumaki din. Nag-matured. Pero...
1: nag-iba ng perspective, no? Kasi iba-iba naman tayo ng prinsipyo sa buhay.
0: Pero yung simpleng kamusta lang, ganun yung simpleng
1: nahihiya ata sila.
0: Oo. Kasi syempre, iba talaga yung pagbabago kapag nagdadalaga na o nagbibinata na. Lalo na sa ating edad, no? Pero alam mo, may mga nagstay pa rin naman ng mga friendship. Yung talagang alam mong close na close talaga. Until now, para sa atin, 'di ba? Kami kasi So, yun, no? Ngayon talaga yung mga experience namin sa pagkakaibigan. Kasi ang tagal talaga na namin, no? Magkakaibigan. Pero sa kadami-dami na nating na pag-usapan tukol sa kailan nga ba tayo makikipag cut off sa isang kaibigan, no? May istorya tayo ulit ngayon na
1: meron pala,
0: pag-uusapan niyo yung gabi. Siyempre, lagi yung meron.
1: At nagpa-name drop siya, no?
0: Ay, may pa-name drop?
1: Meron, no?
0: Ayun, so sino kaya to? Isa din ba, siya ba yung nang cut off o siya yung kinot off?
1: Malalaman natin yan. Simulan na ba natin ang ating kwento?
0: Ayun, bago tayo magsimula, no? Magririnig. Magpapakanta muna tayo. Ayun. Para syempre, tatagos na naman sa ating mga puso bago pumunta sa storya natin ngayong gabi. Pero DJ Jules, bago pa man yan, ang dami na nating comments.
1: Ayun. Yun yung gusto ko, yung mga shout out.
0: Sabi ni Ate Jana Merino, okay daw.
1: Aray. Okay din po.
0: Si Jaco Merino, hello daw Ate Jules.
1: Hello.
0: Ayun. Hello Jaco, good evening.
1: Ay, si Miss Arvy.
0: Yes, hi Miss Arvy.
1: Hello Miss Arvy.
0: We miss you. Oh my God, kamusta na buhay Manila?
1: Yun!
0: Kaya po niya nga to. Kadamon na ngayon sa mga teacher na di na natin nakikita, no? Kaya talagang tumatanda na tayo, no? DJ Jules. Kasi ang tagal na bago nakita natin sila, no? Parang kailan lang, sabi pa. Tapos ito na tayo ngayon, isang taon na lang at matatapos na tayo ng high school. Ito, may comment din. Hindi daw ako nakikita. Yes, pasensya na po at hindi tayo nakikita. Kasi mamaya, ahayusin natin yan para makita nyo na si Ate Princess.
1: Shout out nga pala kay Ate Angel, my yes. favorite ate in the world.
0: Oh, watching from Manila, yes. DJ Jules.
1: Umaabot tayo grabe. Sa bawat sulok ng Pilipinas. Oh, yes.
0: Grabe, sobrang daming fans ni DJ Jules. Grabe.
1: Thank you everyone. Keep
0: at,
1: watching.
0: Ayun, shout out din po sa'yo, Ate Angel. Ayun, may na good evening. Sakit kaya noon, men? Masakit daw para kay Kuya Jano sa Abria. Sobrang sakit daw. Relate ka ba, Kuya? Ayun, good evening din po kay Sir Oktobre 30. Yun na, laging umaabang yan sa ating programa. And isa din sa umaabang sa ating programa palagi, si Sir Felix Figueroa. Yun na, good evening po. At salamat po pa sa pagsusubaybay palagi sa Radyo Bandera Katerman. Ayun, no, DJ Jules. Sa pagbabalik natin, pag-uusapan natin ang istorya. At partida, may paning drop siya ngayon. Excited na ako marinig ang kwento niya.
1: Baka kilala niyo to, ah. Oy. Baka kayo to.
0: O baka rin nakaparehas ng kwento nyo.
1: Yun.
0: Kaya sa pagbabalik natin, maghanda kayo sa ating pag-uusapang kwento ngayong gabi. Pero bago pa man yun, pakinggan nyo muna ang isang kantang to.

0: Balanse ang tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo. Mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Pursing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
2: J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix, isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
3: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
4: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
5: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
6: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
7: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan, San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
8: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
9: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isayo na nung isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
8: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
10: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
11: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at naghihinap po. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
12: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
13: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
14: Bro, ang lakas mo ngayon na.
15: Oo naman, syempre.
14: Naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
13: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, cuyabano, at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka

0: Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
1: 88.1 Radio Bandera Katarman. The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
2: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
1: At tuwang niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
2: Sir Weng, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At siyempre, ugaliin ang pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule.
3: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Ilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Stress na ba sa work o sa school? Mag Santone Coffee Mix ka muna, kaibigan.
2: Ang pag-inom ng Santone Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay na-produce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
1: Yan.
2: At humigop ng delicious at nutritious na Santone Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santone Plus Coffee Mix.
5: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santone Plus Coffee Mix.
6: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santone Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santone Plus Coffee Mix.
5: Santone Plus Coffee Mix, available nationwide.
2: Ulitin ko po, para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw, ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santone Plus Gold at para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santone Plus Coffee Mix.
1: Ang Santone Plus Gold, Santone Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na matatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng De La Peña.
2: At ako naman po si Dr. Remy Lito Oy.
1: Lagi pong pakinggan ang ating programang
7: The Secret of Health.
1: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
8: Basta balita, basta musika, basta public service. Radyo Bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
9: Heto ang pinakabago.
10: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
11: Wow! May bago na namang Best Cafe!
9: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
11: Wow! Gusto ko yan!
9: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlabad sa high cholesterol, heart disease at cancer.
11: Nice! Walang asukal!
9: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
11: Pampasexy!
9: Pampamacho! Pampahealthy! At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
11: Perfect!
9: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mapibili sa mga butika at supermarket.
12: Oh, pare, kumusta na?
13: Okay lang, ganito pa rin.
12: Wow, pare! Umaasenso na! Hanip sa kanda tong sala set mo, pati tong dining set, hanip rin na!
13: Pare, sa Kalutan Marketing lahat galing to.
12: Saan?
13: Sa Kalutan Marketing, pare. Pati nga itong bedroom set at aparador namin, lahat galing sa Kalutan Marketing. At pare, maniwala ka sa hindi, ang mura!
12: Aba, okay yan ah! Saan yan?
13: Ano? Kalutan Marketing, pare.
14: Kalutan Marketing. Sa Kalutan Marketing, kumpleto ang items, makakapalit ka magdurudilain ng furnitures, sugatan, bed set, sala set, wardrobe, ngayon dining set. Dirilitan mao, may dalat sila mga office tables and chairs, steel cabinet, ngayon damo pa nga mga items nga pwede mo pagpilian. Ngayon kung karuyak mo mag-avail, may latsira din tatawag ng installment para sa kanang mga customers.
15: Ay, friend! I love it!
14: Yes! Kaya nano pa yung ginula? Pakadto na sa Kalutan Marketing. Kalutan Marketing is located at Barangay Mulabic, Katarman, Northern Samar.
16: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
17: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
16: Tama! Red Horse Beer. Sana suli.
18: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
19: Drink responsibly. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
20: Gandang natural. Gandang natural.
21: GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin

0: Sarado, ibandera mo!
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay!
2: Mga katropa, inib na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
3: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
4: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tinda ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
5: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1+1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, boutique at drug stores dito sa inyong lugar.
6: Kmart Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4.
7: Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay.
6: Jmar Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4. Itudo na ang pagsali
7: per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
8: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
9: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

0: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
1: Throat Unfiltered, isang programa na magbibigay payo sa iyong mga problema. Makikinig sa iyong kwento at magbibigay ng gabay na totoo, tapat at diretso. Dahil minsan, ang kailangan natin ay hindi magandang salita, kundi ang katotohanang magtuturo sa atin kung paano muling bumangon. Throat Unfiltered.

0: So ayun ano ah. At ayun ang inyong kantang napakinggan ah. So kami ay nagbabalik muli ni DJ Jules. Pero ano, sabi ko nga sa inyo, sa pagbabalik namin ay pag-uusapan natin ngayon ang istorya. Ang isang istorya na sino nga ba ito? At baka sa mga tagapakinig natin ngayon, baka ay isa din to sa mga kaparehas ng istorya nyo. O baka makaka-relate din kayo, no? At sa huli ng ating pag-uusapang istorya, magkakaroon din kami ni DJ Jules ng advices. Kaya kung isa din kayo, no, sa may pinagdadaanan ngayon tungkol sa pagkakaibigan, sige lang, drop lang kayo dyan sa comment section.
1: Ayun, may mga nagpapa-shoutout nga.
0: Yun, bago tayo magpatuloy, no? Sino kaya to? Ayun, shoutout daw kay Jansen, sabi niya.
1: Shoutout daw kay DJ Jules, si Kuya Calvin Franzuela. Paulit-ulit ka, Kuya Calvin, ha?
0: Paulit-ulit daw. Shoutout,
1: syempre. Shoutout daw kay Gian Duarte. Yan, nag-iisang boyfriend ko, shoutout.
0: Baka naman sampo, kasi sabi mo nag-iisa. Ayun, shoutout sa'yo, Boss Gian. Ayan.
1: Shoutout din kay Kuya Joff Mendez. Meow daw.
0: Shoutout sa'yo, Kuya Joff. Ayun, kamusta na dyan ang buhay? Buhay natin. Ayun, shoutout din daw kay Ate Hannah Merihildo.
1: Yun, shoutout sa'yo.
0: Ayun, shoutout po at magandang gabi ah. At shoutout din kay, shoutout kay Charlie from Manila. Charlie ka na pala. Ayun, shoutout sa'yo, Vince. Kamusta ka na? Nasa Manila pala siya. Balita ko ay doon na siya mag-aaral for senior high school. Ayun, good luck, Vince. At ano, congrats din na dahil nakapasok siya sa UST. Grabe. Ayun, palakpakan naman. Palakpakan naman natin siya. Ayun. Congrats sa'yo at good luck. Ayun at salamat po at sa lahat ng ating mga nakikinig ngayon sa ating programa. Maraming salamat po sa pagsusubaybay at pakikinig.
1: Thank you.
0: Ayun. So, ano na ba? Simulan na ba natin?
1: Diretso na tayo
0: kasi
1: sa kwento.
0: Kasi parang excited na rin ng mga tagapakinig natin.
1: Mas excited ako kasi nag-name drop si Ate Girl.
0: Ay, babae. Yes. Babae. Ayun. Sino kaya to?
1: Okay, so, simulan na natin. Ng DJ Hanabes.
0: Sige, simulan na natin.
1: Ito ang kwento ni Mika, 20 years old, college student. May best friend siya na si Rina.
0: Uy.
1: Tiname drop din.
0: Aray ko, sino kaya tong Rina? Baka may Rina tayong nakikinig ngayon ah. Ayun ah.
1: Simula pa grade school, sila na ang magkasama. Parang kambal. Parang laging buy one take one.
0: Ayun
1: ah. Ayos yun ah. Deal.
0: Kung parang sa burger may buy one take one palagi, sila ay parang buy one take one din. Ayun. Si Rina din daw ay yung tipo ng friend na loud, funny, life of the party. Si Mika naman yung calm, tahimik, mabait. Opposites attract, kumbaga.
1: Very
0: ayun,
1: old.
0: Kumbaga, kung si Mika, siya yung clean girl type of girl, no? At si Rina naman ay yung tipong masayahin, ayun. So, ano ba? Parang excited ako sa kanilang kwento ngayon na kasi may mga name drop. At sinabi, in-state pa talaga kung ilang taon na si Mika. Ayun na. College student sila. Pero ngayon pa rin ba? College student pa rin sila. Or feel ko graduate na. Kasi parang sila ay 20 years old pa nung best friend sila.
1: Ayun. Ayun. Pero pagdating ng college, biglang nagbago si Rina.
0: Anong pagbabago ba yan?
1: Lagi siyang galit. Lagi siyang may kaaway. Lagi siyang may drama.
0: Ayun, bakit nga ba?
1: Siguro ano, problemado si ano, si Rina, no?
0: Siguro nga, may pinagdadaanan at nailalabas niya yun sa kanyang kaibigan. At si Mika naman, DJ Jules, siya ang shock absorber.
1: Ay.
0: Siya ang taga-comfort, taga-bayad minsan, at taga-salba sa lahat.
1: Ah, siya pala yung parang sponge, no?
0: Oo.
1: Ina-absorb niya lahat ng problema ni Rina. Nakakapagod yun.
0: Oo, nakaka-draining yun ah. Grabe, kaya siguro kasi ganun niya kayang i-sacrifice yung sarili niya.
1: Saludo kay Mika. Oo. Shoutout sa'yo, Mika.
0: Kung sino ka man, shoutout sa'yo.
1: Pero eto na.
0: Yun.
1: May kumalat na chismis daw.
0: Anong chismis ba yan?
1: Si Mika, nagpapapansin sa prof.
0: Ayun ah. Bakit nga ba sa prof?
1: At ang naggalat, si Rina.
0: Si Rina?
1: Ah, masabi.
0: Si Mika daw ay nagpapapansin sa prof. For what reason? Gusto ba niya? Gusto ba niya si prof na yan? At naging sip-sip si Rina? Pero bakit nga ba? Bakit nga ba siya nagpapapansin? Pero alam mo, masakit yun ah. Masakit yun na... Pero imbes na magalit si ano si Mika, kinausap niya si Rina. Ayun ah. Ang sagot ni Rina, hindi ko sinasadya, nababanggit ko lang.
1: Nababanggit? Pero, pwede ba yun?
0: Nababanggit, pero ilang beses na ang nangyari.
1: AI. AI lang yan.
0: Nababanggit daw niya, pero ilang beses na ang nangyari. Hindi naman siguro yun yung parang aksidente na lang. Kasi...
1: baka na-type niya lang.
0: Ano yun? Conversation niya sinabi.
1: Instagram.
0: Kasi... ano, paulit-ulit na daw. I mean, hindi lang sa isang tao niya isinabi. Kasi kung nasabi niya lang yun, sa isang tao lang yun.
1: Siguro hindi naman
0: na
1: naabot sa chismis.
0: Oo, hindi na maabot yun sa chismis.
1: Siguro
0: pero,
1: kasi pag ano, pag sinabi mo sa isang tao, kakalat at kakalat yan.
0: Oo.
1: Kahit secret lang to, ha, tapos sabi niya secret lang din.
0: Hindi naman kasi din natin yan maiiwasan, diba? Pero alam mo, may mga kaibigan din naman na kaya mong mapagkatiwalaan. Kasi, lalo na kung alam mo nga, kasi kahit kung kumbaga, hindi ko sabihin sa'yo na, uy, wag mo to ko sabihin. Kapag alam mong mismong personal yung sinabi ko sa'yo, hindi mo talagang... Hindi,
1: may respeto sa ano, kung
0: alam
1: ano
0: mo kung
1: sinabi.
0: Alam mo kung asan na limit
1: talaga
0: mo. Oo, yun ah.
1: Yun. Dumating ang point na hindi na makatulog si Mika. Ayun. Hindi na siya makapag-focus. Mm-mm. Hindi na siya masaya.
0: Bakit nga ba? Bakit nga ba siya hindi masaya? Pero kaya nag-decide siya, DJ Jones.
1: Ano kaya yung decision niya?
0: Siguro panahon na daw para lumayo.
1: Saan
0: para
1: kaya lumayo siya pupunta? Saan?
0: Pero saan nga ba siya lalayo? O kanino siya lalayo? Ayun ang tanong. Tahimik lang daw siyang umalis. So, walang drama at walang announcement.
1: Ayos yun ah. Parang JC lang namin. Magpapakuiz, walang announcement.
0: Alaka.
1: Lahat kami zero.
0: Pagpabiglaan lang, no? Pero siguro, kaya siya, ano, DJ Jules, kaya hindi siya nagpa-anunsyo sa mga tao na bigla siyang aalis. Kasi siguro for her peace of mind na rin. Kasi nga, bigla daw siyang naging malungkot. For what reason kaya, no?
1: Pagkalipas ng ilang araw, nag-message ang nanay ni Rina. Bakit kaya, ano kaya yung message ng nanay?
0: Ano kaya yun na pati tayo naka-curious? Ano nga bang i-message ng nanay niya? Pero, ang sabi daw ng nanay niya, DJ Jules, pasansya ka na sa anak ko. May pinagdadaanan siya. Ayaw niyang sabihin kahit kanino, ayaw niyang magpabigat. Ayaw niyang magpabigat.
1: Mabigat saan? Ano, dumbbell
0: siguro,
1: ka ba?
0: Hindi, siguro kasi DJ Jules, ano, hindi siya sanay mag-rely ng kanyang problema sa ibang tao.
1: Pero ano, ikaw ba? Okay ba sa'yo na ibang tao yung magsabi ng problema mo?
0: Hindi.
1: Diba?
0: Hindi.
1: Dapat kasi ano eh.
0: Sa'yo manggagaling yung problema mo. Kasi bakit nga ba isasabi mo sa, I mean, isasabi ng ibang tao para lang malaman ng ibang tao. Kaya mas okay na sa'kin na...
1: Direct.
0: Kasi kung talagang may problema ka naman sa'kin, bakit hindi mo kumprontahin? Diba? Yun.
1: So yun daw, nalungkot si Mika pero hindi siya bumalik. Kasi kahit may pinagdadaanan si Rina, hindi excuse ang pananakit ng iba.
0: Tama nga naman.
1: Tama naman to, diba? Bawal, bakit ka naman mananakit, Rina?
0: At ayun nga, DJ Jules, pagkalipas ng ilang buwan, nagbago si Rina. Nagbago siya. Nag-therapy, nag-ayos ng buhay,
1: yes,
0: at humingi ng sincere apology.
1: Ay, salamat. The world is healing.
0: Ayun,
1: thank you, Rina. Nagbago ka.
0: Na-realize niya, no?
1: At ang mas nakakagulat, hindi sila bumalik sa dati.
0: Ay.
1: Pero, naging better friends.
0: Ayun naman.
1: May mas boundaries.
0: Ayun.
1: May mas respeto.
0: Ayun,
1: diba?
0: So... kumbaga, kung kahapon, no, nagkaroon tayo ng happy ending sa isang relasyon. Dito naman, nagkaroon din tayo ng happy ending sa isang
1: pagkakaibigan. So, ano nga ba yung moral lesson dito, DJ Hanabe?
0: Ang moral lesson natin ngayon sa kwento ni Mika, no, at ni Rina bilang magkakaibigan. Minsan, DJ Jules, kailangan mong lumayo, ano, pare-pareho kayong mag-grow. Cutting off doesn't always mean ending the friendship, ano. Minsan, pause lang. Kasi ano, kailangan lang natin siguro mag-rewind. Kailangan lang natin siguro magkaroon ng fresh air.
1: Healing.
0: Yes, kasi hindi naman natin pwede ipagpatuloy ang isang friendship kung alam niyong toxic na. Pwede naman kasing mag-cut off, but that doesn't mean na hindi na kayo pwedeng bumalik. Wala naman kasi sigurong requirement yun, ano, na porket nag-cut off na kayo, bawal na talaga kayo mag-usap, bawal na kayo magkaroon ng interactions, diba?
1: May nakita nga ako sa TikTok, yung ano daw, letting go is the highest form of love, diba? Hindi naman ibig sabihin pag letting go, hindi ka na niya mahal. Iniwan ka niya dahil mahal ka niya. Alam niyang mas mag-grow ka,
0: yes,
1: pag iwan ka
0: niya. Alam kasi nila, alam kasi ng isang tao na it's better na doon na lang talaga. Kasi kesa naman sa magsistay tayo pero hindi na pare sa dati. Wala nang love, ganun.
1: Pero ano no, maganda si Rina kasi inayos niya talaga yung
0: pagpatera. Nagkaroon siya ng mga sudden realizations.
1: Tapos humingi pa siya ng sincere apology.
0: Yun talaga. Kasi alam mo, DJ Jules, yung ibang mga kaibigan, kung siguro kung si Rina ay pare sa mga ibang kaibigan na yung talagang mataas yung pride. Yung talagang kahit alam mong kasalanan mo ay hindi ka talaga magpapakumbaba hanggat walang magpapakumbaba sa isa. Diba? Ganun. Kaya saludo ako kay Rina, no? Kasi kahit gaano kalala yung sitwasyon, pinili niya nga magpakalma at ayusin ang friendship nila.
1: Yung pinaka-importante talaga dun, yung nag-sorry siya. Kasi kahit okay na yung buhay niya, kung hindi siya nag-sorry, hindi pa rin happy ending.
0: Kasi parang, kumbaga, kahit magkaroon ka man ng, ano, ng magandang buhay na, may nagsistock pa rin sa mind mo na hindi mo nagawa, diba? Yung dapat mag-apology ka pero hindi mo nagawa dahil sa pride, dahil sa, you know, sama ng loob. Kaya mas maganda talaga na nailalabas mo yung sama ng loob mo. Like, parang magpakumbaba ba, diba? Pero alam mo, DJ Jules, bilib din ako dito kay, ano, kay Mika. Ano, dahil, kahit na, ano,
1: mahirap. Kahit na mahirap. Tsaka, pinilit niyang ano.
0: Tsaka nung nalaman niyang ano, parang sinabi ni Rina yung chismis, di ba? Naging kalmado si Mika.
1: Hindi siya nag-revenge.
0: Hindi ganun. Wala siyang inisip na ganun, no? Parang mas inisip niya na pakalmahin yung sitwasyon at magpakalayo, di ba? Kaya grabe, saludo din ako dito kay Mika.
1: Hindi ko kaya yan, no? Yung parang hindi ka gagante.
0: Kasi yung iniisip, kasi pati din ako eh. Parang yung iniisip ko din kasi parang bakit wala kang walang gante na may babalik sa'yo? Deserve mo yan eh. Kasi yan yung ginawa mo sa akin. Pero ito si Mika, iba
1: naging
0: siya eh.
1: Naging bigger person siya. Ang hirap gawin nun, no? Yung siguro magiging
0: kasi,
1: bigger person ka.
0: Kasi siguro masyado siyang soft. Yung kahit anong ginawa sa'yo na malala sa kaibigan mo, ganun pa rin. Like parang siya pa rin yung nagpakumbaba. Yung naging quiet na lang siya, kumbaga. Nagpakalayo siya. Pero despite all of that, si Rina, hindi siya tumigil sa paghahanap ng kanilang pagkakaibigan. Binago niyang sarili niya. Ayun naman talaga. Pero yun, no. Sa inyo ba? Ano ba ang inyong sa inyo nga narinig ngayong kwentong gabi, no? Ano kaya ang inyong mga thoughts dyan?
1: Yes, mag-say naman kayo, guys.
0: Ano ba ang inyong mga reactions tungkol sa istorya ni Mika at ni sino ba yung kaibigan niya?
1: Si Rina.
0: Yun, si Rina. Ayun na. Sino ba, ano ba, yung mga nakikinig ba ngayon na, sino ba kayo dyan? Kayo ba si Mika o kayo ba si Rina?
1: Pero sino kaya yung, ano, mabuti sa kanilang dalawa, no? Si Rina kaya o si Mika o pareho silang dalawa?
0: Ako, para sa akin, na mabuti silang dalawa. Pero kasi, si Rina lang talaga is nagkaroon ng isang desisyon na hindi niya sukat akalain na magiging biggest regret niya pala, 'di ba? Pero okay, kasi hindi naman na palagi eh. ay may magandang desisyon na nagagawa. Kasi hindi naman tayong hindi naman tayo perfectong tao, 'di ba? Talagang naging lesson niya 'yon na kasi syempre kumbaga, na-realize niya eh. Kasi nagpa-therapy siya eh. Diba? Nagpa-therapy siya para ayusin niya yung sarili niya at para sa sa pagkakaibigan nila ni Mika. So, yun ano, TJ Jules. Ano na ba ang ating conclusion ngayon? Ako, ano, kasi nga yung ano natin, yung pinag-usapan natin ngayong gabi ay... ano, yung kailan mo nga ba ika-cut off ang isang tao, ang isang kaibigan. Pero yung moral lesson ko para sa akin, DJ Jules, yung porket nakipag-cut off ka na sa isang tao, hindi ka na obligadong kausapin siya o magkaroon ng communication, ayun. That doesn't mean na porket na hindi na kayo nagkaroon ng nang dati niyong, you know, pagsasama, gano'n, nawala yun. That doesn't mean na wala ka ng karapatan kamustahin siya. Kasi, alam mo, DJ Jules, lahat tayo ay nanlalambot ang puso, no? Kahit gaano yan na kasakit ang naramdaman mo, kahit gaano pa kabigat yung ibinigay sa'yo nga problema, lalambot at lalambot ang ating mga puso. Dahil kahit gaano kataas yung pride natin, may oras talagang babagsak at babagsak din yun. Ikaw ba, DJ Jules?
1: Siguro ano, no? Cutting off doesn't necessarily mean hatred, yes, towards that person. Mm-hmm. Sometimes it means mas mahal kita dahil iniwan kita.
0: Kasi sige.
1: Kasi mas maganda siguro pag alam mo kailangan mo nang iwan yung friend na yun. Yes. Lalo na kung hindi na kayo yung friend na nakilala mo noon, di ba?
0: Kumbaga it's going to be better for us too, or kung ilan man kayo diyan, di ba?
1: To love is to let go.
0: Yes, sabi pa nga ni DJ Jules. So ito ang ating parang ang tawag nito, tagline niya yon na to love is to let go, yun. Sabi ni DJ Jules. So wag niyo kakalimutan, no?
1: Time check.
0: Ayun na. So bago tayo na magtapos sa ating
1: session
0: o sa ating programa ngayong gabi. Ang oras natin ngayon na mga ka-truth seekers ay 2 minuto bago mag-alas 7 ng gabi. Isang minuto na lang pala. At syempre, ang oras na ito ay hatid pa rin sa inyo ng Best Green Cafe na mahanap sa lahat ng parmasiya sa bayan ng Katarman. Kaya kunin nyo na at mag-purchase kayo ng kape na yan. Kasi balita ko ay hindi ka magkakaroon ng palpitation kapag iinumin mo ang kape na to. Kaya maganda to kapag nakikinig kayo sa aming programa. Ayun, no? Ikaw, DJ Jules, may gusto ka pa bang sabihin? O, bago tayo mag-end sa ating programa ngayong gabi na to, may nagpapa-shoutout, huling shoutout for the night.
1: Ay, Mama. Shoutout kay Teacher Noemi.
0: Ayun.
1: Shoutout po.
0: Okay, shoutout po kay Teacher Noemi Dom-Dom. Yun na. So, good evening po sa'yo. At salamat po sa pagsusubaybay sa aming programa. Ayun na. Wala na ba tayong sasabihin?
1: Wala na ata. Busog na ulit ako.
0: Ayun na. Pero wag na wag niyong kakalimutan na ang ating tagline for this night's program. Sabi pa nga ni DJ Jules,
1: To love is to let go.
0: Yun. At sa pagtatapos po sa aming programa ngayong gabi, sana po ay may natutunan kayo at hindi lumalabas sa kabilang tenga ang inyong napakinggan sa amin. Na yun. At kung may man kayong pinagdadaanan o gustong ipalaan na istorya, kung ano pa man yan, maaari nga mag-text kayo sa nagpa-flash na number sa ating screen o mag-message sa Radyo Bandera Katarman para mabigyan kayo ng advices namin ni DJ Jules. Dahil kami ay laging handang makinig.
1: Listener po kami,
0: yes,
1: ni DJ Hannah Babe.
0: Listener and always good advisors.
1: Yes.
0: Siyempre. At sa pagtatapos po sa aming programa, gusto pong naming magpasalamat sa laging nagsusubaybay at ang kikinig sa aming
1: everyone.
0: Programa. Ayun, at ito po ulit si DJ Hanabib na pinakamaganda sa Radyo Bandera Katarman. At si?
1: Muli ito si DJ Jules.
0: Ayun.
1: Jules na hindi matataguan sa bawat sulok.
0: Ayun, at kami po ang inyong mga pinakamagandang DJ sa Radyo Bandera Katarman. Dahil basta radyo,
1: i-bandera mo!
0: Ayun, magandang gabi po ulit sa inyong lahat at maraming salamat po sa pagsusubaybay sa ating programa ngayong gabi.

Oraw sa buong Kapulan, Pilipinas, mga kabandera, alas 7.28 na po ng umaga, ay ng gabi pala. Para sa din po yan sa iyo ng Pure Gold Katarman at ng Best Coffee Green. Kaya pa rin po ay nakatutok dito lamang sa 88.1 Radyo Bandera Katarman, Basta Radyo, ibandera mo.

0: vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahaya. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo kahit walang tinikiligan sa impormasyon.
1: May malawak na talakaya
0: at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: normal spontaneous delivery or NST, prenatal check-up, postnatal check-up, family planning, or birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at indigent patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix, isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 Series of 2026.
4: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
5: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
6: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
7: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
8: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
9: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
10: Isa na namang nanay na tulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
11: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee at Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee at Rice Herbal Capsule, mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isayo na ng isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
10: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
12: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
1: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihinag po. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
12: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan. Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
13: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre. Naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
12: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano, at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
14: 88.1 Radio Bandera Katarman.
15: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
16: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Wang De La Peña.
17: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
16: Atuwang niyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
17: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At siyempre, ugaliin ang pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule.
18: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Ilalabi lang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
19: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santone Coffee Mix ka muna, kaibigan.
17: Ang pag-inom ng Santone Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay na-produce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
16: Yan.
17: At humigop ng delicious at nutritious na Santone Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santone Plus Coffee Mix.
20: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santone Plus Coffee Mix.
21: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santone Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko Santon Plus Coffee Mix.
20: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
17: Ulitin ko po para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw. Ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold. At para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
16: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na matatagpuan sa second floor Crownland Building. Building EDSA, corner Madre Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
17: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
16: Lagi pong pakinggan ang ating programang
0: The Secret of Health.
16: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
2: Basta balita, basta musika, basta public service. Radyo Bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
22: Heto ang pinakabago.
23: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
24: Wow! May bago na namang Best Cafe!
22: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
24: Wow! Gusto ko yan!
22: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaki tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlabad sa high cholesterol, heart disease at cancer.
24: Nice! Walang asukal!
22: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
24: Pampasexy!
22: Pampamacho!
24: Pampahealthy!
22: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
24: Perfect!
22: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
25: Oh, pare, kumusta na?
26: Okay lang, ganito pa rin.
25: Wow, pare! Umaasenso na! Hanip sa kanda tong sala set mo, pati tong dining set, hanip rin na!
26: Pare, sa Kalutan Marketing lahat galing to.
25: Saan?
26: Sa Kalutan Marketing, pare. Pati nga itong bedroom set at aparador namin, lahat galing sa Kalutan Marketing. At pare, maniwala ka sa hindi, ang mura!
25: Aba, okay yan ah! Saan yan?
26: Ano? Kalutan Marketing, pare.
27: Kalutan Marketing. Sa Kalutan Marketing, kumpleto ang items, makakapalit ka magdurudilain ng furnitures, sugitsan, bed set, sala set, wardrobe, ngayon dining set, diriletong mao, may dalatsira mga office tables and chairs, steel cabinet, ngayon damo pa nga mga items nga pwede mo pagpilian. Ngayon kung karuyak mo mag-avail, may latsira din tatawag ng installment para sa kanang mga customers.
25: Ay, friend! I love it!
27: Yes! Kaya nano pa yung ginula, kadto na sa Kalutan Marketing. Kalutan Marketing is located at Barangay Mulabic, Katarman, Northern Samar.
28: Red Horse Beer, Inuman Wisdom.
29: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
28: Tama! Red Horse Beer. Sana sulit.
30: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
31: Drink responsibly. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
32: Gandang natural GN, gandang natural skin germ fighting action and skin white

0: natural.
1: Basta radyo, ibandera mo.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Mga katropa, inib na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
4: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
5: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang umino. Dati po, pag umino ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice cafe, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice cafe, maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1+1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, boutique at drug stores dito sa inyong lugar.
7: Kmart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4.
8: Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay.
7: Kmart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4. Itudo na ang pagsali
8: per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
9: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
10: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

0: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tapos sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
1: Love and Retro, ang programang magbabalik sa atin sa mga awiting walang kupas habang pinapakinggan natin ang mga kwento ng pag-ibig mula sa ating mga tagapakinig. May problema ka ba sa puso? Nalilito? Nasasaktan? O hindi alam kung paano aaminin? Huwag mag-alala dahil nandito na si Kino Chinito. Handang makinig at magbigay ng payo para sa inyong mga kwento ng pag-ibig, love, and retro. Kasama si Kino Chinito.
2: Love and retro.
1: Love and retro. Dito lang sa Radyo Bandera Katarman.

0: Love and Retro ang programang magbabalik sa atin sa mga awiting walang kupas habang pinapakinggan natin ang mga kwento ng pag-ibig mula sa ating mga tagapakinig. May problema ka ba sa puso? Nalilito? Nasasaktan? O hindi alam kung paano aaminin? Huwag mag-alala dahil nandito na si Kino Chinito. Handang makinig at magbigay ng payo para sa inyong mga kwento ng pag-ibig, love, and retro. Kasama si Kino Chinito.
1: Love and retro.
0: Dito lang sa Radyo Bandera Katarman.

oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, mga kabandera. Alas 8.32 na po ng gabi. Oras atin po yan sa inyo ng Best Cafe Green. Kapag gihapon nato ng Pure Gold Katarman. Located at Barangay Makagtas, Katarman, Northern Samar. Ayan naman mga mami, sa mabili na sa Pure Gold dahil sa Pure Gold always panalo. Kapag gihapon nato ng Best Cafe Green, agaping wara palpitation ng derimaslom sa iyo, sorok-sorok. Papalit ito sa ngatanan ng mga pharmacy din sa buong to sa Katarman. Mga kabandera, magandang gabi po sa inyong lahat. Zombie Sayas Mindana. Ito pa ang programa ng Love and Retro sa ngalan po ng may-ari nito na si Kino Chinito, no, mga kabandera, na may ginagawa. Kaya kami po ang napagdiskitahan. Mamaya po mga kabandera, makakasama niyo po kami. Kasama natin mamaya si DJ Blow. Ang nagbabalik yung pinakabago na, ay hindi pala bago. Luma pala, no, mga kabandera. Luma pero nagmumukhang bago. Mamaya abangan nyo po at pag-uusapan natin kung ano man yung mga dapat pag-usapan. Pag-usapan natin yung mga buhay mo. Yung buhay mo, buhay ng iba. Hanggang alas 10 po tayo ng gabi magkakarinigan, mga kabandera. Hello muna kay ano, si Butchie Vlog. Sabi niya, good evening po. Shoutout from Barangay Bungliho, Lauang, Northern Samar. And of course, mula naman kay DJ Hannah Bale. Sana all. Ang aga nito umuwi. Hopay nga gabi mga kabandera. Wala sa kanya. Pagbati niya, magandang gabi. Magandang gabi rin ho sa inyo. At syempre sa mga kabandera ho nating inaabot ng ating mahiwagang signal. At nakakapanood ng ating live stream sa Facebook, no? Baka naman pwede nyong i-share. Mag-share ka na nga lang ng video, hindi mo pa mapagbigyan. Pag-uusapan natin yung mga problemang pag-ibig kahit hindi expert si Papa Prince. Gagawa natin yan ng paraan dahil mahal ko kayo. Grabing pagmamahal. Pagmamahal sa mga listeners. Anyways, mamaya may babasahin tayo ng problema ng problema nyo na gagawin namin o gagawa namin ng solusyon ni DJ Blow. Mamaya ito, nagpapaganda pa ata sa labas yung ano natin. Yung partner natin. And then truhan muna natin kasi masyado na ho tayong late. Dapat kanina alas 8 pa lang eh, nakapag-start na ho tayo ng ating programa. Pero ika nga, may mga pagkakataon na minsan hindi natin inaasahan kaya nalilate tayo. Sabi ni ano, sabi ni sino to? Si Peter Paul Balading, sabi niya maupay nga gabi. Oh, di na ang ka-rope dance sa Palapag, watching from Tacloban City. Hello po sa mga taga Tacloban City. Saan po kayo sa Tacloban? Sa ano, sa downtown? Atin naman ho natin yung mga namamasada ngayon. Oh, hanggang ngayon namamasada pa rin. Perang-pera, no, mga kabandera. Hindi, mga pick-up driver. Kahit gabi, mga ganitong oras, namamasada pa rin yan sila. Atin ho natin yung mga nakamonitor sa atin. Ibang establishment na bukas pa sa pang oras na ito, 24 hours nakatutok. Para magsa-signing off alas 11, no, mga kabandera. Anyway, si Papa Prince po ang nakakasama ninyo. Papa muna, Prinsipe pa. Sa programang Love and Retro. Parang nabubulol pa ako. 8:35, that is our Philippine Standard Time. Mga kabandera, oras, gindara sa iyo. San Pure Gold Katarman. Sa Pure Gold, always panalo. Located at Barangay Makagtas, Katarman, Northern Samar. Kaya mami, kung mamimili man ho kayo, dapat doon na po sa Pure Gold. Diba, mga kabandera? Ika nga, yun yung maraming papromo lagi, diba? Supermarket na maraming papromo. Hello, good afternoon. Ay, good afternoon. Good evening po dyan sa Barangay Bangkeruhan. Abay, may maraming parang nakatutok sa atin dyan. Good evening po sa inyong lahat. Parang hindi bagay sa akin yung malumanay na boses eh. Parang nasasagwaan ako. So kasi mas nasanay kasi ako mga kabandera sa ano, sa alam mo yung tipong nagigising nga ni hindi yung pampatulog nga ni wala kay ano, kay Richelle Morillo. Tama ba yung pag-pronounce si Papa Pris? Baka mamaya mali na naman ito. Aray ko. Good evening po, watching from Selvino Lubos, Northern Samar. Hello po, maupay nga gabi sa iyong hatanay.
Hinaut kuntang maupayan niyo kagabihon. Aniyo pangaturog, mahimbing. Alam mo mga kabandera, bago kayo matulog, dapat pala ano, na nangangadji ka mo, nangungurus ka mo, iparayo ka mo sa kuan, sa karatan. Diba? Ito na yung partner natin. Ready na siya. Mamaya pagbabalik natin, commercial muna tayo mga kabandera. Ha? Stay put lamang kayo dyan dahil magbabalik pa rin po ang programang Love and Rate. Kasama si Papa Prince at si DJ Bloom. Diyan lamang ho kayo mga kabandera. Pakinggan muna yung mga hatid kong mga musikahan sa inyo ha. Nahilika nga pag hindi ko nakikinig lagi, baka babungol kayo. 8:37 and enjoy the music mga kabandera.

Sa likod ng bawat ngiti, may nakatagong paita. Sa bawat pangako, may naghihintay na sakita. Abangan ang kasaysayang uukit sa inyong mga puso. Ang kauna-unahang radio drama sa himpapawid ng Northern Samar. Huwag bibitiw! Simula alauna ng hapon tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes. Dito lamang sa paborito niyong istasyon, 99.5 Radyo Bandera, Katarman.

0: Wow, ka-open mo ngayon, Didi. Ka-open sa view. Kalmadong and peaceful ang dagat.
1: Hi, good afternoon. First time visit niyo po ba, Ma'am Didi, sa beach? Mabaisayong po, Didi, ngan mayad ang view, ngan magrasan mga pagkaon. By the way, ako ngayon si Gabriel. Ikaw?
0: Oh, hi! Ako si Grace, and yes, first time ko po nga di. Kakaulit ko lang, nga nagbabakasyon di sa Northern Summer. Kaupod ka na akong mga amigo.
1: Ay, ganun. Koserte ko pala. Nakilala nga na nakita ko ikaw, Didi. By the way, my beach party o Nina. Kunta, adikam sa ni mga friends. Gusto ko pa ikaw makilala.
2: Uy, may naimod ak. Naimod ko, Cam. Gwapo yun na. May spark kayo. Sino yun? What's the name?
0: Nakikipagkaibigan la. May beach party man ko yung dinioni na sanggab eh.
2: We, nakikipagkaibigan o nakikipag-ibigan? Ay, sana all! At yes, aram na namon na may beach party nga di unina. Kaya nga ni, didi ka namon gindara nga beach to enjoy and to meet someone. Ay,
0: ay kaloka! Ewan ko sa'yo.
3: Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: Smart Choco. Chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag-San Miguel Pale Pilsen.
5: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
6: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
7: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Noong kasi meron ako ng finance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isayo na nung isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
7: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
9: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Pursing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
10: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
11: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
12: Wow! May bago na namang Best Cafe!
11: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
12: Wow! Gusto ko yan!
11: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
12: Nice! Walang asukal!
11: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
12: Pampa-sexy!
11: Pampa-macho!
12: Pampa-healthy!
11: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
12: Perfect!
11: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
13: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
14: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
13: Tama. Red Horse Beer. Sana sulit.
15: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
16: Drink responsibly. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
17: Sa radyo, ibandera mo.
18: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
19: Mga katropa, inid na inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka. At syempre, may bonus ka pa. Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
20: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
21: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapalsipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
22: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1+1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
23: Oh, pare, kumusta na?
24: Okay lang, ganito pa rin.
23: Wow, pare! Umaasenso na! Hanip sa kanda tong sala set mo, pati tong dining set, hanip rin ah!
24: Pare, sa Kalutan Marketing lahat galing to.
23: Saan?
24: Sa Kalutan Marketing, pare. Pati nga itong bedroom set at aparador namin, lahat galing sa Kalutan Marketing. At pare, maniwala ka sa hindi, ang mura!
23: Aba, okay yan ah! Saan yan?
24: Ano? Kalutan Marketing, pare.
25: Kalutan Marketing. Sa Kalutan Marketing, kumpleto ang items, makakapalit ka magduro design ng furnitures, sugatan, bed set, sala set, wardrobe, ngayon dining set. Dirilitan mao, may dalat sila mga office tables and chairs, steel cabinet, ngayon damo pang mga

Love and Retro ang programang magbabalik sa atin sa mga awiting walang kupas habang pinapakinggan natin ang mga kwento ng pag-ibig mula sa ating mga tagapakinig. May problema ka ba sa puso? Nalilito? Nasasaktan? O hindi alam kung paano aaminin? Huwag mag-alala dahil nandito na si Kino Chinito. Handang makinig at magbigay ng payo para sa iyong mga kwento ng pag-ibig, love, and retro. Kasama si Kino Chinito. Love and retro. Dito lang sa Radyo Bandera, Katarman.

0: Oras sa buong kapulan ng Pilipinas, mga kabandera. Saktong alas 9 na po ng gabi. Oras atid po yan sa inyo ng Best Coffee Greens. Kapod gihapon naton ang Pure Gold Gataraman, located at Barangay Makagtas, Gataraman, Northern Samar. Mga mommies! Hala na, ito nga iyara naging kukulong. Wait lang, hindi ako makafocus, mga kabandera. Anyways, kapod gihapon naton ang Pure Gold Gataraman, located at Barangay Makagtas, Gataraman, Northern Samar. Kaya mommies, mabili na sa Pure Gold dahil sa Pure Gold, always panalo. At syempre, nagbabalik po ang ating programang Love and Retro. Sa ngalan po ni Kino Chinito, kami pong makakasama ninyo. Ito po si Papa Prince.
1: At DJ Bloom, your official sweetheart on your radio.
0: Di ba? Mga ganun talaga mga ano, iba talaga yung dating. Anyways, kumusta naman yung gabi mo ngayon?
1: Ang gabi ko ngayon?
0: Mm-hmm.
1: Busog ako, masarap yung adobo!
0: Basta. Hindi ko alam pag babae yung kaharap ko pag sa programa, hindi alam mo yung tipong pag madaldal ako, biglang nagiging ano ako, nagiging basta parang nahihilo ako. Oo, mukhang dinadagsa tayo ngayon ng mga ano, mga chismoso ngayon ha, ngayong araw mga chismosa. Dumadagsa sila ngayong gabi ito mga kabandera. Anyway, samahan niyo po kami sa loob po ng dalawang oras. Hindi pala dalawang oras kasi isang oras na lang yung natitira sa amin. Kasi hanggang alas 10 lang ho kami ng gabi mga kabandera.

0: magsalita ka naman. Kasi gusto ko talaga marinig yung boses mo eh. Diba? Sige, magpakilala ka ulit sa mga kabandera ho natin.
1: Ayoko. Sayuin mo muna.
0: Sige na.
1: Ah, diba ito yung sinasabi ka pag mag-onboard tayo?
0: Wala tayong masabi. Ah, sige na. Magpakilala ka na sa mga kabandera ho natin. Kasi ba ito pala, hindi to bago mga kabandera. Siguro bago lang sa paningin ninyo. Pero, matagal na ho ito. Kumbaga isa tong batikan. Kumbaga dekada nang tinagal nito sa radyo.
1: Ay, wag. Kung sabihin niya, baka maniwala silang lahat.
0: Oh, halata naman anyway, siguro sa boses.
1: Hindi.
0: Hindi ba?
1: Hindi.
0: Huwag kang ganyan yung mata mo kasi nakakamera ka. Makikita nila. Oh, sige, ano yun? Sige na, go. Go ahead.
1: Anong pag makita yun? Anong balik kung makita yung mata ko sa camera?
0: Hindi, kasi baka mamaya sinusupladahan mo si Papa. Kasi parang titirik yung mata mo dito pag tumitingin ka.
1: Ang gwapo mo.
0: Parang lalo akong hala, totoo ba? Direct updated. Oh, sige na. Magpakilala ka ulit. Yung alam mo yung tipong bilang DJ, ha? Sige na. Yung malam yung
1: Alam mo, baka feeling ko may kailangan dapat ako i-anong.
0: Sige na, mamaya may babasahin ho tayong ano, may problema hong nag-send dito at susolusyunan ho namin 'yan kung kaya namin, 'di ba?
1: Okay, sino bang gusto mong sabihin ko? Okay, so, sasabihin ako.
0: Ano?
1: Oh, sige, makinig kayong mabuti. Kasi ngayon, nandito ako po. Kasi, actually, siya po yung...
0: I-off ko yung mic. Hindi, totally talaga. Ang may pakana nito, talaga yung manager namin. Hindi ko alam, mga kabandera, kung bakit. Sabi ko nga, baka masumuna kayo sa aking mukha. Alam mo yung tipong nagigising ako. Kaya, pangit pa yung boses ko paggabi. Kasi parang hindi sanay ako yung... alam mo yung hindi ako sanay magsalita ng malumanay. Kasi, talagang panggising yung ano ko.
1: Alam mo, iba yung boses, iba yung voice quality mo sa Kapi at Kwentuhan. Compare ngayon sa Love and Love.
0: Siyempre, binabagaya naman natin yung sa programa. Depende sa programa yan.
1: Talaga ba? O binabagaya mo yung partner mo yung...
0: sa bagay. Kasi malumanay yung boses mo. So, kailan ko rin bagayan din. Diba? Kumbaga, kailangan kong sabayan. Anyways,
1: kaya pa ba?
0: Oo, kaya. Alam mo, parang nabablanko ako. Magbasa ka na lang muna ng mga nagko-comment dyan. Batingin muna natin itong mga nakatutok. Para kahit pa paano.
1: Anyway, I would like to say hi and good evening to Miss Ina. Thank you for listening right now sa programa naming Love and Retro kasama si Papa Prince. Salamat sa mga comment mo dito ng kakakilig. Thank you for being supportive. Always. Sabi ni Ina dito, dapat yung title ng program nyo, mga kamarites.
0: Mga kamarites, bakit nagdagsaan kayo? Parang gano'n.
1: Okay, comment from Princess Ilanan. Adinakini, parahulat kanina pa. Oh my God! So, abang-abang pala yung tandem namin sa programang Love and Retro.
0: Bakit pag kami ni Six Rocky, walang nanunood? Siguro, kasi sa pag oras na alas 9, may mga trabaho talaga yun, yung mga kabandera. Ngayong gabi, kasi mga bakante sila ngayon. Hello po kay Janilit, tabi niya. Sabi niya, gandang gabi, Papa Prince. Hello, magandang gabi din ho sa'yo. Sabi naman po ni Ate Ramilyn, sabi niya, nano kay ginkikilig ko ng si Mark?
1: Sino si Mark?
0: Wala si Mark dito, si Papa Prince po lang yung nandito. Sabi naman ni Cyro, sabi niya, love birds. Bakit birds? Sabi niya, yes, magkakauyab na ko, no. Magkakauyab ka na. Huy! Hindi po. Gusto ko pang ipaalam sa inyo na si, ano po, ay take na po. Hindi na po siya single. Baka magano kayo. Baka kayo ay maglaong. Sabi naman ni Arnold Spunilla Kapukyan, sabi niya, hala, totoo ba? Dere ko nak-updated. Lit ka. Dere ka talaga updated sa mga kuan, mga nahinanabo didi sa Radyo Bandera.
1: Let's say hi to Mr. Ron Pidong from watching from Las Navas at saka si Princess Ilanan, bukod sa binabagayan mo yung boses ni DJ Bloom, ngayong gabi, bagay rin kayo. Okay! Pangkiligon kami yan.
0: Sige, okay tayo. Pero ngayon, may babasahin ho tayo yung ano, pinadalang ano.
1: Love problem.
0: Oo, love problem. Problema na naman ang pag-ibig ng mga kabandera. So, solusyonan natin yan. Tingnan natin kung hanggang saan na patutungo ito at hanggang saan ang kayang masabi ni ano ni DJ Bloom.
1: Bakit ako lang?
0: Sige kami, pag ano, pag kumbaga itatry namin mga kabandera gihapon, ano? Kung naano man sinemin na nabusin nga programa kasi actually hindi ko to ano
1: forte.
0: Yeah. Iba talaga yung ano, yung atake ng boses ko, mga kabandera.
1: Hindi mo siya forte. Oo, bakit kasi, hindi mo forte?
0: Wala. Basta. Alam mo yung tipo, mga kabandera, yung parang pinipilit ko lang yung boses ko na parang maging mahinahon. Kasi hindi ho talaga ako sanay. Kaya,
1: so are you saying na napipilitan ka sa akin?
0: Hindi naman. Kumbaga, ito lang yung programa na to na parang hindi ko nakasanayan. Sa lahat ng mga, sa mga radio station, mga kabandera, na hinahawakan ko, laging ano, parang jolly yung atake ko doon. Yung parang hindi ito mga ganito na medyo malumanay kasi na-challenge yung boses ko.
1: Sa programa ka lang pa na-challenge o pati sa kaharap mo ngayon?
0: Yes! Ay, naku, sabi niya, Papa Prince, kinikilig abot sa bonsa. Lagpas pa po, actually. Hello po kay Ate Liway Corton. Sabi niya, watching from Harolit. Daming nanunood ah.
1: Hello kay Cyrus Liban Logacho. Sabi niya, hindi pa nagsisimula, may nanalo na.
0: Aray mo.
1: Laro ba to? Mm-hmm. May nanalo na.
0: Laro ba yan? Ay, anyways, hello po sa mga taga Amwick gasoline station dyan sa may, anong barangay dyan? Yung papunta sa may Macdo. Anong barangay yun? Makagdas ba yun?
1: Yes,
0: parang Makagdas. Hello po sa Amwick gasoline station. Lagi nakatutok sa Radyo Bandera Katarman. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sabi ni Kenji Huerto, sabi ni Doc Maaram kon, mamamatak sa problema o mamamatak sa mga host na mala waray ka puro problema ko no. Sana all kay wara problema. Actually, damo ng problema.
1: Oh, yes.
0: Hindi lang namin ho pinapahalata. Dahil sa tawag ng trabaho. Anyways, sige na, basahin muna yung ano natin at nang masolusyonan na natin to dahil wala na ho tayong oras. Bigabigahan na natin yun.
1: So it's about time to read this love problem?
0: Yes, oo.
1: So ako yung magbabasa talaga?
0: Oo, oras na para basahin.
1: Grabe,
0: yung...
1: Grabe, ang daspat na naman to.
0: Yes. Oras na para basahin nyo yung ipinadalang problemang pag-ibig ng ating sender. Sige, go ahead.
1: Go ahead na ba? Start na tayo.
0: Sige. Oy, yung daspat to, mga kabandera, ha?
1: Ang daspat to, asin! Pangalawang beses itong ginawa niyo sa akin dito, Char.
0: Ang hirap pala pag yung daspat, no? Kasi parang nabablanko ka talaga.
1: Oo.
0: Pero dahil dyan, basahin mo na yung problema.
1: Okay, magbabasa na po tayo. Dear DJ Bloom and DJ... Ay, hindi, DJ Prince. Pwede ulitin ko yun.
0: Papa Prince?
1: Nasanay ako eh. Mm. Okay, dear DJ Bloom and Papa Prince, magandang gabi. Tawagin mo na lang akong John, 32 years old, may asawa ako at may isa kaming anak. Ilang buwan na kaming hiwalay ng misis ko dahil sa sunod-sunod na away at hindi pagkakaintindihan. Umabot sa punto na napagod na kami pareho. Ngayon, naiisip kong balikan siya, lalo na para sa anak namin. Mahal ko pa rin siya pero may takot ako na baka maulit lang ang mga problema namin noon. Gusto ko sana buuin ulit ang pamilya namin pero hindi ko alam kung tama pa ba o kung mas makakabuti na lang mag-move on. DJ Papa Prince and DJ Bloom, ano po ba ang mapapayo ninyo? Dapat ko pa bang subukang balikan ang asawa ko o tanggapin na lang na tapos na talaga kami? Maraming salamat po.
0: Madali lang naman yan.
1: Ang bigat ng love problem
0: ang bigat,
1: ng sender natin.
0: Parang ako nahihirapan din ako.
1: Oo po, kasi wala pa ako sa sitwasyon na ganyan.
0: Sa bagay, wala ka pa ng mga asawa.
1: Okay, ikaw, meron ka na mga asawa?
0: Wala pa. Virgin pa po ako.
1: Sana all.
0: Hindi, seryoso yung usapan natin.
1: Oo, talagang dapat magseryoso kasi ilang oras na lang eh.
0: Oo, kailangan natin maging seryoso. Promise, parang hindi, ayoko nang ulitin yung ganitong ano scenario, mga kabandera. Parang hindi pa ulit-ulit, hindi ma-again-again kung sa ino sa English. Pero yung problema ni ano, sino ngayon nag-send sa atin ang pangalan niya?
1: Yeah, itago lang sa pangalang Jan. 34 years old.
0: Jan, 34 years old. 32 years. Sa edad mong yan.
1: 32 years old siya, kuya.
0: Ay, 32.
1: 32.
0: Ako kasi bata pa ako kasi I'm 26, 25.
1: Feeling yung tayo. Feeling lang tayo dito. Oh.
0: Anyways, ano kuya, kung may anak kayo, ano ba yung mas maganda sana? Kasi feeling ko, kahit nag-aaway kayo, hindi pa rin rason yan para ano, para maghiwalay kayo. Kasi kumbaga, mag-asawa na ba sila?
1: Yes,
0: mag-asawa na malamang kasi nagkaroon ng anak.
1: Pero hindi naman lahat ng ano? May anak, asawa. Kasi yung iba, nag-live-in lang muna.
0: Mm-hmm.
1: Pero masasabi mong asawa ako.
0: Pagkasal na, parang
1: yes,
0: kasal na.
1: Opo, opo.
0: Yung, kumbaga, humarap sila sa altar at yes, sa maraming tao. Yes. Sa
1: nanumpa, sa harap ng Diyos.
0: Mm-hmm. Oh, kaya kailan kaya yun, no?
1: Kailan ka kakasal, huwag mong kalimutan, ha?
0: Yan ang maranasan natin yun, mga kabandera. Anyways, pagka gano'n naman, mga kabandera, ikaw muna, ano, DJ Bloom, ano bang masasabi mo dun?
1: Sa setup nila, mm-mm, bilang mag-asawa, tapos merong isang anak, I appreciate, simulan na tayo dito, I appreciate the fact na merong siyang, being thoughtful ba na gusto niyang balikan yung asawa niya for the sake of sa anak nila. Pero kung sa tingin mo naman, meron kang pag-aalinlangan na makipagbalikan dahil nga sa kadahilanan na baka mag-away na naman kayo ulit, may mga misunderstanding, I think I suggest, masasabi ko, meron namang sinasabing co-parenting. Alam mo ba yung co-parenting, Papa Baprice?
0: Ano ba yung co-parenting na yan?
1: Yung co-parenting, yung nag-share kayo ng duties and responsibilities raising your child. Mm-hmm. Kasi sa panahon ngayon, kung sa tingin nyo hindi nyo na mahal yung isa't isa, I think it's better na lang na piliin nyo yung option na co-parenting. Kasi naman sa nagsasama kayo sa isang bubong, sa isang bahay, tapos puno lang ng away, tapos mga misunderstandings ninyo, tapos nabibitness ng anak nyo, your child will grow up na puno ng trauma, ng violence. Kasi yung, when we say violence naman, hindi lang naman yan physical violence, emotional. Maapektuhan yung emotional aspect ng mga anak ninyo. So, I think para sa'yo, kuya, sa sender namin ngayong gabi, kang kuya dyan, I think mag-co-parenting na lang kayo if talaga hindi na ulit ma, ang tawag doon?
0: Hindi na kayong masolusyonan.
1: Hindi na masolusyonan, hindi na ma-recover yung pagkasama, yes, yung relasyon niyo.
0: Pero
1: dalawa.
0: Feeling ko parang meron pa. Meron
1: You're still hoping?
0: Yes. Okay. Pa sa part ko bilang lalaki, parang umaasa pa rin ako sa mga ganung mga bagay. Nakadepende na lang yun sa babae kung ayaw na talaga.
1: Oo, I think may point ka doon. I agree with you. Kasi kung mag-work out ulit.
0: Yes.
1: Yes.
0: Especially kung ano, si yung girls naman talaga, mga kabandera, yung babae yung nag-push na ano, na maghiwalay sila. So sa pag sa ganung scenario, parang ano eh, parang yung babae na mismo yung parang may ayaw. Oo. Pero ako bilang part ng lalaki, gagawin ko pa rin yung lahat ng makakaya ko na ma-recover yung relasyon namin. Lalong-lalo na kung may anak na kami, mga kabandera. Kasi una sa lahat, pangit tingnan, mga kabandera, yung ano, yung broken family, 'di ba?
1: Yes.
0: Oo, kasi isa 'yan sa mga maraming problema ngayon, 'di ba? Kapag yung mga anak ko natin nabubulian, 'di ba? Kapag pumapasok sa school na hindi wala kang tatay, wala kang nanay, 'di ba? Although pag umaattend sa school na wala yung nanay mo lang nandiyan, wala kang tatay, 'di ba? Dahil nga hiwalay kayo. So, yung mga anak ninyo yung kawawa kasi nabubuli sila, mga kabandera. So, mas mainam sana kung kaya pang recover. Sana, oo, ipadayon niyo ang iyong paghigugmaan. Sin hilarum. Ano, mga kasantayan?
1: Ang lalim na kanyang word ngayon. San sito dapat? Yun din naman yung essence ng co-parenting. Kahit hindi na kayo kasama sa isang bubong.
0: Pero parang ano eh, kumbaga parang wala ng love na parang walang love doon. Yun lang yung pagkakaiba.
1: Yun
0: lang
1: magkaiba doon.
0: Hindi katulad ng sinasabi nung kapag nagkabalikan kayo, syempre, kung ano man yung mga nakaraan ninyong, kumbaga kung nagmamahalan man talaga kayo, hindi maibabalik talaga yon, di ba?
1: Pero, kailangan mag-effort ulit.
0: Yeah, parang ganun.
1: Yes,
0: kayo mga babae, mahilig ka talaga sa mga pag-effort. Yes,
1: you need to make an effort again to win the heart of your wife or your partner.
0: Nasaan na yung tissue dito? Sige, ano yung papatuloy mo?
1: Oo. Kasi ako, nakadepende yan kung halimbawa sinusuyo talaga ako ng asawa ko or ng partner ko.
0: Alam ko yan na yung mga babae, laging nagpapasuyo yan. Kaya ang hirap minsan mga kabander, especially kung may mga asawa na kayo, may mga jowa na kayo, minsan hindi natin mabasa yung mga babae, di ba? Kasi alam mo yung tipong pag ginagawa naman natin yung gusto nila, parang may rason pa rin sila para gumawa ng issue, di ba? Kumbaga, okay, natigil na to, tapos another isa na naman, di ba? Parang hindi mo alam kung saan ka lulugan.
1: Wait. Sandali lang muna. Ipagtatanggol ko yung mga kababaihan. Sa ngalan,
0: ano ba? Bakit ba?
1: Ipagtatanggol yung side namin bilang babae. Ano ka ba? Mm-mm. Alam mo ba, kasi pag lalaki, dapat, alam mo na yung point na pag yung mga babae, yes, tinutuyo, tinutupak minsan.
0: Pero napapagod din kami.
1: Hindi ka nawawala ng dahilan, Papa Prince, ha? Hindi ko nawawala ng dahilan.
0: Pero sa... balik tayo sa doon na nga, sa problema. Ang dali lang solusyonan, mga kabandera, ganito lang yung gawin mo. Si Jan, kung nandyan ka pa, nakikinig ka ngayon, ang gawin mo, suyuin mo yung babae, ka nga sabi ni DJ Blo. Ngayon, kung hindi talaga magpasuyo si ate girl, kung kating-kati talaga siya na maghiwalay kayo, wala kang magagawa, hiwalayan mo na lang siya. Kasi baka, lalo lang, ma-stress ka lang yan eh. Yun nga lang, yung tanong, kung kanino yung bata, di ba?
1: Yes.
0: Kasi minsan, doon din tayo nagkakaproblema eh kapag may mga anak na tayo. Kaya huwag kayong mag-anak-anak muna mga kabandera ha. Kung hindi pa sure. Kasi pag gano'n na panghihiwalay kayo, yung kawawa yung mga anak ninyo. Tapos minsan, hindi mo alam kung sa'yo or sa kanya, di ba?
1: Sige. Kasi yung pag-aasawa, pamilya, it's a lifetime responsibility.
0: Yes. Yeah, oo, pang matagalan.
1: Yes. Anyway, gusto kong i-appreciate yung sender natin tonight. Yes. Kasi dito sa sinabi niya na mahal ko pa rin siya, pero may takot ako na baka maulit lang ang mga problema namin noon. Pero you know what? Kung talagang mahal mo yung isang tao,
0: yes,
1: dapat love should overcome the fears. Dapat hindi ka matakot, ang talagang mahal mo.
0: Susugal ka ulit.
1: Susugal ka ba, Prince?
0: Yes, of course. Kailangan yun eh. Paano mo malalaman kung mahal ka pa niya kung hindi mo susubukan? Diba, kumbaga kahit alam nyo mga kabandera, kahit mag-asawa kayo, pero nagkaroon kayo ng nagkaroon ng lamat ang relasyon ninyo at hindi kayo nag-uusap, baka mamaya nagtatampo lang naman talaga yung asawa mo, mga kabandera. Kasi kumbaga sa mag-asawa, di rin mawawara ang pag-aaway. At agihapon ito, no? Kumbaga, sa'yo iton sa nagpapakusog sa pundasyon san sa'yo ang relasyon sa mag-asawa o mag-jowa. Kaya bagot pa nga ni, kaya kunwara ka mo away, mga kasangkayan ko sa kangina, mga kabandera, parang walang challenges na nagaganap sa relasyon ninyo. Di ba? Parang ikaw ba, DJ Bloom, halimbawa kung may boyfriend ka, hindi kayo nag-aaway, parang sobrang perfect na lang ng relasyon ninyo. Hindi ka ba mabuboard doon?
1: Alam mo, I don't believe na sa relasyon walang pag-aaway.
0: Yes, kasi parang meron talaga.
1: Meron talaga yan. Meron talaga yan.
0: Pero pag, ito lang naman, sample lang naman, pero pag wala.
1: Bakit ako ha?
0: Anong masasabi mo doon?
1: Hindi ko siya masasabing perfect.
0: Perfect.
1: Hindi mo masasabing perfect. Kasi there's no perfect relationship. Ano ka ba?
0: Sige.
1: You know what? Bakit? Alam mo ba yung essence? Bakit nagkakaroon ng away sa relationship?
0: Selos?
1: Ano ba? Hindi po. Kasi importante din na meron namang pag-aaway minsan. Hindi yung tipong napaka-perfect ng relasyon niyo. Kasi you know what? Pag nag-aaway kayo, doon yung makikilala yung isa't isa. Paano nyo i-handle?
0: Oo.
1: Kung sino sa inyo mas nagubakong baba.
0: Tama. At saka kung paano ninyo malalagpasan nyo.
1: Yes. At saka yung growth sa relasyon nyo. Kung minsan, halimbawa yung babae, tupakin. Pero later on, nakapag-reflection na parang sama nung gali ko.
0: Parang unti-unti yung
1: nare-realize. Yes.
0: Lalong-lalo na kung lagi na lang pinapasakitan yung lalaki.
1: Pero sa lalaki naman, mas ma-realize niya na dapat kong pahalagahan yung babae kasi

0: you know what, nakaka-appreciate talaga kung halimbawa mag-usap kayo ng masinsinan kasi mag-asawa na kayo tapos merong anak. Mas malalim yung pag-uusap dapat ninyo na dapat yung i-consider yung anak niyo. Kung magbabalikan kayo,
1: yung parang ano, yung parang nagkabati lang kayo dahil sa anak ninyo. Pero although kahit nagkabati kayo sa anak ninyo, kumbaga andyan pa rin yung ano, yung love
0: yung
1: ninyo.
0: Yung pagmamahal.
1: Oo. Diba? Yung parang hindi, wag na natin ituloy to kasi ano, tawag dito mga kabandera, kawawa yung anak natin. Diba? Wala siyang ano, wala siyang nanay, wala siyang tatay.
0: Pero naman may kilala kong ganyan na kahit yung parents niya, kahit hiwalay sila, pero still, pinalaki sila ng may guidance ng papa, ng mama, pero yung parents nila hindi na nagsasama. In good terms, kumbaga, kahit hiwalay yung parents niya, in good terms.
1: So ganun lang, ganun yung masasabi natin.
0: Alam mo, ang lalim ng topic ngayon.
1: Oo. Alam mo yung maikli yung sinabi niya, pero ang marami tayong dapat masasabi. Kayo ba, mga kabandera, hindi nood-nood lang kayo, nag-chismis lang kayo. Magsabi din kayo. Yung ganung kalagayan ni ano, ni John. Para at least kayo, kasi kumbaga kami, hindi pa namin yun naranasan. Kumbaga, nasasabi lang namin to base sa nakikita namin sa labas, 'di ba? Base sa mga nakikita namin sa mga kaibigan namin, kamag-anak namin. Kayo, mga kabandera, baka kayo mga isa kayo sa mga nakakaranas nito at nalagpasan niyo 'yan. Ano ba yung ginawa niyong solusyon para malagpasan yung ganung mga problema? Diba? Baka mamaya si Kuya Roldan Laudinio, baka mamaya nakipaghiwalay din to sa asawa niya pero may nagawang solusyon, di ba?
0: Alam mo, Papa Prince, na-appreciate ko talaga yung sender, yung lalaki. Kasi even though ilang buwan na silang hiwalay ng asawa niya, still nasa isip pa rin niya.
1: Na mahal talaga niya.
0: Na mahal niya, tsaka gusto niya makipagbalikan pa sa asawa niya.
1: Kaya huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa, bungkara-karaka na. Dapat mo nang, mga kabandera, dapat mo nang suyuin, dapat kang magparamdam sa asawa mo, puntahan mo kung asan yung asawa mo, kausapin mo. Diba?
0: Bigyan mo ng bouquet or ng chocolate. Suyuin mo.
1: Valentine's Day.
0: Bakit Valentine's Day?
1: Ay, sorry.
0: Day lang
1: kala,
0: ba?
1: Kala ko. Hindi pala. Okay.
0: Dapat nga daw everyday.
1: Everyday.
0: Paramdam mo sa babae na mahal mo siya.
1: Akala ko everyday bibigyan ng bulaklak. Parang sabi ko, parang mamaya baka cemetery na yung bahay ninyo puno na mga bulaklak, di ba? At saka masyado kang tataba, magkakasakit ka ng diabetes pag na marami kang chocolate lagi sa bahay. Kailangan, ayun na nga, suyuin mo dyan. Dyan. Huwag kang pumuruko dyan ngayon mismo habang nakikinig ka pa sa programa natin, mga kabandera. O kaya i-text mo, i-chat mo. Baka mamaya may ano naman kayo, communication. Hindi naman siguro naputol yung communication ninyo. Gawa ka ng paraan talaga, mga kabandera, para kumbaga maibalik. Kumbaga sabi ko nga kanina, sumugal ka, itry mong makipagbalikan sa kanya. Kasi nga, may nararamdaman ka pa namang love para sa kanya.
0: Alam mo yung sa buhay mag-asawa, yung pinaka-top one ingredients talaga, makipag-communicate kayo.
1: Yes.
0: Communication is the key.
1: Yes.
0: Huwag yung pulang hula-hula lang kayo.
1: Hindi yung parang yung nasa isip mo lang, hindi ko na itutuloy kasi baka mamaya hindi niya ako tanggapin.
0: I-erase mo sa isip mo yung mga what if?
1: Yes, yung mga mahilig kayo sa mga what if na yan eh.
0: What if magalit siya? What if masaktan lang ako?
1: Aray ko! Ay, naku, mula kayo na. Basahin muna natin ito. Sabi ni Kuya Roldan Laudinio, first love, okay ang asawa ko, Papa Prince. Ha, ha, ha. Yan maganda. Yung wala kayong naging problema, first love, pero hindi kayo, kumbaga, naghiwalay. Diba? Pero nagkakaroon naman kayo siguro ng away. Sabi naman ni Jude, sabi niya, maupay nga gab sa iyo nga duha. Adiak, sabi ko na mamati sa inyo. Panghimagas na topic. Sana o, ginawang panghimagas. Bakit panghimagas? Masyado kami matamis. Sabi naman ni Janice Sher Bohiray, sabi niya, aray ko, Papa Prince. Para lang lagi, para malapit sa isa't isa. Ay, pray lang. Nano nga para. Siguro nangangaturog na ako. Pray lang ko no lagi para para malapit sa isa't isa.
0: Oh, I appreciate yung comment ni Sir Roldan Laudinio kasi totoo 'yan. Para mas maging matibay. Oh.

0: Oo, ang
1: yung relasyon, dapat kayong dalawa,
0: oh,
1: marunong ito, mag-pray.
0: Pabor ka ba na halimbawa, yeah, mga kabandera, halimbawa si John, tapos yung asawa niya, di ba hindi sila okay? Pabor ka ba na yung babae hihingi ng advice sa magulang nila? Yung parang ganon na ano ba to, babalikan ko yung asawa ko, parang ganon. O kaya si lalaki maghihingi ng advice sa magulang niya na dapat ko bang balikan? Parang hihingin ba natin yung ano, yung opinion ng mga magulang natin pa kung babalikan natin yung asawa natin?
1: You wanna know my answer?
0: Sige, go.
1: Yes. Kasi yung mga magulang nila, matagal na si, kumbaga, yes, bagaw pa, diba? Dekad to pala, pabalik na
0: pabalik
1: kami.
0: Na sira.
1: So sira mas... Nagbaray na ako. Sira mas yun. Sira, damong experiences, relasyon. So, sira makakahatag maupay nga sag dun sa pagkaasawa.
0: Pero hindi lahat.
1: Hindi lahat.
0: Na naman. Kasi may mga magulang na against sa'yo. Diba? Yung parang hindi ka gusto, matagal na hindi ka pa gusto. Kumbaga, mga kabandera, ano tawag dito? Kumbaga, nung simulat sa pool pa lang, nung nag-iibigan kayo, parang hindi ka na gusto ng ano, ng...
1: mother-in-law mo?
0: Yes.
1: Nag-hipag mo?
0: Oo, na magiging hipag mo. Parang hindi ka niya, parang naiirita siya sa'yo. Parang ganun. Tapos, nung naghiwalay na kayo, parang sinasabi niya na mabuti pa na maghiwalay pa kayo, di ba? Imbis na i-encourage mo siya na magbalikan kayo, pero ikaw pa yung nagiging sanhi minsan ng malalang pag-aaway ninyo. Lalong-lalo na kung yung bawat kibot ninyo sumbong sa nanay, tapos yung nanay mo bungangera, di ba mga kabandera? Ganun.
1: That's the reality of...
0: Yes, may mga ganun kasi may kaibigan akong ganun yung situation.
1: Sumugod na ngayon.
0: Yes, shout out sa... Ay, hindi ko pangalaman. Aray ko. Kasi, kumbaga, pag nag-aaway kasi silang mag-asawa, yung babae, laging pumupunta sa nanay, yung nanay sulsulera, di ba?
1: Yes.
0: Yun lang. Kaya hindi ko masasabi na lahat ng nanay parang magandang impluensya para sa mga anak natin. Parang mas maganda pa na may sarili kang desisyon. No? Wag kang magpapadala sa mga sinasabi ng nanay mo, ng tatay mo, ng mga kaibigan mo. Di ba? Imbis na, lalong-lalo naman kung walang ginagawa sa'yo ang lalaki. Kumbaga, maganda ang trato sa imo sa lalaki. Okay la, kung ginkakastigo ka. So, okay la. So, garoon nga, ay napagbaliki ito nga asawa. Ay, nga imo lalaki, nga imo asawa kay. Kumbaga, diri ka maupay nga to, ano imo sitwasyon, di ba? Pero kung wara man sa imo, kumbaga, wara man sa imo pagkastigo, physical, mga kabandera, kumbaga, higugmaon ka pa nga ni isang lalaki. Diba, bakit magpapadala ka sa mga sinasabi ng iba o sa ng mga ng parents mo na hiwalayan mo siya? Diba, anong dahilan? Sige, ikaw, may ano ka?
1: Hindi kita masabayan ang lalim mo.
0: Bakit?
1: Anyway, hello, Kuya Chad. Good evening sa'yo. Thank you for listening right now. Good evening po, sabi ni Kuya Chad dito.
0: Bakit?
1: Anong bakit? Saan ka na ba? Hindi kita mahanap.
0: Waray, mayok din ginahanap na hindi ko mahanap. Sige lang,
1: pero
0: sige
1: lang. Pero you know what, may gusto kong sabihin regarding sa love problem ngayong gabi.
0: Ano yun?
1: Kasi, totoo talaga yun eh. Pag pumasok ka sa mundo ng pag-aasawa, dapat both of you, ikaw babae, ikaw lalaki, dapat pareho kayong matured enough.
0: Yes, oo.
1: Dapat matured enough kayong dalawa sa kung papasok kayo sa mundo ng pag-aasawa. Kasi yung mundo ng pag-aasawa, ika nga, hindi siya parang pagkain na pag isubo mo at saka mapasok ka, iluluwa mo. Wow, naisip ko yun.
0: Parang ang ganda nun, ang lalim nun.
1: Oo, kasi narinig ko yan.
0: Yes.
1: From friends of friends.
0: Oo,
1: you know?
0: Tsaka sa mga nanay, di ba?
1: Yes, sa mga nanay.
0: Ito mga sagdon sa iyo, mga iroy.
1: Hindi daw yan isang pagkain na pag mapasok ka, iluluwa mo agad-agad. Hindi yun.
0: So ano pala yun?
1: Actually, malalim siya na malalim siya na wisdom sa pag-aasawa. Eh, mas na-appreciate ko yung mga nag-aasawa na both of them matured enough na pumapasok sa relasyon. Kasi, para later on, pag may mga problema sila, nadadaan sa relasyon nila, dalawa sila yung mag-handle niyan, hindi yung isa lang. Kasi mahirap minsan yung babae lang yung, you know, nag-shoulder ng mga burden, ng problema sa bahay, tapos yung lalaki wala lang minsan. May babasahin ka bang comment ngayon dyan?
0: Wala. May ano lang ako sasabihin sa kanya, ni-note ko lang. Para at least kahit papahano, may...
1: Sana ako nakalo!
0: May pangtapal si Papa Prince.
1: Lugi ang...
0: Oo, anyways, una sa lahat, malinaw naman na mahal mo pang asawa mo at gusto mong buuin ulit ang pamilya ninyo. Lalo na para sa anak ninyo. Pero kung gusto kong ipaalala sa iyo, ang pagbabalikan ay hindi lang dahil sa anak, kundi dahil handa kayong dalawa na ayusin ang relasyon ninyo. Ito na yung sinasabi ko kanina, di ba? Mga kabandera. Na kumbaga, magbabalikan ka mo, diri tungod sa iyo anak. Tungod kay higugma ang paniyon
1: mga
0: sa
1: kabandera, halata na siya ready siya.
0: Oo, tanungin mo ang sarili.
1: Kasi naka-notes siya.
0: Tanungin mo yung sarili mo, ano ba talaga ang naging dahilan ng hiwalayan ninyo? Diba? Nagbago ba ang ugali mo? O nagbago ba ang ugali o sitwasyon na naging sanhi ng away ninyo? Handa ka bang magpatawad at mag-adjust? At sa tingin mo ba, handa rin siya? Diba? Kung oo ang sagot mo, walang masama na subukan mong kausapin ulit ang asawa mo. Hindi agad pagbabalikan, kundi pag-uusap muna. Dahan-dahan. Kumbaga walang pilitan, mga kabanera. Pero kung pareho pa rin ang problema at wala pang pagbabago, baka mas masakit lang kung babalik kayo sa dati. Minsan, ang pagmamahal hindi lang tungkol sa pagsasama, kundi sa pagrespeto kung ano ang mas makabubuti sa bawat isa. At para sa anak ninyo, tandaan mo, mas mahalaga ang tahimik at maayos na pagpapalaki kaysa sa pilit na pagsasama na puno ng awan. Diyan, hindi pa huli ang lahat. Pwede mong subukan, pero siguraduhin mong may pagbabago, may respeto, at may malinaw na intensyon. That would be all, and I thank you.
1: May sasabihin ako. Sana all.
0: Diba, ang linaw ng sinabi ko, iba talaga pang
1: sana
0: may notes.
1: Sana all, easy. Sana all, chat GPT. Ay, hindi, totoo yun.
0: I agree. Kapatera.
1: Oh, yes. Tama yung sinabi niya, I agree with Papa Prince. Sana all.
0: Kaya kung ako sa inyo, mga kabande, ano daw, sabi niya, ano, nang hiwalay.
1: Sabi ni manager, iba talaga pag adobo ang sura. Oo, totoo yan, masarap yung adobo.
0: Ay ko. Sabi niya, nang hiwalay dahil may iba siyang iba, na siyang iba. Ay, hindi na. Mark Studio. Oo, Kuya Mark. Yung ano yung problema ni ano ni Jan, parang wala naman siya sinabi kung bakit naghiwalay sila, no?
1: Oo. So wala tayong karapatan mag-judge.
0: Oo.
1: Mag-stick lang tayo sa
0: parang nag-story lang siya doon.
1: Hindi na namin alam eh.
0: Parang may problema sila, pero hindi natin alam kung ano yung... Ikaw yes. Talaga dyan, kung magsusulat ka naman, kinulang mo pa eh. Kami tuloy ng problema. Napaisip tuloy kami. Oo nga, no? What if... Baka siguro nakikipaghiwalay na sa'yo yung babae dahil may iba na siya. Diba? Parang ganun. Hindi kawawa ka, boy. Huwag ka nang umabol dyan. Masusulaan ka lang, di ba? Anyway, sige, pagpatuloy pa rin yung ano. Ano pa rin masasabi mo dun?
1: Wala na, kasi
0: 9:34 pa rin yung
1: natalo
0: oras.
1: Natalo mo ako sa notes.
0: Anyway, sa oras sa buong kapulang ng Pilipinas, 9:34, magpapatuloy pa ang programa namin. Mamaya ako sa aming pagbabalik. Ito po si Papa Prince, Papa Muna Prince, si Pipa.
1: And this is your DJ Bloom, your official sweetheart on your radio.
0: Sa programang Love and Retro, dito lamang tumutok sa 88.1 Radyo Bandera Kataraman. Basta radyo,
1: ibandera mo.

0: Love and Retro, ang programang magbabalik sa atin sa mga awiting walang kupas habang pinapakinggan natin ang mga kwento ng pag-ibig mula sa ating mga tagapakinig. May problema ka ba sa puso? Nalilito? Nasasaktan? O hindi alam kung paano aaminin? Huwag mag-alala dahil nandito na si Kino Chinito. Handang makinig at magbigay ng payo para sa iyong mga kwento ng pag-ibig, love, and retro. Kasama si Kino Chinito.
1: Love and retro.
0: Dito lang sa Radyo Bandera, Katarman.
2: This is my only favorite station. Playing the best songs on the radio.
3: 88.1 Radio Bandera,

0: Love and Retro, ang programang magbabalik sa atin sa mga awiting walang kupas habang pinapakinggan natin ang mga kwento ng pag-ibig mula sa ating mga tagapakinig. May problema ka ba sa puso? Nalilito? Nasasaktan? O hindi alam kung paano aaminin? Huwag mag-alala dahil nandito na si Kino Chinito. Handang makinig at magbigay ng payo para sa inyong mga kwento ng pag-ibig, love, and retro. Kasama si Kino Chinito.
1: Love and retro.
0: Dito lang sa Radyo Bandera, Katarman.
2: Ang oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, mga kabandera. Oras sa tid po sa inyo ng Pure Gold Katarman, located at Barangay Makagtas, Katarman, Northern Samar. Mga mamis, mabili na sa Pure Gold dahil sa Pure Gold, always panalo. Kaupod gihapon naton ang best coffee green, ang kaping ura palpitation ng Dremaslom sa iyo, sorok-sorok. Mapapalit iton sa nga tarang mga pharmacy dito sa Bungtos, San Katarman. Welcome back, kabandera, sa programang Love and Retro. Ito po si Papa Prince.
3: And your DJ Boom, your official sweetheart on your radio.
2: Babalik ko kami sa inyong mga radyo. Mga inaantok na dyan kanina pa. Pasensya na at nabitin kayo sa mga musikahan natin. Pagpatuloy na lang natin yan, mga kabandera. Kasi magpapaalam na naman kami.
3: Yes.
2: We have 6 minutes before 10 o'clock in the evening. Diba? 6 minutes na lang tayo. Bakit? Ba't tumawa ka?
3: Okay na, malikmata lang ako sa oras.
2: Ay, alagod mo.
3: Alam mo, masyadong excited. Good morning.
2: Alam mo, dami nating dito, ano? Dami nating nagkakaroon tayo ng error. Kung ano yung napipindot kasi dito, eh. Oh, anyway, dito na tayo sa conclusion kasi natatawa ako kay ano, kay DJ Blow.
3: Good morning.
2: Oo, ito na masasabi namin sa iyo. Ano, Jan? Jan, nandiyan ka pa ba? Oo. Jan, ang desisyon ay nasa sayo pa rin.
3: Yes.
2: Walang perfectong relasyon, pero ang mahalaga ay kung pareho kayong tumatawa ka. Baka sabihin ng mga nakikinig sa, ano ba yan? Parang hindi mga seryoso to. Feeling ko talaga, hindi talaga pang love. No? Pang-aga talaga ako, pang-mata talaga ako, no? Ngayon, ano, manager, pagsisisihan mo na nilagay mo ako dito. Sige. Ah, okay. Ulit again, Jan, nasa sa'yo ang desisyon pa rin, ha? Walang perfectong relasyon, pero ang mahalaga ay kung pareho pa kayong handang lumaban at magbago para sa isa't isa. Kung may pag-asa pa at may pagmamahal, subukan mong ayusin. Dahan-dahan, may respeto at pag-unawa. Pero kung wala na, o wala na talagang pagbabago, mas mabuting piliin ang kapayapaan para sa inyong dalawa at sa inyong anak. Tandaan mo na hindi sukatan ang pagiging mabuting ama ang pagpipilit ng relasyon, kundi kung paano mo minamahal at ginagabayan ang anak mo kahit anong mangyari. Jan, maraming salamat sa panahon at nagpadala ka ng inyong mensahe. Ang problema mo, napakalaki, pero parang feeling ko mas lalong lumaki dahil sa amin.
3: Jan, bahala ka na mag-desisyon kung anong papanigan mong panig, ha?
2: Oo, Jan, sabi ko nga, Jan, ikaw ang bahala kung yung mga sinabi ng mga DJ dito, parang sinasabi mo, parang nga, nagkamali ata ako na dito ko pinadala yung sumo.
3: Kidding aside.
2: Uh-oh.
3: At the end of the day, ikaw pa rin yung mag-desisyon, eh.
2: Mm-mm.
3: Yes.
2: Kasi nga,
3: bakit?
2: Kasi nga, ikaw na yan. Kaya kung ako sa inyo, mga kabandera, ika nga, Jan, bahala ka na, ha. Nasa sa'yo ng desisyon. Nasabi na namin ang kumbaga tinodo na namin yung gusto naming sabihin sa'yo. Diba? Ikaw, DJ Blue, maya ka may dadagdag ka.
3: Oo, may dadagdag ako. Kasi si manager nagsabi dito sa comment, prepare talaga si Papa Prince. Prepare talaga yun naman na si Papa Prince. Yes, I agree kasi may notes siya, eh. Ready talaga siya. Sana all.
2: Sige, anong dadagdag mo doon?
3: Wala na, sinabi mo lahat.
2: Sinabi ko ng lahat. Subukan, maghahanda ka rin. Ayun. Maaga po kayong bukas magpadala ng mga problema ninyo sa buhay ninyo, ha? Para hindi nagre-reklamo si DJ Blue. Kasi pag na-undaspot daw siya, na-mental block. Kaya bukas, kung may mga problema kayo, utang na loob, maaga nyong isin sa amin.
3: Anyway, may naalala ko.
2: Na ano yan?
3: Para kay Jan. Still at the end of the day, ikaw yung magdedesisyon, tapos dapat panatilihin mo pa rin yung pagmamahal nyo sa isa't isa. Mm-hmm. Tapos, mag-pray ka muna before ka makipag-usap sa asawa mo para may guidance ni Lord. Para may guidance ni Lord kung ano man yung magiging kahinatnan ng pag-uusap ninyo.
2: Ano ba to, Lord? Parang bigyan mo ako ng sinyales kung ipagpapatuloy ko pa yung pagkikipagbalikan ko sa kanya o hindi. Diba?
3: Parang kasi ganun. You know what? Family is a gift.
2: Oh, family is love.
3: Family is love.
2: Ta-da-dan, EBS. Ano na?
3: Magpapaalam na tayo?
2: So magpapaalam na ho tayo. Isang minuto na lang kasi natitira sa atin. Ha? Pasensya na yung ikalawang episode namin. Oo, kumbaga talagang nahahalata nyo na ngayon, Kabandera, na kapag ganitong programa, hindi ko kayang i-handle.
3: Kaya mo yan.
2: Hindi ko kaya,
3: ako
2: promise.
3: Hindi ko rin kaya eh.
2: Kasi alam mo yung tipong maaga kang gumigising para manggising. Pero ngayon, di ba, kumbaga ito lang kasi humingi sa amin ng pabor si manager. Sabi kasi ni manager, may gagawin daw siya. Iwan ko kung totoo. Baka inuuwat-uwat lang kami nito. Para makapag-program kami dalawa.
3: Alam mo, pangalawang on the spot ko na to. Isa na lang.
2: Ako din, on the spot naman.
3: Hindi to on the spot. Hindi to on the spot para sa'yo.
2: On the spot to, kasi kanina, nung habang nagsasalita ka, nagno-notes lang ako. O, oh, diba? Para at least parang magbasa, pinaghandaan.
3: Tapos diba? Ako to nga.
2: Hindi.
3: Ang galing.
2: Actually, marami kang nasabi kasi sa akin. Anyways, maraming salamat mga kabandera sa mga tumutok sa amin, ha. Kumbaga kahit sa maikling oras, nabigyan natin ng solusyon yung problema ni John. John, ikaw nang bahala kung sundin mo yung mga sinabi namin. Ang importante, nagbigay kami ng opinion, ha. Sabi nga ni Marco Studio, sabi nga, ay nako, huwag mo nang pilitin yung taong ayaw na sa'yo dahil masisira lang yung buhay mo. Aray ko, may sarug to kasi akay ko. Diba? Anyways, may tama din naman si ano, kung wala na talaga, kumbaga hindi na kaya, huwag mo nang ipagpilitan. Kumbaga, ika nga sabi ko nga kanina, yung magandang ehemplo bilang ama, hindi nasusukat kumbaga para makipagbalikan ka sa asawa mo kung hindi naman talaga kumbaga hindi na kayang i-recover yung relasyon ninyo. Diba? Manatili ka na lang sa kung ano kang meron ngayon. Kung nasa iyo yung anak mo, diba, buhayin mo na lang yung anak mo ng mabuti, no, mga kabandera. So yun lang yung masasabi namin. Hanggang sa muli, mga kabandera. No, pagpasensyahan nyo na yung episode na to, ha. Mukhang medyo tagilid ako sa inyo.
3: Tagilid ba yun? Parang hindi.
2: Hindi, parang feeling ko talaga. Iba pag komportable ako sa programa. Kasi akong nasasabi.
3: So are you saying hindi ka komportable sa akin?
2: Siguro dahil first time kong makatambal yung one-on-one talaga kami. Yung dalawa lang kami. Kasi nung unang episode, apat mga kabandera.
3: Apat kami.
2: Parang okay kasi maraming...
3: may kailangan.
2: Oo, kahit hindi ako magsalita, may masasabi yung iba. Pero ngayon, hindi pwede na walang masabi yung isa sa amin. Kasi dalawa na nga lang kami, wala pang masasabi. Diba? Parang pangit naman. Ba't nandyan pa kayo dyan? Di na ba kayo dyan? Marunong. Diba? Sasabihin nyo kami ng mga tsusera kayo. Anyways, wala naman kita oras. Maraming salamat mga kabandera, ha? I love you all.
3: Sana all.
2: Anyways, ito pong nakakasama ninyo si Papa Prince, Papa Muna, Prince si Pipa.
3: And this has been your DJ Bloom, your official sweetheart on your radio. And before I say goodbye, let me give you a message that every story has an end, but in life, every end is just a new beginning. Wow.
2: Ang sarap pakinggan ng boses ni DJ Blo. Siya yung sinasabi ko, DJ Blo, mag-program ka na dito. Grabe yung boses mo. Yun yung talaga yung hinahanap namin dito.
3: Huwag mo nga kung may etchos-etchos dyan.
2: Hindi to. Wala tong panghalong etchos. Di ba, kapandera, ang ganda ng boses ni DJ Blo. Di ba, kahit nga sino, si ano dyan, nakikinig dyan. Parang may
3: sino.
2: Yung si ano, basta. Anyways, magkarindigan ulit tayo bukas. Same time, same frequency, same station. Basta, mauna ito. Muli, maraming salamat mga kabandera at paalam na ho.
1: We play your favorite music. Wherever, whenever, your RBN. Radyo Bandera Network. Radyo Bandera Network.
4: Basta radyo, ibandero mo!

Mitra 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taho sa puso. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan.

0: Narito na ang programang gigising at magbibigay sa inyo ng impormasyon tuwing umaga.
1: Gising Norte! Gising Norte!
0: Itutok ng radyo dahil gigisingin ang dapat nagisingin sa programang
1: Gising Norte!
0: At ngayon, makakasama mo na ang nag-iisang Papa ng Norte!

Oras na po ang kapulan ng Pilipinas, mga kabandera, alas 5:53 na po ng umaga. Oras na din po yan sa inyong Pure Gold Katarman, located at Barangay Makagdash, Katarman, Northern Samar. Mamis, pabili na sa Pure Gold dahil sa Pure Gold, always panalo. Abot gihapon natin mga kasanggayan, ang best gabi green. At kaping nga wara palpitation ng Dermaslom sa iyo, sorok-sorok, mapapalit iton. Sa kataran ng mga pharmacy dito sa buong Tosan, Katarman. Anyways, good morning, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro, and Mega, Katarman. Programang Gising Norte hanggang alas 7:30 ho tayo ng umaga, mga kabandera. Kaya sana tuloy-tuloy na kayong tumuto. Dito lamang sa 88.1 Radyo Bandera, Katarman. Basta Radyo, si Bandera mo. Good morning kay Clyde Lister Heriras. Nakatutok agad sa atin. No, maraming salamat, idol. Agang-aga, ha? Sabi ni Clyde Lister Heriras, good morning po, idol. Talaga? Shoutout po nga din sa Barangay Makagdas, sa Anhimpis family na always na mamati. Sa radyo, kada adlaw, magpa-shoutout liwat. Saan nga tanan yung mga taga... Ano ini? Onina kay Seymour kasi. Makagtasan nun. Nga always na mamati. Salamat, Permi Idol, Papa Prince. And COVID ako no. Sige, paggapi na lang. Pag una na paggapi, o pa ito nga habang aga pa nagkakapi ka mga kasangkayan ka. Para mararamdaman mo nga nagpapalpitit ka na. Ha? Mula naman kay Marco Studio. Sabi niya, good morning, Papa Prince. Kay ano nga, ada ka naliwat. Oy, grabe ka sa ka. Oh, parang nagrireklamo ka naliwat. Sinasabi ko na parang ayoko na mag-program pag gabi eh. Parang nagsasawa kayo sa akin, paulit-ulit na lang yung mukha ni Papa Prince. Oh, di ba? Umaga. Tapos alas 9 meron. Pati ba naman meron? Pati ba naman gabi meron, di ba? Nagre-reklamo na nga ako sa manager ko. Yeah. Manager, nag-ano na eh. Nag-ano tawag dito? Nagre-reklamo na yung mga nanunood. But anyway, isa, text na 0969-0716-2131. Again, 0969-0716-213. Yan ang pangmalakasan nating linya, ha? Pwede kayong tumawag. Yung nakaraang umaga, may tumatawag sa akin. Tumatawag sa akin kung kailan naka-music. Tapos nung nagsasalita na si Papa Prince, di na tumawag. Tumiklop na, B. Nahiya na. Sa ating globe. Oh, hala, waray ngay. Waray didi, waray man didi kabutang. Ano ba ini, manager?

0: Sige, Otron, 0968 Smart lamon na ha. Kay, tama ito, kay Lobat Maniningaton ko ang linya. Sa aton Smart, 0969-071-6213. Once again, sa mga bungol. Gusto nyo, dahan-dahanin natin, Gabandera. Okay daw yung dahan-dahan daw, Papa Press, kasi para unti-unting naririnig ng iba. Okay, sige. Magkalinawan tayo ditong lahat. Gusto mo i-type ko pa dyan sa ato, sa comment section, mga Kabandera, ha? Sige, mamaya, i-type ko natin. And of course, good morning na, mga Kabandera, sa mga pedicab driver, tricycle driver, bus driver, van driver natin. Good morning ho sa inyong lahat. Ay, baka sabihin ni Papa Prince, may kausap ka pa, Papa Prince? Wala ho, kinakausap ko lang yung camera. Oy, maupay nga agad dida sa Barangay Quezon, Mapanas Northern Samar. Yung kita mga listeners dida, no? Tao nga salamat. Ay, kuhan sa do, sinusad to ini. Nalimutan ko lang aran. Jezebel Duarte Librino, maupay nga aga. And of course, sa Parañaque City, nakikinig na ngayon ang kanilang kantin, maagang maaga. Diyan, kikila Jana C. Habang kumakain yung mga customer nyo dyan, nakikinig sila nagising Norte. Good morning, shout out kan Idol Adunes. Mula yan kay Marco Studio. Shout out kay Sir Adunes dida sa Barangay Dalakit, Katarma, Northern Samar. Kumbaga, ang pinakabatikan no? Pagdating sa radyo, mga kasangkayan. Sana all. Wala, gising na! Bango na! Mata na. Pamukaw, ano, malan ko, matamlay. Piraw ka. Ala, hindi daw kayo. May nakdidi ko, nanon nga rin sini mga Kabandera. Mayon nakdidi... Huwag na nga ni. Wala naman kay ano, kay Maricel Mijos Gulo. Tama ba? Good morning po. Shout out po sa Barangay San Pedro, Biri, Northern Samar. Salamat po. Maraming salamat sa mga taga Biri. Oo, sa pagtutok sa programang Gising, higing mataba or waray. Sabi niya, all naman, idol. Sinong all? Oh siya, isang minuto bago sumapit ang alas 6 ng umaga. Tarawag ko muna kang tagan sinto ang tukar nga ito, pamparakasikas. Pamparakasikas? Kung bago ito, magbabaghood good ano yung mga siki, no? Pantatanglayan ka mo, mga kasangkayan. Tarawag ko, aga-aga pala. Napapractice na or na-exercise na ninyo mga siki, ano? Sanglit, aton mga lolo, mga lola naton. May nagpahabol pa. Good morning, Papa Press. Pa-shout out sa asawa ko nga nagkakapin ako no siya. Mula yan kay Gemma Rosa Losa. Parang tagilid pa yung pagbasa eh. Good morning sa iyo, madam. Sugal man sa inyo asawa. Sino yung asawa? Tampo yan, di ba? Magpapashout out tapos warang nga runny.
1: Si Kasante, si Papa Press. Si Norte, kasama si
0: Oh, sabi niya, ano, hawak mo ang beef. Wala hong ditong beef. Anyways, eksaktong alas 6 ng oras sa buong couple. Request mo hawak mo ang beef. Bakit beef? Beef, parang beef yun ah. Literal na baka yung sayo, pare ko. Kaya tiyan na mga Kabandera, oras sa Pilipinas, eksaktong alas 6 na po ng umaga.

0: kasama gihapon nag-isamong papa. Ito po si Papa Prince. Papa muna, Prince Pipa.
1: Morning!
0: Alas 6:08 na mga kabandera. At syempre tuloy-tuloy ho kayong nakatutok dito sa pampagising na programa tuwing umaga, Gising Norte, ha mga kabandera. Anyways, Inay mula kay Maribek Dente, sabi niya good morning po mga kabandera. At Papa Prince, hello po, good morning madam. Mala naman kay Marife Silencio, good morning.
1: Good morning.
0: At mula naman kay Tita Roda, good morning Papa Prince. Good morning Este, good morning Este, good morning Gising Me.
1: Good morning.
0: Good morning sa mga tag-Eastern Samar, especially kan Tita Roda sa Barangay Gardener, Teacher Stern Samar, sa kanyang salon, sa Replica Salon. Good morning! Alam mo, Tita, kay namamati kayo sa nakprograma, aga-aga pala may maabot sa imdo. Magpapaarot, ano? Wala naman kay Ron Pidong, sabi, good morning everyone watching from Las Navas, Northern Samar.
1: Good morning!
0: Good morning! Oy, kumusta yung araw ninyo, mga kabandera? Kumusta yung umaga ninyo, ha? Balita ko, aga kang nagising. Sa papaanong dahilan, no? Nagising sa alarm clock, no? Yung nagkumigising na lang sa'yo alarm clock, yung nagsasabi doon sa ano, sa yung kaibigan ko. Sabi niya, but yung nagigising na lang doon sa kanya is alarm clock. Mabuti nga siya may gumigising pa eh. Ako nga wala. Rachel Alcera, madam. Good morning po, madam ha. Sabi niya dito, good morning, Papa Prince. Good morning.

0: At syempre sa mga taga-barangay Dalakit, Katarma, Northern Samar, ha? Si Madam Alcera ng Tamburusan. Di ba sa may dagat na yun? Dagat na yun. Tama. Buti lang may source ako dito. Alas 6:10 ang oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, mga kabandera. Parang pumipikit-pikit pa yung kabilang mata ko. At syempre, oras gindara sa iyo sa aton mga sponsor. Kadamo daw. Kalutans Marketing, located at Barangay Mabolo, Katarma, Northern Samar, mga kasangkayan. Good morning ho sa mga staff ng Kalutans Marketing. Pure Gold Katarma, located at Barangay Makagdas, Katarma, Northern Samar, mga mamis, mabili na sa Pure Gold dahil sa Pure Gold always panalo. Kapag gihapon nato ng Best Coffee Green, mga kasangkayan, kung magkakapi man ka mo, waray ibang kapihon kundi ang Best Coffee Green tungod kay waray inipalpitation kundi mas slom sa iyo mga sorok-sorok. Kung hindi kayo makakaramdam nito, mga kabandera, ng palpitation. Kaya kung ako sa inyo, switch to EX, switch to Best Coffee Green. Mga kabandera, ha? Parang iba ata yun. Mula kay Kuya Roldan Laudinho, sabi, good morning, Papa Friends. Hello, Katarman, Radyo Bandera. Musta ko no, Papa Jules? Sino si Jules? Ikaw, Kuya Roldan, ha? Kung ano yung sinasabi mo dyan. Wala naman kay Kuno, kay Kuya Ron Pidong. Sabi niya, salamat Lord sa panibagong araw. At ito, tuloy-tuloy ang laban sa anumang hamon sa buhay. Tuloy-tuloy lang. Oo pa ito. Kesa yung iniisip ng iba kasi, huwag na magtuloy sa laban. Winawakasan na yung buhay nila. Parang yun na lang yung solusyon para mawala yung problema nila, di ba, mga kabandera? Which is very, very wrong. Pamati kam kung sa mga sagdon sa inyong mga kasangkayan na magpadayo na ninyong mga kinabuhi. Ano kayo natin kinabuhi? Sagrado, kumbaga, mga kasangkayan. Damo ang mga tao nagpipipti-pipti, di ba? Damo ang mga tao nanginahang lang pamabuhi pero nalaban. Ikaw lugod nga, makusog ka pa, waray ka sakit. Kitil mo dayo na ninyo kuan. Ani mo kinabuhi. Sayang naman. Di ba, malay mo, mga kabandera, maging future ko ang kan, nagpakamatay ka la, di ba? So, karamihan sa mga nagpapakamatay, minsan mga estudyante, no, mga kabandera. Hindi ko alam kung stress sa ano, sa pag-aaral, o kung saan nai-stress. Pero karoyag ko ay sugad sa iyo, mga kasangkayan, nga kumbaga habang buhi pa kita, mayong kita paglaong sa kinabuhi, ano? Ayaw kita magpadara sa mga emosyon. Kaya danay kasi na mga kwan nito, mga hinuruyan ka ni san mga satanas. San mga? Kadamo. Damo talaga itong sira, mga kabandera. Oh, masugad ito, pagpakamatay na, pagbigti na. Masugad itong sayo. Kaya masugad ang anghel, ayaw. Pero kay mas nanaig ngayon si satanas. Nilukso ka sa kuan, long bridge. Ayaw! Diba? Anto, balitaan ka nala, si sadto ka na, diba? Ayaw! Pero di mo na ito nibabatihan, kay patay ka na nga. Ayaw! Nano sadto, ano, mga kasangkay? 6:14. At syempre, yung may nakikinig sa ating radio application, magandang umaga ho sa inyong lahat. Ayan, ulitin ko yan, ha. Ulitin ko, mga kabandera, yung mga gustong makinig sa ating radio application, download nyo na sa inyong Play Store ang Radio Philippines, o kaya may tuner, ha. At syempre, hanapin doon ang Radio Bandera Katarman. Huwag kung ano-ano yung hinahanap din. Tapos, pindutin mo na yun ng pangmalakasan at mapapakinggan mo na po ang Radio Bandera Katarman mula umaga hanggang gabi. Para sa more tugstugan, more kulitan, dito muna itutok ang radio mo sa 88.1 Radio Bandera Katarman. Marami tayong listeners from Makagdas, ha? Hello, good morning po, Papa Prince, mula kay Janacy, late ka na. Sabi ni ano, ni Ron, sabi niya, yes po, Papa Prince, ako tuloy laklaban, maski kun ako lang, Papa, ano daw, nagpapaiskwila sa nakalugaringon. Oy, sana all. Good morning. Maupay iton, mga kasangkayan, kumbaga, pag-abotsan ko, ha, pag-abotsan panahon, ikaw tas ito ang magkukuhan, ang magpupulos, imo ta aanihon, ani mo kalagwaringon nga imo pinagsikapan. Di ba? Tagalog warang. Mahala ka na sito magsinabot sa araw. Oo, di ba? Kay minsan, magdiri kaya kita suportahan san tawang-tawa ha?
1: Aray.
0: Di, diri kita kaya suportahan san aton mga kag-anak, mga kasangkaya. Di ba? Nahimo kita paraan para mga limbasog, mangusog. Di ba? Para makapagtangpo sa aton pag-eskwila. Diri kaya ni mother, diri kaya ni tatay, di ba? Magpa-eskwila, di ka na, wala, nabulig sa mga tito, tita. Wala ka man tito, yun ang wala ka tita. Wala sa'yo mo tibulig talaga. Di ka, mauna ito, na ikaw, kumbaga ikaw nangalimuhot, di ba? Minsan na estudyante sa gabi, nagtatrabaho sa ano, empleyado sa umaga. Di ba? Ganun yon kabandera, para lang makapag-eskwila. May panggastos ang imo pag-eskwila. Sabi nga, bagaw pa nga ni, leave the problems, problem our problems. Labi naman yung problema mo. May nga tawag din eh. Yan mo pa, aga-aga pa, nagpapatawa ka na ha. Mula kay John Paul Espinosa Sintino. Sabi niya, good morning Papa Prince. Good morning Este, and good morning Este Gising Me. Nasa Eastern Samar ka? Oo, kala ko nasa Norte ka, di ba taga-Palapag ka? Wala naman kay Elgat. Ang ganda ng pangalan ha. Sabi ni Elgat pa, shoutout po sa Barangay Tabo, San Policarpo, Eastern Samar. Oo, masasabi ko ngayon na taga-Este na yung viewers ni Papa Prince ngayon. Sunod-sunod na yung mga taga-Este. Wala kay Janice, sabi niya, pasensya na ko no, Papa Prince, kay kagigising ko lang po. Hindi na kasi ako pumasok kasi pauwi na ako bukas dyan sa Samar. Ay, sana all! Oo, dito na lang ako sa bahay, nakikinig po at nanonood sa Facebook Live. Ayan, ingat ka sa biyahe mo ha. Kasi mamaya, hindi natin alam yung aksidente, di ba? Kaya dapat, pag magbabiyahe, mga jik kita, harayo kami ginuusan ng disgrasya. Dire kayo na, babiyahe ka lang. Di ba? Kumbaga, isama natin sa biyahe ang ating Diyos, ang Panginoon natin, mga kabandera. Bukod sa kaupod man imo maleta, ganan imo biskuit nga pasalubro sa imo kuan, imo barangay, kailangan mo itong himuon. Tama, tama ko na, Papa Prince. Sige, paghinay na la ha. Anyways, pa-share sa naton live, gandiri mag-share, bubulagan sa jowa, mag-asama. May nga ni kamasawa, mag-aaway ka munina. 0969-071-6213 ang ating linya. Again, 0969-071-6213 in exact order. Luto nga yan. Aha, mula kayo, hello Papa Prince, idol, minsan nakasabay ko ikaw sa May Simura, tipa uliak sa Palapag, tikang ak sa Las Navas, ha? Ako ba yun? Bakit hindi mo ako pinitpitam? Pit-pit! Tikang, kailan ba yun? Hindi ko na matandaan eh. Siguro ako, nakilala mo ako, pero ikaw, hindi ko nakilala. Maaring ikaw ay naka-helmet. Ako kasi hindi ako mahilig mag-helmet. Oh, good morning. Mula naman kay Sir October 30. Sabi niya, good morning. Ay, good morning, Ido. Good morning, Sir. Oo, mula dyan sa Bureau of Fire Protection. Oo, mga magigitin natin mga tagapatay ng sunog. Sa madaling salita, bomber. Good morning, Husseinyo. Oo, kailan yun? Ipauli ka sa Palapag, tikang ak sa Las Navas. At ako, tipa Palapag rin siguro. Baka gano'n. Aras 6:19, ang oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, mga kabandera. Tuloy-tuloy ho tayo sa programa natin, ha? Mamaya, may balita ho tayo. Balitang, mga balitang dapat ninyong malaman. Balita doon, balita dito, no? O pa ito, naging balita ay kita. Para masaya, happy-happy ba, mga kabandera? Oo, gising na, bangon na! Sa mga hindi pa rin gising sa mga oras na ito, lakasan yung mga radyo ninyo, mga kabandera, at gigisingin ho natin yung mga kapitbahay ninyo, mga chismosa, yung mga kapitbahay ninyo, mga pakialamera. Oo, yung mga mahilig makialam sa may buhay ng mga buhay. Oo, yung sinasabi mo lagi, ano ba ito? Wala nang saysay yung ano ko. Wala nang saysay yung buhay ko, sabi nung chismosa. Oo, huwag mo, hayaan mo sila, mas walang saysay yung buhay niya kasi mahilig silang makialam. Oo, parang sakit yun, mga kabandera. Yung parang hindi sila mapakali sa tuwing wala silang tao na nasisiraan. Tama. Tama. Exactly, Papa Prince. Naka-helmet. Ah, hehehe. Galaxy mo pagod magpadalagan. Char. Talaga? Mao, siguro nga ako ikaw kila. Ganun talaga si Papa Prince. Anak ko, dalagan siguro mga 80 lang. Mabagal pa yun. Kasi matuda, 120. Siguro na, baghus la, no? Mga kasangkaya. Aray ko. Hindi ka, nag-anano ka man doon sa East, eh. Tawag ng trabaho, Papa Frank. Aray ko. Oo. Hindi ka sa East, eh. Hain ka sa Eastern Samar, Artiche, Oras, San Policarpo, Boronggan. Diba? Maluwag kasi yung ano, eh. Yung Eastern Samar. Ilang probinsya tawag din ilang probinsya? Yeah. Ilang bayan mayroon ang probinsya ng Eastern Samar? Kasi tayo is 23? 24? Ay, yeah. Kinulangan mo pa, Papa Prince, ng isa, eh. Ay, yeah. pero doon sa Kuan, Este, pero si Rakabugos, pero ni Rakuan, municipalities, no, mga kabandera. Maluwag ba yung ano, yung Northern Samar? Yeah. Eh, diba, a northern sa northern Samar. Ang Samar gintulo ka parte, may northern, may eastern, may Samar, may western. No, mga kabandera. Kaya minsan nagkakamali kayo diyan, eh. Yung sinasabi niyo taga saan ka, taga Samar. Oh. Pag sinabing taga Samar, doon ka sa Kalbayog Samar, Kalbiga Samar. Pero pag sinabi mong Katarman, Katarman is nasa northern Samar, di ba? Pero mas mainam na complete address na lang. Para at least pag may hinanap o may naganap sa iyong tao, madali kang matutunton. Halimbawa, may utang ka. Madali kang mahanap kung diin kang probinsya, ano, mga kasangkaya. Sumawad to. Kamu man kasi, kapag pinangutang, hindi rin niyo kaya bayaran, ha? Eh, mo na ito, minsan mapipriso ka na lang nang hindi mo nalalaman. Di ba? Mas maupay gihapon na kumbaga mga kasangkayan, kung na mayon man kita panginginahanglan, kapag kinahanglan na good man, pwede kita mangutang basta ginbabaydan. Yeah. O diba? Diri man gindidirian utang. Yeah. Basta kaya mo lang bayaran. Minsan kahit hindi ka na singilin, magbayad ka na. O, diri kay tanay, pera na kabalik-balik doon sa nagpautang sa'yo. Kay Roman, harayo pa nga ang pagpinagas ng mahal pa ang gasolina. Yeah. Di kan paghinga na sa'yo mo, wala ka pa'y barayan. Aray ko!
1: Aray ko.
0: Diba? Maungudyot ka, good man. Good morning, Papa Prince. Mula yan kay Barlia Aldrian. Good morning, idol. Mo pa yung makinahiaaga ka, no? Siguro, mayawin ini ko, eh. Mayawin ini ginihimo. Eh, pagbagod pa nga ni pag waray rason para magmatakasin aga pa. Kung waray ka kunuhimoon. Talaga, Charmin? Sabi niya, pero wag mong takbuhan yung utang mo. Bayaran mo na lang. Oo, tama ka. Huwag mong ang dalaganan nga ni. Hindi ka naman siguro sumali sa running. Magaling magtago, no, mga kabandera. Kapag utang, bayaran na. Parang pinaparinggan. Lakasan mo yung radyo, tapos ulitin mo daw, Papa Prince, yung sinabi mo para marinig yung kapitbahay ko. Kasi ikaw may tinda ka, di ba, mga kabandera? Pero halos lahat ng paninda mo, ubus na dahil sa kakautang ng kapitbahay. Tapos, pag sinisingil mo, sila pa yung galit, di ba? May mga ganun, mga kabandera, kakapal na mukha, parang gusto mong ano, eh. Parang gusto mong, tipong yung gigil mo 100% na yeah. Na pinipigilan mo lang. Kulang mo na lang ipabarang, eh. Sabi niya, balitaw ako dito, nangungutang din naman. Oo. Kaya wala ka nga nito. Normal ito nga na. Utang ka. Basta bayari la, no, mga kabandera. Kaya maraot ito nga nagiinutang. Bayang kapakaluhan, di ba? Especially naman, ito mga pag nasisina na good man, ipopost ka sa Facebook. Pakaluhan ka nga to, no, mga kabandera. Aray mo. Pero ayaw kam si Ton nga iton nga bigla-bigla ka mo magpopost kaya pwede kam kasuhan si Ton cyber libel. Tama ba? Tama ka no, Papa Prince. Lagi kang tama. Kailan ka magkakamali? Ay, hindi. Hindi ba yun? Akala ko parang against ka sa akin. Sabi niya, ha-ha-ha, aduy. Oo, natamaan ka, idol. Parang utang ka ba? Parang nga ni masama mag-utang nga ni pag naging babayda. Kaya diba pag napupuno na nga ni Sam ito, nagpautang sa im, parang bigla, nanon susugad sini. Ipapos ka nga dito, anim kahimu, pakarauton ka ba sa ini.

0: Nasa itong Tagalog si Tokyo. Ang iyong pagtambay.
1: Aray ko.
0: Ay nako, magtatagalog ng malalim pero biglang umano. May maksusugaro niya, parang hindi ko masabi. Alam mo yung tipong nandito na sa malapit nang lumabas sa bibig ko pero hindi lumabas eh.
2: Good morning!
0: So ayun na nga kabandera, 6:26 na. Sa aking pagbabalik, magbabalitaan na tayo. Hala, man daw, waray briefing. Sabi, I sit, well, as niya et realidad, hantaw idol. Maungani, mangungutang. Ako na, nautang man ako. Pero alam mo, pag nakautang si Papa Pans Diak, nangangaturog. Kasi inisip kong paano ko siya babayaran. Di ba ito yung utang mo, partida yung utang mo, 100 pesos, 50 pesos, 50 pesos. Parang di ka pa mahingaturog. Ano? Di ba nga mga tao, ang utang, danay, 100,000, million. Pero nakakaturog sila sin mahimbing, ano? Sana all. Sabi niya, bawal iton pag, pero kung damo na siguro imong utang, pwede na. Sabi niya, joke lang. Waray pwede, bawal talaga iton. Pakaano kasing tawo, bisan pa ito ng utang sa, parang ito nga yung, parang hindi patas dito ka bandera eh, di ba? Kumbaga ikaw na nga yung binabayaran. Ikaw po yung kakasuhan. Kasi nga lang, mali naman talaga yung ano, yung paniningil mo ng utang, di ba? Bawal kasi ngayon mag-post na masyadong kasi nga daming alam ng batas eh. Di ba? Parang wala na tayong karapatan yung iba. Buti pa yung kasing mga nagnanakaw ng maleta, hindi nakukulong, pinaimbestigahan muna eh. Pero ikaw, pag magnakaw ng sardina sa grocery, supermarket, kulong ka agad. Wala nang imbestiga, di ba mga kabandera? So, bakit kaya mga kupal yung mga nasa gobyerno? No? Mula kay sabi niya, pa-shoutout po sa mga Tagalog. Pwede, ano daw, pwede biga kung may nakatutok po sa radyo or may nanonood po sa live. Ano po? Paulit po, hindi ko naintindihan. Pa-shoutout po sa mga Tagalog. Tagalog, you mean yung mga Tagaluzon? Or Tagalog family? Kasi may Tagalog family. Oh. Doon sa gamay nung nasa Sky Radio pa ako, 97.1, the best ka dito. Doon, may mga Tagalog family nagpapa-shoutout kay Papa Prince. Oo, pwede ba? Pwede ba, miss? Pwede ba? Sabi niya, tama po iyan, Papa Prince. Alin dun yung tama? Oo. Alin yung tama? Yung naging mali? Kailan naging tama ang mali? Minsan daw, Papa Prince, may mga pagkakataon na kailangan mong gumawa ng mali para maging tama. Parang naguluhan doon, parang naguluhan ako ah. Parang medyo pinaluding mo ako doon mga kabandera. 6:29 na mga kabandera. Sa aking pagbabalik, magbabalita na tayo. Manatiling nakatutok dito lamang sa 88.1 Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo, i-bandera mo. Kasama pa rin nag-isa mong papa mo na prinsipi pa. Sa programa ang Gising! Unina. Medyo umulpot eh. Umabol kasi si tita. Sabi niya, pagdamo anim utang na diri ka ningangaturog, tawagi an im

Aray ko. Pero may mumok na yung angataw. Pero may mumok yung papatawa, tita. Kahapon liwat, gindali mo lahat kami sito. Gintadihan ako ng mga iba na ngayon ang rasa. Aray ko. Good morning! 629. Okay, baliktugtugan muna tayo mga kabanderan. Sa aking pagbabalik, mababalitaan na tayo. Balitaan!

0: música, Pinot Isa, ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumba sa himpapawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikilingan sa impormasyon.
1: May malawak na talakaya
0: at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo, matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko, balanseng tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: normal spontaneous delivery or NST, prenatal check-up, postnatal check-up, family planning, or birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at indigent patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: J-Mar, Dudu Paralo at magka-premyo raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix, isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 Series of 2026.
4: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
5: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
6: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
7: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
8: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
9: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
10: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
11: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isa, yun na naman isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
10: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
12: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
1: po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina food. Nadiskubre ko ang Dok Herbal Coffee, 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
12: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
13: Dok Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
14: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre, naka-Dok Herbal Coffee 9-in-1 ako.
13: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Dok Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Dok Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Dok Herbal Capsule, Dok Super Gold Vitamin C at Dok Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
15: 88.1 Radio Bandera. Katarman. Basta balita, basta musika, basta public service. Radio Bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radio, ibandera mo.
16: Heto ang pinakabago.
17: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
18: Wow! May bago na namang Best Cafe.
16: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
18: Wow! Gusto ko yan!
16: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
18: Nice! Walang asukal!
16: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
18: Pampasexy!
16: Pampamacho!
18: Pampahealthy!
16: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
18: Perfect!
16: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
19: Oh, pare, kumusta na?
20: Okay lang, ganito pa rin.
19: Wow, pare! Umaasensyo na! Hanip sa kanda tong sala set mo, pati tong dining set, hanip rin ah!
20: Pare, sa Kalutan Marketing lahat galing to.
19: Saan?
20: Sa Kalutan Marketing, pare. Pati nga itong bedroom set at aparador namin, lahat galing sa Kalutan Marketing. At pare, maniwala ka sa hindi, ang mura!
19: Aba, okay yan ah! Saan yan?
20: Ano? Kalutan Marketing, pare.
21: Kalutan Marketing. Sa Kalutan Marketing, kumpleto ang items, makakapalit ka magdurudilain ng furnitures, sugitsan, bed set, sala set, wardrobe, ngang dining set. Diriletong mao, may dalatsira mga office tables and chairs, steel cabinet, ngang damo pa nga mga items nga pwede mo pagpilian. Ngang kung karuyag mo mag-avail, may latsira din tatawag ng installment para sa kanang mga customers.
19: Ay, friend! I love it!
21: Yes! Kaya nalo pa yung ginula, kadto na sa Kalutan Marketing. Kalutan Marketing is located at Barangay Mulabic, Katarman, Northern Samar.
15: 88.1 Radio Bandera, Katarman. Ito ang bagong radio, ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
22: Mabilis ang pagbabalita at walang paligoy-ligoy na buong pwersang yatid ng Radyo Bandera Katarman, kasama ang nag-iisang Papa ng Norte na siyang nanggigising sa inyo tuwing umaga. Dito lang sa programang Gigisingin Ka, Sasaya Ka, may informasyon pa.
23: Gising Norte! Gising Norte! Kasama si Papa Prince. Gising Norte!
24: Magandang umaga, Bansang Pilipinas! Magandang umaga, Bayan ng Katarman! Mga kabandera, muling sumasa inyong programang Gising Norte para ihatid ang mga preskong balita ngayong araw ng Huwebes, May 7, taong 2026. Tayo po ay napapanood sa ating Facebook page, Radyo Bandera Katarman, at sumasahim papawid naman sa impila ng 88.1 Radyo Bandera sa Katarman. Ako po ang makakasama ninyo. Ito po si Papa Prince at narito na ang ulo ng ating mga balita.
0: Bandera News Headline.
24: Sa regional, mahigit 40,000 na binipisyaryo ng PORFI sa Eastern Visayas nabawasan. Maling paggamit ng ayuda, isa sa dahilan.
0: Bandera News Headline.
24: Eastern Samar Provincial Hospital, sinuri matapos ang magnitude 6.0 na lindol.
0: Bandera News Headline.
24: Sa lokal, Ibabaw Festival 2026, aarangkada na tampok ang ika-61 anibersaryo ng Northern Samar. Bagong livelihood training center sa Bubon, Northern Samar, pinasinayaan dagdag oportunidad sa kabuhayan ng mamamayan. Sa national, VP Sara tinawag na gawa-gawang impeachment case. Representative Liviste binuelta o binueltahan ng mga kasamahang mambabatas sa isyu ng vote buying. Sa international, tinutuntun ang 82 katao lulan ng Airlink flight na sinakyan ng nasawing pasahero dahil sa hantavirus.
0: Bandera News Headline.
24: Sa balitang sports, Bolbol umano'y naging sentro ng tug of war ng TNT at Magnolia sa PBA Commissioner's Cup.
0: Bandera News Headline.
24: Sa balitang showbiz, Meet Gala 2026, nagningning sa costume art theme.
0: Bandera News Headline.
24: 6:48 ang ating oras sa buong kapulauan ng Pilipinas, mga kabandera. Oras atid po yan sa inyo ng Best Cafe Green. Kapag gihapon naton ang Pure Gold. At ngayon, dumako naman ho tayo sa detalye ng ating mga balita.
0: Balita ngayon!
24: Sa regional, nabawasan ng mahigit 40,000 ang bilang ng mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o PORPIS sa Eastern Visayas. Ayon yan sa Department of Social Welfare and Development, batay sa datos ng DSWD Regional Office 8, nasa 208,000 na lamang ang aktibong pamilyang tumanggap o tumatanggap ng benepisyo mula sa dating 251,000. Ayon kay Grace Subong, isa sa mga pangunahing dahilan ng pagbawas ay ang maling paggamit ng ilang benepisyaryo sa natatanggap na tulong pinansyal sa halip na ilaan sa mahahalagang pangangailangan tulad ng edukasyon at kalusugan. May ilan umano na ginagamit ito sa mga bisyo. Layunin ng PORPIS na suportahan ang pangangailangan ng mga mahihirap na pamilya, partikular sa pag-aaral ng mga anak at pangangalaga sa kalusugan. Gayunpaman, binigyan din ng DSWD ang kahalagahan ng tamang paggamit ng ayuda upang patuloy na makinabang ang mga karapat-dapat na miyembro ng programa. Samantala, nanawagan ng publiko sa DSWD na paigtingin pa ang monitoring at validation ng mga benepisyaryo upang matiyaka na ang tulong ng pamahalaan ay napupunta sa tunay na nangangailangan.
0: Balita ngayon!
24: Samantala, agad na isinailalim sa inspeksyon ang Eastern Samar Provincial Hospital matapos ang magnitude 6.0 na lindol na yumanig noong May 4, 2026. Pinangunahan ng Provincial Engineering Office ang rapid visual assessment upang matiyaka ang kaligtasan ng mga pasyente at empleyado upang malaman kung may structural damage ang gusali dulot ng malakas na pagyanig. Kabilang sa mga sinuri o kabilang sa sinuri ang pagkakaroon ng mga hairline cracks sa mga pader, haligi, kesame at iba pang bahagi ng struktura ng ospital. Sa kasalukuyan, patuloy ang monitoring ng lokal na pamahalang Eastern Samar sa iba pang mga gusali na posibleng naapektuhan ng lindol. Tiniyak naman ng mga otoridad na agad na ayusin ang anumang bahagi ng mga strukturang makikitaan na pinsala kung kinakailangan. Ayon sa ulat, ang lindol ay may lakas na magnitude 6.0 at ang sentro nito ay natukoy sa layong 20 km ilagang silangan ng San Julian, Eastern Samar.
2: Balita ngayon!
24: Oras sa buong Kapulauan Pilipinas, alas 6.51 na mga kabandera. Sa ating balitang lokal, nakatakdang magningning ang makulay na kultura at tradisyon ng Northern Samar sa nalalapit na pagdiriwang ng Ibabaw Festival 2026 kasabay ng ika-61 anibersaryo ng pagkakatatag nito bilang isang lalawigan. Layunin ng pagdiriwang na bigyang pugaya ang pagkakakilanlan ng mga Nortihano o Ibabaw Nonsa, isang komunidad na pinagbubuklod ng mayamang kasaysayan, kultura at iisang mithiin para sa kaunlaran. Tampok sa selebrasyon ang iba't ibang aktibidad na magpapakita ng sining, tradisyon at likas na yaman ng lalawigan. Ayon sa kasaysayan, ang Northern Samar ay dating tinatawag na Ibabaw, isang terminong ginagamit noong panahon bago dumating ang mga Kastila upang tukuyin ang hilagang silangang bahagi ng isla ng Samar. Dahil sa lawak at bulubunduking geografiya ng isla, naging mahalaga ang pagkakahiwalay ng bahaging ito mula sa kanlurang bahagi noong unang panahon. Batay sa tala ni Francisco Ignacio Alsina, ang sinaunang Ibabaw ay kilala bilang matatapang at kinakatakutang mandirigma sa kanilang panahon. Samantala, opisyal namang naitatag ang lalawigan ng Northern Samar noong Hunyo 19, 1965 sa pamamagitan ng Republic Act No. 4221 na naghati sa isla ng Samar sa tatlong lalawigan. Samantala, ngayong taon, sa paggunita ng ika-61 anibersaryo, muling binabalikan ng mga Nortihano ang kanilang pinagmulan bilang lupain ng Ibabaw at ipinagdiriwang ang kanilang matibay na pagkakaisa, pag-asa at pagmamalaki sa kanilang intindidada. Sa pamamagitan ng Ibabaw Festival 2026, inaasahan lalo pang mapapalalim ang kamalayan at pagpapahalaga ng kasalukuyan at susunod na henerasyon sa kanilang kultura at kasaysayan habang patuloy na pinagtitibay ang pagkakaisa ng buong lalawigan.
2: Balita ngayon!
24: Samantala, formal lang binuksan ang kauna-unahang livelihood training center sa bayan ng Bubon matapos ang isinagawang ribbon cutting at turnover ceremony noong 5 ng Mayo taong kasalukuyan. Layunin ng nasabing pasilidad na mapababa ang gastusin ng pagsasanay o sa pagsasanay ng mga mamamayan, mapabuti ang mga kaalaman sa agrikultura at higit pang mapalakas ang food security sa lalawigan. Inaasahan din na magsisilbi itong sintro para sa iba't ibang livelihood trainings program na magbibigay ng dagdag oportunidad sa trabaho at kabuhayan ng mga bubunanon. Ang proyekto ay pinunduhan ng pamahalaan ng India sa pamamagitan ng Grant Assistant for Quick Impact Project. Sa pagkikipagtulungan niya ng Department of the Interior and Local Government o DILG, kabilang ito sa mga programang naglalayong paunlarin ng mga komunidad sa pamamagitan ng pagpapabuti ng infrastruktura sa edukasyon, kalusugan, sanitasyon at kabuhayan. Dinaluhan ang nasabing inaugurasyon ng Indian Ambassador to the Philippines na si His Excellency Harsh Kumar Jaina, kasama sina DILG Assistant Secretary Francisco Cruz, DILG Region 8 Assistant Regional Director Darwin Bibar at mga kinatawan ng pamalang palalawigan ng Northern Samar.
2: Ngayon!
24: Kinatawa naman ni Board Member Lope Dorado si Governor Haris Ungchuan sa nasabing okasyon. Kasama rin sina Board Member Emil Ungchuan, DILG Northern Samar Provincial Director Geraldine Makilabita at Bubon Mayor Rinnie Silispara, pati na ang iba pang lokal na opisyal at panauhina.
2: Ngayon!
24: Ayon sa pamalang palalawigan, ang proyekto ay bahagi ng HCO o HCO Development Agenda ni Governor Ungchuan na nakatuon sa capacity building, pagpapalawak ng oportunidad sa kabuhayan at pagpapaunlad ng kalusugan at nutrisyon ng Nortihano.
2: Ngayon!
24: Na. Oras sa buong kapulo ng Pilipinas, alas 6.56 na po ng umaga. Oras na din po yan sa inyo ng Pure Gold Katarman, located at Barangay Makagtas, Katarman, Northern Samar. Mga mamis, mamili na sa Pure Gold dahil sa Pure Gold, always panalo sa pagpapatuloy ng ating balita nasyonal. Tinawag ni Vice President Sara Duterte bilang gawa-gawa ang impeachment case na isinampa laban sa kanya ng Kamara de Representantes, kasabay ng pasasalamat sa patuloy na pagsuporta sa kanya ng publiko. Nagpapasalamat ako dahil noong ako ay nag-announce na tatakbo akong Pangulo, marami ang nandyan pa rin na sulit na naniniwala at nagtitiwala. Ang sabi yan ni VP Sara. Pinasalamatan din ng Vice Presidente ang mga taga-suporta na hayaang tumutol sa impeachment proceedings sa pamamagitan ng mga rally at demonstrasyon. Yung kanilang suporta sa akin ngayon ay humaharap sa impeachment na gawa-gawa ng House of Representatives. Dagdag pa niya, ibinahagi rin ni Sara Duterte na pinag-usapan nila ang kanyang ama na sa dating o na si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang isyo na kinahaharap nito.
23: Balita ngayon.
24: Ayon sa kanya, naniniwala sila na ang mga pangyayari sa buhay ay bahagi ng plano ng Diyos, kabilang na kung siya ay ma-impeach o hindi. Si VP Sara ay kasalukuyang nasa Dahagi upang bisitahin ang kanyang ama na nakakulong at humaharap sa mga kasong Crimes Against Humanity sa International Criminal Court. Samantala, tinalakay rin ng Vice Presidente ang umiinit na political climate bago ang 2028 presidential election. Anya, likas na madumi ang politika sa bansa at may mga grupong gumagamit ng paninira upang mapabuti ang kanilang imahe. Naniniwala din si VP Sara na lumalakas ang mga pag-atake laban sa kanya dahil sa kanyang pag-anonsyo na tatakbo sa 2028 presidential race.
23: Ngayon!
24: Hinimok din niya ang publiko na maging mapanuri sa impormasyong na nakikita sa social media dahil maaari umano itong manipulahin. Binigyan din niya ang umano'y pag-viral ng troll farms at mga negosyong nagpapakalat ng impormasyon, tama man o mali, upang maimpluwensyahan ang opinyon ng publiko. Yung mga troll farms na meron talagang negosyo na ganon at meron din talagang negosyo na nagpapalabas ng mga information, whether true or not, pero yun yung business ng kumpanya ang magpapalabas ng mga information. Babala ng Vice Presidente. Alas 6:58, nagkaroon ng matinding banggaan sa plenaryo ng Kamara matapos sa akusahan ni Batangas Representative Leonardo Oliana o Leandro Leviste ang ilang mataas na opisyal ng bilyong-bilyong pisong vote buying at labis na paggastos sa kampanya ng 2025 election. Samantala, mariing itinanggi ni Quezon Representative Diveta o David Suarez ang pagkakasangkot ng kanyang probinsya at hinamon si Leviste na magpakita ng dokumento sa sworn statements bilang ebidensya. Samantala, tinuligsa ni Deputy Speaker Janet Garina ang privilege speech ni Leviste na tinawag niyang hearsay at walang sapat na batayan at naghain ng musyon na burahin sa opisyal na record ang mga pahayaga. Kasama ng iba pang mambabatas gaya ni na Representative Laila De Lima at House Majority Leader Sandro Marcos, iginiit ng Kamara na hindi dapat gawing intablado ang plenaryo para sa mga haka-haka at walang ebidensyang akusasyon. Ipinagtanggol naman ni Representative Ryan Ricto ang kanyang pamilya laban sa mga paratang sinabi ang ugnayan kay Representative Edwin Garjola ay pawang profesional lamang. Sa huli, nanindigan si Leviste sa kanyang mga aligasyon batay sa research at statements, ngunit malinaw na ang karamihan sa mga kasamahan niya ay mariing tumututol at nagkakaisang ipabura ang kanyang mga pahayag sa opisyal na tala.
23: Balita ngayon!
24: Oras eksaktong alas 7 na po ng umaga. Sa internasyonal, tinutunto ng World Health Organization, WHO, ang mga pasaherong sakay ng isang flight mula sa isla ng St. Helena patungong Johannesburg na sinakyan ng isang cruise ship passenger na nasawi dahil sa hantavirus. Ayon sa South African Airline na Aer Lingua na nakabase sa South Africa, may kabuuan 82 na pasahero at 6 na crew ang sakay ng nasabing flight noong April 25. Kabilang sa mga pasahero, ang isang babaeng Dutch na ang asawa ay pumanaw rin dahil sa nasabing virus. Ayon sa WHO, lumala ang kondisyon ng babae habang nasa biyahe patungong Johannesburg. Nauna nang bumaba ang babae mula sa barko sa St. Helena noong April 24 matapos makaranas ng sintomas sa... Samantala, pagdating sa isang ospital sa Johannesburg, binawian siya ng buhay at nagpositibo sa hantavirus. Ang Aer Lingua ay isang biyahe kada linggo mula sa nasabing isla na tumagal ng humigit kumulang 4 na oras.
3: Balita ngayon!
24: Samantala, inatasan ng mga otoridad sa South Africa ang airline na abisuhan ang mga pasahero upang agad na makipag-ugnayan sa kanilang health department. Pinaghihinalaan ng WHO na posibleng kumalat ang hantavirus sa pagitan ng mga pasahero sa cruise ship na kasalukuyang nakaangkala. Malapit sa Cape Verde, bukod sa mag-asawang Dutch, isa ring German passenger ang naiulat na nasawi. Sa ngayon, may 7 pang kompirmado ang pinaghihinalang kaso ng hantavirus na konektado sa insidente.
3: Ngayon!
24: na ang oras sa buong kapuluan ng Pilipinas. Sa balitang sports, naging mainit umano ang labanan na... ng dalawang PBE terms o PBE teams para makuha ang serbisyo ng 7'3 NBA veteran na si Bol Bol sa kasalukuyang Commissioner's Cup. Ayon sa ulat, sinubukan umano ng Magnolia na makuha ang serbisyo ni Bol, ngunit nauwi ito sa pagkapanalo ng TNT, kaya doon siya napunta bilang import ng manlalaro. Bagamat may salary cap na humigit kumulang $25,000 kada buwan para sa imports, may mga dagdag umano na bonuses at perks na maaaring magtaas ng kabuang consumption o compensation. Umabot umano sa $90 o $90,000 o halos 5.4 million pesos kada buwan ang offer ng Magnolia, ngunit hindi natuloy ang deal sa hindi malinaw na dahilan.
3: Ngayon!
24: Samantala, lumutang din ang ulat na maaaring umabot sa $120 o humigit kumulang 7.3 million pesos kada buwan ang natatanggap ni Bol Bol sa TNT. Bagamat wala itong kompirmasyon mula sa koponan, sa kabila ng mataas na inaasahan, hindi pa rin naiangat ni Bol ang TNT. Sa tutok ng standings, hawak ng koponan ang 6-4 record at kinakailangan nilang manalo sa natitirang 2 laro para magkaroon ng chance ang makapasok sa top 4 at makakuha ng twice to beat advantage sa quarterfinals.
3: Balita ngayon!
24: 7:04 ang oras sa buong kapulo ng Pilipinas, mga kabandera. Sa balitang showbiz, muling naging sentro ng world fashion ang Met Gala 2026 sa New York City, kung saan tampok ang temang costume art at dress code na fashion is art. Ginanap noong Mayo 4, Martes sa Pilipinas, sa Metropolitan Museum of Art, kung saan ipinamalas ng mga star celebrity ang iba't ibang interpretasyon ng art sa pamamagitan ng avant o ng avant-garde na at sculptural fashion pieces. Kabilang sa mga kapansing-pansing look, si Heidi Klum na nagpakitang gilas bilang living marble sculpture na inspirasyon sa 1847 artwork na Veld Vistal. Ayon sa kanya, layunin ng kanyang outfit na pagtugtungin ang fashion at fine art. Nakipagilas din o nagpakitang gilas din si Madonna sa all black ensemble na may Cherville at sculptural headpiece na inspirasyon sa isang painting ni Leonora Carrington. Isa sa mga naging sentro ang tensyon na si Lisa sa kabila sa host committee dahil sa kanyang shimmering white Robert Wan gown na may sculptural arm-like structure na umahawak sa veil. Dumalo rin si Vianne kasama ang kanyang pamilya sa kanyang comeback Met Gala matapos ang 10 taon. Suot ang sheer gown na may skeleton-inspired na embellishment. Kasama niya si Blue Ivy Carter na suot ang white balon.
4: Ngayon!
24: Samantala, magkasabay namang rumampa sina Rihanna at ASAP Rocky. Suot ang Maison Margiela at Baby Pink Kota na may metallic illusion details. Naging usap-usapan din sa model activities Lauren Wasser sa kanyang gold tema na sumasalamin sa kanyang personal na kwento bilang survivor na toxic shock syndrome. Kabilang pa sa mga kapansin-pansin sina Kendall Jimmer, Hailey Bieber at Zach na bawat isa ay nagpakita ng kanikanyang artistic interpretation ng tema. Isa rin ang naging sentro ng diskusyon si Anok Yai sa kanyang Black Madonna-inspired look na may malalim na kahulugan. Samantala, namahala o namanghari na ang mga dumalo sa hand-painted smuggler gown ni Emma Chamberlain na tumagal ng ilang araw bago matapos dahil sa detalyadong artwork. Oras sa buong kapulaw ng Pilipinas, alas 7:07 na po ng umaga. At yan ho, naging kabuuan ng aming pagbabalita na buong persang kinalat ng Radyo Bandera Katarman kasamang programang Gising Norte. Ako pong nakasama ninyo, ito po si Papa Prince para sa more tugtugan mga kabandera, more kulitan, manatiling nakatutok dito lamang sa 88.1 Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo i-bandera mo. Magbabalik pa rin po ang programang Gising Norte.

0: Balita at musika, pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawin na may nangingibabaw na nakalakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Bandera, sa pagbabalita, ihahatid ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikilingan sa impormasyon. May malawak na talakaya. At mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo, matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko, balansing tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera!
1: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NSD, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Pursing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
2: Red Horse Beer, Inuman Wisdom.
3: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
2: Tama! Red Horse Beer. Sana sulit.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
5: Drink response. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
6: Gandang natural, gandang natural. GN, gandang natural skin germ fighting action and skin white.

0: natural.
1: Basta radyo, ibandera mo.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vantage Vision International. The Vantage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vantage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vantage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vantage Vision International.
4: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
5: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po, pag umiinom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1 plus 1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
7: Kmart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4.
8: Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal-size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay.
7: J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali
8: per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
9: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
10: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

0: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
1: Narito na ang programang gigising at magbibigay sa inyo ng impormasyon tuwing umaga.
2: Gising Norte! Gising Norte!
1: Itutok ng radyo dahil gigisingin ang dapat nagisingin sa programang
2: Gising Norte!
1: At ngayon, makakasama mo na ang nag-iisang Papa ng Norte!

Pulo ng Pilipinas, mga kabandera, alas 7:28, dalawang minuto bago sumapi ang 7:30 ng umaga. Welcome back sa ating programang Gising Norte! Gising na! Bango na! Pati muna natin itong mga nagpapa-shoutout. Aha, sabi ni... sabi ni Marivecca, may magsusumba man aka ngun a Papa Prince. Tama iton ba si healthy na aton lawas. Yan, sugad man si Lida Balasta, good morning po. Ngasin si Yendor, so glad, sabi hi morning. Ngasin si Felix Figuera, sabi niya good morning sir. Good morning man sir, gihapon. Oo, daw mong salamat, sining na pagtambong, sining na aton taramdan. Mula naman kay Ginny Sher Buhira, ay good morning po. Pa-shout out naman po nga di sa Sinilaran, Palapag, Northern Samar. Yan sa mga taga-barangay Yabyaban, ngan barangay Kabuluan. Diba? Kabulaluan. Kabulaluan pala, sorry. Mali pa si Papa Prince, mga kabandera. Alam mo ito, parang kanina pa kulutang habang nagbabalita ako, parang hindi ko alam kung tama ba yung mga binabasa ko dito eh. Reko! Anyways, oo, parang nag-e-enjoy naman kayo sa mga tugtugan natin, mga kabandera. Alam ko na yan eh, mga ganito yung idol nyo talaga. Maraming salamat sa mga tumutok sa akin ha. Mamaya, abangan nyo na lang kami ni Six Rocky. Alas 9 hanggang alas 11 siguro. Hindi ko alam kung sasali ako. Nakakasawa yung mukha ko eh. Gusto ko yung pinapamiss ko kayo. Absent ako ng isang one week. Ay nako. Wala na tayong oras mga kabandera. Maraming salamat sa tumutok ho sa atin sa loob po ng dalawang oras. Muli, ito po si Papa Prince ang nakasama ninyo. Papa muna, Prince Epe pa! Magkarinigan ulit tayo bukas ang last na program ko. Kasi Friday na eh. Magkarinigan ulit tayo Lunes na, mga kabandera. Okay? Okay po! Thank you po! Maraming salamat, mga kabandera. Yung mga kapitbahay ninyo hanggang ngayon nakatutok pa rin. Maraming salamat ho sa inyong lahat. Papa Prince, now! Signing off. Bye-bye.

0: vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawin na may nangingibabaw na nakalakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Bandera, sa pagbabalita, ihahatid ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikilingan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay at iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balansing tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Ikaw ba ay nanay na naghanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Young. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: normal spontaneous delivery or NSD, prenatal check-up, postnatal check-up, family planning, or birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at indigent patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
2: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
4: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
5: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
6: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
7: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
8: Isa na namang nanay natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee at Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee at Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isayo na nung isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
8: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
10: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
11: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina ko. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
12: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
13: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
14: Bro, ang lakas mo ngayon na. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
13: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
0: 88.1 Radyo Bandera, Katarman.
15: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
16: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
17: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
16: Atuwang niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
17: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At siyempre, ugaliin ang pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule.
18: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
19: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santone Coffee Mix ka muna, kaibigan.
17: Ang pag-inom ng Santone Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay naproproduce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
16: Yan.
17: At humigop ng delicious at nutritious na Santone Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santone Plus Coffee Mix.
20: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santone Plus Coffee Mix.
21: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santone Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santone Plus Coffee Mix.
20: Santone Plus Coffee Mix, available nationwide.
17: Ulitin ko po, para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw, ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santone Plus Gold at para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santone Plus Coffee Mix.
16: Ang Santone Plus Gold, Santone Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na matatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng De La Peña.
17: At ako naman po si Dr. Remy Lito Oy.
16: Lagi pong pakinggan ang ating programang
22: The Secret of Health.
16: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
23: Basta balita, basta musika, basta public service. Radyo Bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlabad sa high cholesterol, heart disease, at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho! Pampahealthy! At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
4: Oh, pare, kumusta na?
24: Okay lang, ganito pa rin.
4: Wow, pare! Umaasenso na! Hanip sa kanda tong sala set mo, pati tong dining set, hanip rin ah!
24: Pare, sa Kalutan Marketing lahat galing to.
4: Saan?
24: Sa Kalutan Marketing, pare. Pati nga itong bedroom set at aparador namin, lahat galing sa Kalutan Marketing. At pare, maniwala ka sa hindi, ang mura!
4: Aba, okay yan ah! Saan yan?
24: Ano? Kalutan Marketing, pare.
25: Kalutan Marketing. Sa Kalutan Marketing, kumpleto ang items, makakapalit ka magdurudilain ng furnitures, sugidsan, bed set, sala set, wardrobe, ngan dining set. Dirilitan mao, may dalat sira mga office tables and chairs, steel cabinet, ngan damo pa nga mga items nga pwede mo pagpilian. Ngan kung karuyak mo mag-avail, may lat sira gintatawag ng installment para sa kanang mga customers.
4: Ay, friend! I love it!
25: Yes! Kaya nano pa yung ginula, kadto na sa Kalutan Marketing. Kalutan Marketing is located at Barangay Mulabic, Katarman, Northern Samar.
26: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
27: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
26: Tama! Red Horse Beer. Sana. Suli.
28: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
29: Drink response.
30: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
31: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin whitening.

0: natural.
1: Basta radyo, ibandera mo.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vantage Vision International. The Vantage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vantage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vantage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vantage Vision International.
4: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
5: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero nung magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1 plus 1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika, drug stores dito sa inyong lugar.
7: Kmart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4.
8: Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay.
7: Jmar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali
8: per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
9: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
10: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

0: 88.1 Radio Bandera Katarman.
1: Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
2: Kasangga at kalusugan.
3: Coming up next.
2: Coming up next.
3: Coming up next.
4: J-Mar, Tudo Paralo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. One top box of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. One top box of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Isang entry na. One top box of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. One top box of Mark Choco 9-in-1 plus 1 drink mix. One empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. Two empty boxes carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. One empty blister pack of Mark Cap Capsule. Isang entry na. Two empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. Two empty blister packs of Mark C Ascorbic Acid plus Zinc. Isang entry na.
5: Magpadala ng maraming entries
4: para mas malaki ang chansang manalo.
5: J-Mar, Todo Panalo
4: at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali.
5: Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
6: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
7: Kasangga at Kalusugan.
8: Sumasa himpapawi ang programang Kasangga at Kalusugan.
9: Kasangga at Kalusugan.
8: Ito ay isang alternative health program para ipaalam ang kagandahan ng mga produktong herbal at unawain ang mga benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makatutulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga.
9: Kasangga at Kalusugan.
8: Kasangga at Kalusugan. Kasama si Kasanggang Angie Mar Camonias, isang mamamahayag at KBP accredited. Makinig na at maging bahagi ng programa Kasangga at Kalusugan.
9: Kasangga at Kalusugan,
8: tungo sa isang malusog at responsableng mamahayag.

Yes, maraming salamat at good morning sa ating mga tagapakinig, sa ating mga taga-subaybay. Kumusta na po tayong lahat? Malusog na umaga. Siyempre naman, sa ating mga suki na laging kumukonsumo ng mga dekalidad at mabibisang produkto ng Gemar Herbs Incorporated. Malusog na umaga po. Welcome sa ating programa. Good morning Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Maayong adlaw sa inyong atanan. Maayong buntag mga parents ko. Lalo na po yung mga taga lugar pong ito ng Visayas Region at Mindanao. Malusog na umaga po. Nawa po'y kayo'y maging malusog. Ating tangkilikin ang mga mahuhusay na mga produkto ng ating company. Siyempre nariyan ang produktong Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix.